0: Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
6: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to
7: shop for all! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
9: duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
7: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
11: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
12: Kuno sab si Dok Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
11: Hisgutan nato ang usabya ka nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini. Ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
12: Matagtuig, Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
11: Katagan.
12: Ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigirilyo. 21% niini sa kadaghanon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigirilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini, wala gyud gayno mo DTX 500 og Mighty C.
11: Ang aso sa sigarilyo adto ay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
12: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals
11: Bitaw.
12: Ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
11: Yes.
12: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mo inom mag-DTX 500 o Mighty C kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa jud ana kay paghanggab nimo sa second hands mo kini adunay mga carcinogens nga arsenic, polonium 21, benzene, lead, formaldehyde ang pangutana. Kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana, gikan sa imong igsoon, sa imong parente og kapila ka mag-inom og DTX 500 og MyTC aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
11: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang secondhand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoker matag tuig.
7: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
12: Ang matag adlaw ni imong pag-inom sa DTX 500 ug MyTC ang maghinahinay repair sa mga naguba o na damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang ma-damage nini sa padayon nimong paghanggab sa aso.
11: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury ug nickel. Unya sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals apilpod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
12: Ang endothelial cell surge GP mao ang mo-release sa mga substances nga nag-control sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. O kinipod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nag-control sa blood clotting, immune function o platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke. Kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MyTC. Tantawa ra gud Sir GP,
11: yes,
12: sa inyong balay, nigarilyos tatay.
11: Ay!
12: Unya, nigarilyo po ng imong igsuon.
11: Oh.
12: Imo iyoan, sa iyo pas buntag. Hanggab dahin imong second hand smoke. Sakay ka sa jeep, ang imong tupad, manigarilyo po. Sulod ka CR, nimaho po sigarilyo. Mupalit ka sa tiyanggi, may nanigarilyo po. Mamainit ka sa painitan, tuapod.
11: Oh.
12: Pasabutan na Sir GP, halos matag-uras, expose ka sa mga carcinogenic compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Maunang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 o MyTC.
11: Sa tinuodra, mas dako dyan ang epekto sa second-hand smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kaya ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka sigan ng smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
12: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og MyTC Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga mag-diabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka o DTX 500 o MyTC adlaw-adlaw.
11: Wala dito igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sam si Dok Ramil Oising. Mayong lawas, ampingan.
11: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
13: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayong DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Aring itsura sang tubig, no? Sa Charito Heights, ipakita lang natin kag basalamat sa basiwa. Prime Motor, we are so very grateful nga ginsabat inyo ini nga problema kay siling namong kay Paberik tani palunisan panamon. Di ko mong ginsabat yun na madamo giging salamat kay sabado plang 2 hours after nga gibroadcast ang K5 gintadlong na. Amo ning sitwasyon, picture Binoy, sa ito ang video Binoy pakita sang wala pa makayo ang tubig. Ah, tanawa Binoy, ang video blaki na K5 Adrian. Stand by Wilson. Okay, here we go. K5 Adrian.
15: Yari ang itsura dito sa Granada. Sang tubi nga nagapuswak, nga ginhimo na lang private.
14: Bubon.
15: Nga bubon. Modern bubon.
14: Modern bubon.
15: Without kutkot.
14: Tanawa bla ka basko ng ilig si Karsada.
15: Dito ni sa
14: makita
15: Granada.
14: Ko na ka dako sang tubig nga gagwa.
15: Before imagine niya, mo? Before.
14: Before.
15: Sa now, pagkakita ni Kipay Bidjan,
14: ginlive mo. Nagbalik ko siguro kung ginlive na to. Sabado na sang hapon. Aon to, mga 11:30.
15: Okay.
14: Now, tupad na bibalay sang kilala ta.
15: Okay.
14: Adas piyak, iya mo bakantin yung lote, may ara na galibalay, pro ay tao. Abi ko biga pang labalam lang ipaibari ka kasulog sa tubig. Gali kaya muna.
15: Oh, okay.
14: Sang gabi pagbalik tamo na ng sitwasyon kang ipaibari.
15: Okay, after.
14: After. Sang, nadala sa kanginan.
15: Sang na-live na. Ari na ang itsura sa private nga bubon.
14: Ah, wait. No, ano? Wait.
15: Ay, hindi niya mo. Hindi niya. Ano, mata sa K5 niya.
14: Andito sa pinaka picture na to, kag K5 Adrian, nga
15: ang
14: Balana.
15: Ang after sinib lang, Malana.
14: Malana. Atong dulum lang ang may picture.
15: Sino na gubras ni
14: isang... Ilan na markings man? Sila mo na markings. Game mo lo markingan sila. Picture lang to, Noy. K5... Ara na kay Pai Rico. Pwede mo lang gali bubra dasig.
15: Tiara naman gali.
14: Isa ho lang. Ang
15: pamangkot, diin ang bubon.
14: Why na?
15: Away na. Di mayo man.
14: Kaya ginfix na nila. Isa mo lang gali ka kay. O nga, padugayon pa.
15: Tinami, ginang may balik-balikan eh.
14: Oh, this is very good. Palakpakan na to.
15: Palakpakan ng,
14: ang crime water.
15: Good.
14: Ah, kalipay good. Na sa mga taga Charito Heights. Hindi na kami mamangyad sa leakage yun.
15: Pero tani, kung ginsigil ito, dumayo mang guro to.
14: Ha? Dako blay danta eh. Pila ka cubic ko, guro nga tubig, kakausik, volume, yung kanadlaos. Pagka dako, kagkasulog, gabi sa tubig. Now, this time around, kadto kita sa low tide, high tide. Panawag ka niya, ha? Luli Road.
15: Ano?
14: Luli Road. Nga ah? Lulubog, lilitaw. Luli Road.
15: Sabi man na doon, Luli Road. Luli Road.
14: Luli Road. Lulubog, lilitaw road sa Kabugwason, barangay Mansilingan. Pwede ko lang duman. Mansilingan. I-check na this time, sige pa. Well, son sa mata sa K5. Nakalabot hindi nga problema sa italapangod sa K5 News FM Philippines. Sa K5, Wilson, good morning.
16: Good morning.
14: You're coming loud and clear. Go ahead.
16: Okay.
14: No, hindi man bala, no? Ang nagpido, di dara kagabi, ah.
15: Ang attire mo, no? Nami ito, no?
14: Darak. Naimo ko nung dahak.
16: Dahak to nga yung lawas. Kaya hindi mo kaya sa darang si Kulubian. Anyway, so, alis ko tayo rin kayo sa Valverde, kayo sa Valverde, kung sa Maya, puro kabugwaso, dili sa mga barangay, masusunan sila itong patulot, matapos yung mga yung pagangas, no, sa mata, sa P5, ang reklamo sa nga, sila ka mga residente sa unang lugar, tuhoy isang nagkatao, nagahunas man nga ano ni atang burong dito sa dagat sa Tawere. So sa atong sininga
14: so may malabay ka tayo si Kulikod. O sige, go ahead.
16: Sa atong sininga pagpangusisa man sa mga residente sa inyong lugar kayo sa dagat sa Tawere. So tinuig na kaya problema ang atang burong nga itikapon niya left side. Kaya atong yung palabot naman niya sa isa man kaya residente nga nasulyan atong yung palabot naman niya yung sa barangay sa 1 month ago sa dagat sa Tawere. But as of now, sa Yapon, wala siyang sabat. So kung wala siyang action, ang yung patigayong rin. So pasaso natin si Fulog. Pero ano pala ang pinaka-mayor nga problema na ito namin? Sino ba ito sa kayo mo
14: eh? Ano gutom ko pa yao?
15: Lechon ka lang ah.
14: Dapat ito, lechon, bilhin.
15: Ano ina man? Lamawan?
14: Kanal na.
16: Nagpapakita dito sa karon. Alin sa baba dito sa ilig niya kaya doon naman siya dulugo na rin sa baba kaya sa dyan. So ang talagang suro yung nagkakadto dito ang tubig do dito sa may gala dito sa Wilson. Nagkakadto dito. Ang abos dito sa dyan ang dyan ang dyan ang dyan. Wala na sa lutsan dito ang nang burong.
15: Okay. Nga why drainage aw?
14: Supon.
15: Ah, punso gali. Oh, punso siya.
14: Basta on cloud mo
15: magulaban na.
16: So, okay, tungod wala buwan, wala pang buwan ang tubig dito sa Roger na sa Verick sa Dalong, ang masabo sa dalan, nakaglatag kayo, ang huwag sa niya, ang huwag tubig na makita niya sa dalan sa Roger, huwag na sa tubig na libre, tubig sa kalog na.
14: So, kapadawagan ta sa atensyon ni Kapitan Franz, no? Sang Mansilingan.
15: Sa kopi na da, nga.
14: Iya pa na nga lugar?
15: Siya na da, or iya sang barangay, or iya sang syudad? Barangay?
16: Barangay.
15: Oo. Oh.
14: Hiding puro kabugwason actually, this is the relocation site na ginbakal sa provincial government, if you can recall.
15: Ah, okay.
14: Dumduman mo sa unang Kapitolyo Provincial, sa likod niya sila sa Ayala, nga ginatidugan sa Ayala.
15: Oh.
14: Squatter area da.
15: Oh.
14: Damo pa ko di mga friends yung unamo.
15: Sa Bicuan, sing una, Forestry.
14: Dra sila ginsaylo, kaki 5 Eric.
15: Okay.
14: Amo nang ilang relocation site.
15: Oh, okay. That's good.
14: So, puro kabugason.
15: Forestry, liarat na ginsaylo, ha? Okay. So, well, so anong solusyon? Sina anong imahimo? Tas na da?
14: So ang Guayasin na, ang culvert dao ang kalog sa dalom, inang may arab lang ang pihak na kita mo na, idaan mo ng linya sang drainage nga hindi nakalabay, kaya basi, kinanglan na sulsugon. Dumayara man tang ano pa nawag sila gani nga daw sewer jet.
15: Oh, may jet sewer ta.
14: Hindi ta pwede dalaan da sewer jet para tilawan tang ikasangkol sang sewer jet daw.
15: May ara ang syudad sina, may ara ang syudad.
14: Ano nga block sina?
16: Ano na ko
14: sa ano nga block na?
16: Block
14: so gimo na ton K5 Wilson. After this, ma-drop by ta sa barangay. Kuanta reaksyon ng barangay, si Kapitan Franz, kaya kabalo ko hindi man ipagpabayan, and then makadto kita sa city engineer's office, or sa kwan, in charge sa ano ng public kwan, works.
15: Public works, eh. Public works na sa aton nga syudad.
14: Si Pausi? O si, hindi, si Councilor Tadi Saison, public works?
15: Hindi. No, si, I think it's Pausi.
14: Pausi.
15: No? But anyway, kung sino lang ang in charge, ah.
14: Ang atong punto is, buliganta kay nga, kagim ang kagipay Eric balatian ng dalawa.
15: Kaya ano ka labay ang tao na perme? Labay tao na mo na istasyon?
16: Labay ang tao dito sa pagdala sa sogar ng pintihin man kaya actually ato na ba pintihin matodigan ni kasi kung imo perfume lang isog-isog pagdang tamburong isog-isog man ang imo perfume masuko na lang mabahok tamburong
15: hindi ka na yung magkanto di siya announcer spot karon so natin
14: ligo ka na isa
15: ligo po ulit anak maligo ha.
16: Imagine mo na kita sa gente sa gere ko wala ko ang balay diri may mga sanggi pagkitain yung tamburong may alam niyo mismo sa tuba sa sanggi kaya ang sanggi niya na kinulog doon ang business niya sa malaki niya na pamati na may lista so si Tinoy na niya ang nilagod so
14: ang chairman galing sa tsakto ka Councilor Pausi is the chairman sa Committee on Police Security in Jail, Committee on Fire and Disaster Management, and Committee on Public Works.
15: Natin si Pausing. Dito na, unta ko anong mahimo. Is that
14: di pala po, tara sa iya. Plus, agyan mo ginabarangay, kailan amo? Ilan jurisdiction?
15: Unta na, huwag tao maglabay, o gatihintihin, o. Maglabay sila gatihintihin, o.
14: Likado, so naman pilas ka sa tiil, kagipay meron ka chinilas ka.
15: Leptospirosis.
14: Correct. Wala po tang lamok.
15: Lamok, kagang baho. So, mangkuta namin kaingod, son, kung makaanong pa ang sitwasyon ni Danason, ang kaingod.
14: Na immune sila sa baho, whatever.
15: Maskin isa lang abi ka soundbites, mamati, tabi, son.
16: Interview ko dito kay Nanay Linda, okay? Dito kay Nanay. Dito na si Nanay, ma'am.
14: Nanay Linda, baw kilala ko na.
16: Kilala ko dito sa ganyan, dito sa
15: ganyan. Pamangkota, abi, pamangkota, abi. Nanay!
14: Erlinda Villapanya.
17: Well done, oh. Good morning.
18: Well done, oh.
14: Nanay! Musta ka, nanay?
18: Ah!
14: Nanay, musta ka na dumduman mo pa, kunay? Eljan niya.
18: Oh.
14: Musta na, nanay Linda? Ti ano na nabaho? Nadladlaw na.
18: Anong... Ay! Ano mo ang kalong? May ka problema kaya baho. Ari kita akong kapihan. Wa anay mga pa.
14: Away na ko ng mga piki. Ako ka pa kapiki. Pamerik mo. Nanay Erlinda Villapanya. Tipila na daano na nakalawig da ang imong pagsuprer sa baho da?
18: Ah, mga suprer na.
14: Ha?
15: Kalawig na.
18: Oh,
14: inang tiyanggi na. May tiyanggi mas tubangan ga bukas pa na, way na.
18: Yan na.
14: Ang tiyanggi, spiak.
18: Oh, wala na.
14: Eh, kung sabagay, mabukas ka pa tiyanggi na kay, way na sa mabuka, bakal na kay kabaho.
15: Kag hindi makakakantong taho eh, ibasa oh.
18: Tapos, lokay ko ganyan wala, kay daw hindi pa ko kuhan sa mga tubi wala, dahil may mga tilas ka, delikado kayo.
14: Oo, anong panawagan mo, Nay, sa aton opisyale sa barangay kang syudad?
18: Hindi man, wala man, kuhan naman yung dito sa barangay, daw wala man action.
14: Ay, ay, isige, paluap na mo na.
15: Paluap.
14: Tingnan na mo na.
18: Thank you, God.
14: Sige na, Nerlin. Dabo, grabe ang radyo mo. Iko-iko. Gidadwadlaw ka pamati sa munda.
18: Oo, ari ba. Tingog ka rin ng radyo mo.
14: Katingog ng radyo yan. Nanay Linda, thank you gina. Sige na, Nanay Linda, tingwa na Monday Wilson, di kay Pai Eric, ipalabot lahat to sa gobyerno sa syudad kay sa barangay.
18: Oh, thank you, thank you.
14: Sige. Oh, son?
19: Yes, kay Pai John.
14: Go ahead, son.
19: So, muna kay Pai John, ha, at least masolusyonan na kati may isa na din nga nag-sold out, di ho. Nga Changi.
14: Hindi ko rin ko, abe, Changi, diba bukas kasi naman abe, mabakal na ko naman ng baho na.
19: Paano ka bakal kabakal kayo sa daljan kayo kung ari di mo tulong-tunga, no? Hindi ka ganyan, umama mo, kasi na dito sa burong, hindi mo nga matindugan yan.
15: Mm. So, Mamba Kabison, nay, pabakla ko, anay agugo. Oh, nga pila, siling siyang nanay, nga 3,500 ang agugo. Nga kamahal, nga tiki dala speedboat. May paaman speedboat. Nga para pagbalik mo dito, hindi ka na mabudlayan, may paaman speedboat.
14: Amo man. Basi pagtapos yun na subong, drop ka mo sa barangay, son. Mangkot, anong pwede mahimo? Kagbalik-balik ko na to, na kay kunduan na tuig, lawig na eh.
19: Lawig na kasi dyan. So, i-try tagin nga labuto, no, ang bahin sa nga barangay. And hopefully, gaanan ni nila sa aksyon, kasi makadamo ko din sa nakitaan ng mga senior citizen. Ay, yes, sorry, may barangay official. Ano na tayo nga nilo? Good morning.
20: Kamusta
19: diyan madugali? Responding sa Tamburong.
20: Actually, sir.
14: Tabunan ka, pre-bio coffee, tsura.
15: Kuhada ko, ha?
20: Pertana, sing as a chairperson, dari sa Barangay Mansilingan. Of course, residing here sa Purok, Kabugwa.
15: Sino nga naliwat?
14: Ano pangalan?
20: Before ini, nakasiminto. Ako gali si SK chairperson Klein Berlana.
15: Ay, SK.
14: Sige,
15: okay, good.
14: Salamat ni ex officio ni. So anong inyong solusyon sa problema dra SK chairwoman?
20: Actually sir, sa ini nga problema before na pasiminto ang mga dala noon diri sa aton nga Purok. Mm. Actually number one, din nga struggle nga agalabot sa punto nga gaalalawas ang Tamburong kay una bes ang mga pumuluyo man mismo ginapangsirado ang mga kanal.
15: Uy.
20: No ang aton nga mga drainage system. That is why gubagid siya sir literal ang aton nga drainage system. But under the leadership of Captain Dai France, wala man nagapabaya si Captain Dai. Mm. Specifically sa tanan nga Barangay Council, ginatingwaan din nato no mapalabot kag matagaan solusyon. That is why ang barangay gapaningwa gid nga mag-purchase sa backhoe kay amo ini ang the best na solusyon nga mapalapad ang drainage system. Kag especially number one din na struggle especially diri sir to be honest. Especially sa bilang isa pumuluyo sa Puro Kabugwaton. Amo mismo balay gabaha man mismo ginatulod man because hindi ganit sadlong ang drainage system. No, especially magtudong ulan, ginatulod siya kay wala mayo na konekta. That is why ang barangay, ang solusyon din nato, niya kita kalinisan day every Saturday. And aside from that, per Purok, no, ginatunuan, hindi laman di ang kabugwaton ng experience.
15: Son?
20: Purok. So, nagkaka-experience
15: siya. Dali lang. SK Chairman, makunami sa mga plano. Ito may mga backhoe kita, may tanan kita. No?
14: Anong immediate abing na solution?
15: Ang drebala iya, hindi ni madala sa backhoe, matiyag ko SK Chairman mo.
14: Sulsugon ni Goro?
15: Sulsug portion na ni Goro, hindi ni backhoe kinanglanta. Ano ang solusyon in this very instant problem? Kaya ang backhoe do kalayo sa istorya ta.
20: Actually, ang number one gid nga ano is naplastar ko naman ni Kikap Inday. Actually, do tanan niya pumuluyo. Hindi magitanan niya bangga diri. Pero ginpalabot na naman niya sa syudad ang regarding sa pagplastar man. Itingwaan no, ni Kikap Inday nga ipalabot na sa syudad nga maplastar maayo ang drainage system. Kaya actually, ang ini nga area, aside from that, sa province man niya mo. No, so that is why relocation kami from different barangay.
14: Prosedo na may jurisdiction subong province o syudad.
15: Ini nga Kalongke.
14: Sino ang may na-adapt na is province pa?
15: Why pa ni ma-donate si Bacolod daw?
14: Why pa ni ma-turnover?
20: Actually sir, wala pagigo totally 100% nga, no? Pero ang pagabalo ko, ang kami gabayad kami mismo sa province man.
14: Ang guabi
15: relocation. May na-turnover yung si Bacolod ng dalan.
14: Ang question ng drainage, sino na na obligasyon? Yes, ang province. Siguro ang gimo na ton is...
15: Check
14: siguro,
15: na, eh. Hindi niya madalas ang bako-bako na. Kaya kung ginakayo na, kung di uway natanin, nag-akwa na
14: dahil. Ang gimo on is...
15: Hindi na wala, layo-layo na.
14: Tanawon ko din pwede maka... Ang drainage system na di is nautod, guro. Ay, nanisang agyan, no?
15: Ti anong solusyon nyo sinada? Iniblang tubang talang ni. Hindi talang magpalayo kundi ito nga bangga. Ining bangga blanay.
14: Tubangan sa tiyang ginabaw.
15: Tabangin ang inatindugan nyo. Anong solusyon ta sini Iskay?
20: Actually, sir, ang solusyon giniguro una, ara na gapakadto naman ang mga aton yung mga empleyado man nga gawork no under sa drainage sa barangay, ipa-plastar ta ni Anay Guru sir nga ipa patakpon ta lang Anay temporaryo kay para ang tubig
15: na.
20: Pati no kiring
14: correct area. Correct
20: ipatinuan kay actually nagsaka lang ni siya nga mga balas pag sir halin sa babaw kag mga basura
14: so gwa niya lipyuhan ang drainage
20: actually regularly sir time to time ginapatinuan kag schedule gina kaso ay hindi tama ibitar nga ang tubig bala nga halin sa babaw da sigma nang pagano amo na may dalaman pala.
14: So basiway ni Lutsan amo na nga nagapugok basi ko din sa kalapos di sa piyak kag napatay ng kanal.
20: Amo na. Actually pa-check ta lang karon sir sa
14: sige. Ating
15: drainage. Sige. Ipa-check
14: very
15: lang.
14: Good, very good, very good. Nami nga suggestion is kay so gimo naton is guro why not pwede ta ka-create bayanihan ta ng mga tao na mabuligay nga maka-create kamo sa kanal da.
15: Pwede amo nang pinaka-i.
14: Himuan sang comprehensive plan di ini siya maging tubig and then mabuligay mga pumriyo kay kamo mo nagyapon gasaper.
15: Gasaper da. Para nga makuha ni. Kay ini I'm sure dugay na naglaglumot na ganin na da skill dok baho na kayo.
14: Itom na.
15: Oh, itom na. Idiyahan ko rin na iske ako anong mayo. Ah. Hindi na tamugrat siyang bako, dok, layo na ito.
20: Sige, sir, amo na sambal natin nga ang pumuluyo itself bala, ginaayo taman, ginainyo taman, magbuligat ta. Hindi lang sa oras, ibasol natin sa barangay, kikita mismo nga pumuluyo sang aton purok, may responsibilidad man. Amo na nga mas mayo, gid, no, nga magtingwa, sabi ka sa pagpanilo lang sang aton ugsaran, sang aton sandog, bako gina nga bulig, kaya hindi man tanan mahapa nato, no, kaya mo na gani ang bako kaging na, ang purok kabugwason, hindi lang man ini ang gasuffer sang amo niya problema. Nga kita iban, magiging nga problema sa purok Hermelinda, kagiban pa.
15: Uy, kita mo, Glenn?
20: Tayo, no? Ang tanan nga pumuluyo sa puro kabugwason, kag sa tanan nga mga pamati dira sa aton komunidad, nga tingwaan nato, nga ubrahon man, disiplinahon ang aton kaugalingon sa simple nga bagay, kapag kolekta kag bird plaster sa maayo.
14: Pero ining problema, Abi, is all about drainage, no?
15: Inilang ginagano, kung, eh.
14: Kung maghahaboy na sila yung saktong nga basura, pero punto tada subong kay Kunol, ang kanal.
15: Kanal.
14: So, 2 years na ni SK, Miss Honorable SK Chairwoman, mas mayo, gurong mag-aanagin ni idea sa barangay. Paano masolusyonan? Malabay kami ito, ah. Malabay kami ito sa barangay para makakuha ang reaction si Kapitan Franz.
15: Ideahan na ni kagmasulsog, agad nga maglusot correct, ang tubig. Correct. Then do something about advocacy
14: kan
15: later.
14: Pagkatapos masulsog, bululigan sa tao nga wala na buya na isang plastics kanal.
15: Ang maghaboy ang barong lauya.
14: Oh, correct.
15: Oh. Amo na na siya. Amo na na iske no. Hindi ta na
14: ang suggestion ko gani kay Eric Amuni. Buhato nilang comprehensive plan sa drainage.
15: Okay.
14: Then magpulong-pulong sa barangay. Dira sa kabugwason.
15: Kabugwason, no.
14: For a possible bayanihan nga hindi man magastuhan to do tanan mabuligay.
15: Binuligay ka mo.
14: Para tis mga tinluan kag mga after ka matinluan na mamiting nga ang disiplina kada balay masigbantay ng wayabuyanay basuras kanal.
15: Oo. Kag ini lang gid is kay anay kung may diyahan lang iniblaw.
20: Ari na sir, ari na sir, nagabot ng aton yung mga
15: ay, ti automatic man lang, garli, ara man.
14: Man lang,
15: ah. Uwara, garli, way na damtrak, ah, damo.
20: Ay, sir,
15: okay na to.
20: Okay na. Actually, nakasetul na, sir, once magputo doon, kabalunan ang drainage naton sang ilakad toan. Kaya aware, kit sila sang
15: ti, ari na, kita mo, pag-abot si K5, matas ang K5, ari na, okay na.
14: Basta, hindi na may anta lang, kaya pamatigali si SK. Nagkanto siya, ara na, oh.
15: Sulsog batalyon, ari na. Abi na lang, sulsog batalyon, abi.
14: Sulsog batalyon, SK, ara na.
15: Sulsog batalyon, ari na, sulsog batalyon.
14: Believe ko kay
15: Dai Franca. Mga K5, ari na, sulsog batalyon. Sulsog ko na ni.
14: Pero bisan na nun nakasulsog kung kulang to disiplina, klugon, sulit-sulit na naman. Go ahead.
20: Okay na, taka-SK.
14: Hambali siya, salamat gin sa iya nga pagatag tinion, ha?
20: Thank you so much, Gid.
14: SK, thank you. Oh, ara na.
15: Sulsog batalyon na.
14: Kaya ngayon ta sa pamuriyo, nga kung masulsog na nakagmagawan da, hindi naman nila paglaka, no? Tanaw-tanay sa sulsog.
15: One time sulsog, bison. One time abe, sulsog, be.
14: Tara ka naman doon sulsog, bala, no?
20: May mataba, may laba, dari nga ray kesa daw dyan,
14: kagsiguro kag ipay, berik may punto tang iskay. Nga kung masulsog na da, bululi. Kagsiguro na, hindi, himuan comprehensive plan.
15: Correct.
14: Diin bala ang drainage, ang exit, masiway na exit, blau.
15: Na, amo na. Malutson tanay. Pagtapos malusot na unta, first, solve the problem. Second, make ano? A short long, term.
14: So, ang short term solution.
15: Solve.
14: Ang long term.
15: Long term, wala sang may maghaboy basura, maghaboy plus, basura, wala uya.
14: Una, ang nami, guru, is...
15: Ari na.
14: Barangay.
15: May patrol.
14: Patrol.
15: May sulsog, may patrol pa.
14: Inday France.
15: Wala, Solomon.
14: Ang ginagservisyo na Inday France.
15: Mata sa K-5, gino.
14: Para, mandayo na. Hindi ah.
19: Actually, direct kay Sir Valjan, no? Kung makai...
14: Kita mo mga Orange Warriors sa Mansiligan, aratong damo. Orange Warrior, ara da yun, no?
15: Ari na, ari na. Abay ba tanaw tabi sa ipikto sa Sulsog Batalyon? Sulsog!
14: Alam, Sulsog 33.
15: Ari na, may ari Sulsog na. Kasi kakita mo ka namin, pero misang matas ang K-pop.
14: Hindi, kay Buligay mo.
15: Oo, ang Buligay role, na niya.
14: Ang rule is, ato mo lang ginambal ko siya mo, nga dapat meron na service yung K-pop.
15: Basta, wala lang na yung truck, ha? Sulsog lang, anay ta. Sulsog ka lang niya, anay pala.
14: Bakuhon na lang kung di naging madala. Relax na bala.
15: Ay, kasadya. Arina! Arina!
14: Five reaction to mga pumulyo. Ano man, balila. Kaya rana subong ginaktuhan ako. Arina, Arina! Yung istorya bito sila.
15: May pala, may pala. May pala.
19: Taliwat si Nakede. Kaya ano man, bal mo kay Tiara ng barangay. Huwag na kayo na din problema. Ano yung gusto ba?
18: Hindi ko salamat ko eh. Salamat.
14: Salamat kay Kapitan Franz.
18: Salamat kay Cap.
14: Oh, kita mo.
15: Nay, nay. Kunin ka pa salamat kay na kay Cap. Ang daso na bi sa K-5 naman, nay. Sa K-5 naman, pasalamat man sa K-5, abe.
19: Ano na kay Sobel, abe?
15: Ang K-5, yung K-5. Ano mambal niya sa K-5?
19: Ano mambal mo sa
18: K-5? Okay. Basta ang K-5 ba, Maria? Maraming salamat.
19: Kaya matamo na din makampi sa tubang.
15: Tinagalog. Gagali ko na ito. Tinagalog.
14: Paka, nanay, pakapian mo na karo. Ang balon mo na mga tao karon nga, mga palibot na, pakapihan nilang mga workers barangay dao. Oo. Oo, pakapihan ni nanay.
15: Pakapihan. Oh, libre kape.
14: Libre kape.
15: Wilson.
14: May ngalan pa kay Pab Joseph pa imang balay. Hindi pwede madaya. Hindi pwede madaya. Hindi pwede
15: Wilson,
14: madaya.
15: Wilson, may ara siya nga proof of purchase sa kilid niya. Available here ang aton nga Mighty Seed DTX Coffee Mix. Kag ang extend food supplement lang ka bang yara. Get...
14: Uy, salamat kin Day France. Kap?
15: Son, ang sulsog ito. O na lang sulsog.
19: Gari na.
15: Sulsog, sulsog.
19: Sulsugan, nai. Mahaba-habang sulsugan, nai.
15: Aray, baby.
14: Mahaba-haba.
15: Sire, dyan matanaw tabi ko nung ipikto ko masulsugan, abe.
14: Tanawin to, be.
15: Sulsug, gabi, son.
14: Do yaw, yawain ko rin siya sulsug. Di mo si tingin. Ang matabo is bukon. Ang number one, first ka sulsug, kumakaya, go. Kung hindi bukon, yun ang karsada.
15: Ladies and gentlemen, first blast, sulsug.
14: The first sulsug of the day. The first sulsug of the day.
15: Kung hindi madala sa sulsog, nga look aba na lang, king.
14: Hindi look aba ang gina kung hindi madala. Ang limpiyon.
15: Ari na. Oo, sana. Busy kami.
19: Kunin pala sa mga ginasulsog na kawayan.
15: Ina?
19: Kunin.
14: Ah, okay nga. May bansana, spunta yung nakita mo. Taro nga ka
15: na. Ara na. Mga ka K-5, nag-abot ng Sulsog Batalyon.
14: Siling sa mga tagpalapit. Dasig ba?
15: Sulsog dayo na.
14: Sikula sa Tusildes. Ara mo nagkapuli mo. Nga Sulsog Balanog, ang baho.
15: Ari na, ginasulsog, ginasulsog. Ah,
14: basta ginaaksyon na, nasubong ha. May nag-ay.
15: Sir Eljan, kanami.
14: Ha?
15: Sa piyak na piring kalye, ang aparte, may sulsog. Ang sa piyak, may kaka.
14: Bilib na, palakpakan doon lang.
15: Palakpak. Wala lang ito na. Matas ang K-5.
14: Oh,
15: kita mo ilang na.
14: Kita mo ito na gento sa Charito Heights, no?
15: Kadasig lang, no?
14: Tisubong nga rin naman. Are? Hindi ah, isa lang ang buta balon. Mm. Nga actually, may schedule na ning obrahon. It so happened nga nakalapot sa tirapakon sa K-5. Di kundi, nag-abot na yun ang mga workers, no?
15: Nagdasig. Ipisto, ipisto, patanawa kami, Wilson, sa sulsog ng panghawal.
14: Dali lang, patadlong anong kamera, oh?
15: Kayo, anong kamera, taway signal, ay. Basi na igo si Vincent.
14: Send na sulsugan ka, send.
15: Di plato, wala nang arbas, sa itong gabi. Di plato.
14: Di plato,
15: gabi siya.
14: Ikuloy na. Pero perdi sa kaitan, muna yan di plato. Ang yan, ikuloy na, platito.
15: Blue
14: Tito.
15: Ano, ano, ano, son?
14: Hindi, hindi, hindi, tanawan. Ay, hindi kami kakita.
15: Hindi kami kakita, patanawa kami ang isyo na. Ang sulso, gusto na mo, tanahon niya. Son, patanawa kami sa video, Son.
14: Nagpilit ng video.
16: Ang pilit ng video, marami, ari sa mundo.
15: Ipasulsok, ipasulsok.

0: Pasol Sogman!
1: Mga kakay, time din na-appreciate tagid ang madasig nga pag-akto.
0: Si Lenny Nicolás at si Odeso. Okay, five lang katapat ba? Wala lang.
1: Tigwa, pugwa, punang ang tubig. So na, no? Nag-ano na?
0: Nag-kwa?
1: Nag-ubas ang tubig, why?
0: Anong ipik sa sulsog, son? Ari, na, ari, na, ari, na. Mga ka-K-5, eyes to the board, eyes to the board. Kabugwa, son. Sulsog Battalion. Ari na.
1: Grabe, subong na. Public service kita yung subong K-5. Pwede
0: mo yung K-5
1: mo. Anniversary. Kapasalamat kita sa tanan nga taong ati ang inyo pagsaligaran sa Amon. Di kami, wife, hindi ba kami Superman? Ang Amon mo lang is padangat sa natungdan ngayon siya sa gobyerno. Salamat, Inday France. No? Kapitan France Blight, di lang gwapa.
0: Oo.
1: No, dasig pa.
0: Dasig pa, ho. Oh. Di masusugahan. Ay, nanday, already ka po. May sursog na may lukit pa ni mo. Ha?
2: Dalong.
0: Pero may tamburong sa.
1: So, matabo sinaso. Ang tamburong guru na puno na sigko.
0: Isa pa na.
1: Puno hindi masalangan basi ang sewer jet ah. Request on na ni
0: Defensa. Request na to subong kagibarinahan. Da, parang away na duroga mo.
1: Birahon ka sewer jet. Isahon lang na.
0: Oh.
1: Anong gusto mo malabanan hanggang pang siphon?
0: 5,000 lang hakot sila.
1: Ay, hindi na tadri.
0: Hindi na tadri. Uy, panigas to. Kapi na ni nanay. Hindi ko na kapitals niyo.
1: Hindi, tagaan sila kapi nanay. Bili pa niya yan. Nanay pa yan.
0: Son? Hindi namon makita, hindi namon ma-appreciate ang sulsog, son. Damo, gusto magmarites, no?
1: Ang problema, son, nagpilit kita ang video ng Toto Vincent. Stay di lang, B.
0: sila ni ML Balasa, oh. Nga kung wala ang K-5, wala masulsugan.
1: Oh, stay di lang, da. Stay di lang, da. Uy, dalom galisang kanal, kag-K-5, Eric.
0: Uy, dyan ay, nagwa ng kanal.
1: Nagdalom.
0: Nagdalom na. Mga ka-K-5, isang himala. Nagwa ng kanal, nagwa ng kanal.
1: Walang himala. Trabaho lang gid niya.
0: Grabe, nagwa. May kanal sila dyan, oh.
1: Dalom gali.
0: Uy, ari ang kanal.
1: By the way, sa pumuliho, blasang gapamati, abonigato niya. Subong nga ginakayunan ni isang syudad, kasang barangay, tani himuunta naman aton share. Hindi kay habuyan, talang habuyan, na dasang igko, kaghala lang ta reklamo, nga reklamo man.
0: Kaya ba siya, dasan nang matas yung K-5, hindi na naman makita na kung sigihon niyo.
1: Kung magpagsampol, abi, mapuno naman naliwat, hindi na niya sala ka barangay.
0: Why na iya, why na, wala huya na ginayang mahaboy na sa basura, ha?
1: Ano, son?
2: Try pa di-interview yung sister na nagaman. Ito sa aton, sining sulsog.
1: Sulsog brigade. Sige, ah. Sulsog brigade. Ano yan?
0: Abi, bebe, be.
2: Madjakamer ko nun may share kita doon kaysa
0: Derek. Ah, madjakamer pagin.
1: So, birahon nila bukon kay hindi na madala sulsog eh.
0: So, kung na mo, kung hindi madala sa sulsog, hamiron na ni.
1: Bawtsi ka doon, si Ado na nagkarsada, tinluan, okay. Buksan ng kanal.
0: Para nga makuha itong
1: yes.
0: Nag-clog.
1: Kag makalusot ang tubig.
2: Sir, wala din yung problema. Linya, gali kay ano lang din.
1: Clog. Clog. Sewer jet ang kalaban na.
0: Ah, na, kampiyon.
2: Ang pan-plaster siyang ilang gamay.
1: Gusto.
0: Padako eh, boss ah.
2: Kapatura.
1: Oh,
2: may... Tapos, ang isa ka na na.
1: Pamatiyan ta.
2: Dapat. Oo, sila man dapat. Although, ginasilusyonan niya sa barangay kung may mga problema.
1: Gusto.
2: Ang problema kung nakatabo, para siya at sumuloy.
1: Correct. Kisa basulo ang talentod, barangay, blaton, blagawi, hindi man tarong.
2: Kaya dapat mag-complain naging sila. Pero basta ang importante, dapat gululigan.
1: Oo, gusto. That's the good point.
2: Sabi na si Kapinda, hindi na yung katulog po, hindi mag-respond sa mga problema sa
0: barangay. Sorry na rin natin, okay. Para nga makatulog na si Kap, matapos na ni Subong Boss, matapos na na eh.
2: Ano-ano.
1: Mahinga gawin nga ba?
0: Para katulog na si Kapitan eh.
1: Hindi siya ganit katulog kung makabalaan niyang miga muna.
0: Tiyan mo ganit para matulog siya.
1: Makarelax na siya.
0: Oo. Sige, be.
2: Pakating ko nun yung circuit pa dyan camera.
1: Ati, tsaktong solusyon. Kaya hindi na ito masalang sulsog, kay Paberi. Kati, kita mo itong gamay nga porsyon sa karsada nga may tinabuan. Katingo na.
0: Para nga makuha to.
1: Yes. Buksan ng kanal, open kanal siya, then limpyuhan.
0: Ari, anay sa mga tagpalamati. Tay, nugay ka mo, anay, kasabay-sabay. Dahil sa purok, ano na nga purok, Wilson?
2: Yes, kay Pavelzo. Ako sa direct.
0: Ano nga corner da? Ano nga ngalan sa corner? Dito pagpalabyo ng mga tricycad, mga turko, hindi ko muna magalagi da?
3: Kuwani Block 10?
0: Block 10. Block 10. Likaw ka mo na sa Block 10 kay Sulsog Batalyon na toto.
1: Kag salamat gid sa kay Day Franza.
0: Na sig mo no.
1: Day, kap, thank you gid ka pa. Kampiyon. Ika pa salamat tus na ni ano?
0: Kampiyon.
1: Siling ito. Thank you gid kap. Lini na na Linda Villapanya.
0: Oo. Oh.
1: Isubong palakpakan to kay Pabi Ricky. Kaya bulo na ito.
0: Ang kinis sa Chang Kaya, may ngalan pa. Ano? Kay Pabi Kuya.
1: Oh, abi-abi pa kita. Abi kami. Kaya para makita sa nga tagpalamati. Palamati. Oh, dali. Abi. Toto, Vincent.
0: Abi-abi kami rata. Excited kita. Oh, ah.
3: Nagtabok na tubig.
1: Oy!
0: Ay, ari na! Isang himala. Ay, hindi kali. Finally.
1: Finally, nagalik na. Hindi yung himala. Oh. Kundi but si ganon, napending ng trabaho sa mag-inubra na ang parangkot ni kung masulbar ni Subong ano naman ang partisipasyon sa pumuryo kuanta reaksyon bi mga tao kung ano man ang ilay mo
0: sino purok president purok president
1: kanyang taon ta purok president
0: kadto alay sa tunga dalan kay mamangkot kita president
1: si SK lang to kina nagbaray-baray no SK okay thank na you to SK, ha?
0: Si, thank you si president taugon si president purok president
1: ang mga tao ginabis mo yan dapat mabuligay
0: correct.
1: Eh, basta na. Reklamo naman sila sunod
0: naman
1: sa mana.
0: Ari naman eh.
1: Hop!
3: Hindi, okay na ko kay SK, purok president lang. Okay
1: sige.
0: Na, si purok president naman, ari na, nagdaming signal.
1: Uy, hala, guwapo.
3: Kita dyan, Derek.
0: Oo.
3: Hindi ka napapangitaan, si purok president, kaya basi magwa sa karong magdalalagan, kita kay napatay na dugay na puno.
1: Ay, sorry.
0: Inano mo rin si Wilson.
1: Sun kayo, Ablason.
0: Kayo, Ablason.
1: Natarong sa pabangkot na mundi. Buya mo, ang bala na lang kami nga, why na sila purok president? Ngi mo yan. Hindi si Wilson lang isa, doon sursugon mo.
0: Wilson, sergeant at arms, sabi ko lang ang purok president.
1: Ay, ahay, kaluluhin mo sila, no?
0: Grabe magsulsugo. Ari, mga kakipay. Laba ba na sulsugan niya, pro?
1: Pro, ang tubig to, naghubas-hubas.
0: Oo, oh, eh. Di ako kanalam sa kalog, Leo. Kay naway na nakalog. Oo. Oh. To, hindi ka na sa buli sa kasulsog, to. Parang hindi mo na yan. Hindi ka na.
1: O, kita mo.
0: Nagalin siya, oh. Nagalin siya. Hindi ka na, to.
1: Ikaw lang, kanamo.
0: Hindi ka na ba si Migo? Si Migo. Si Migo.
3: Si Migo.
1: Tanawabi to sa Piakson. Tanawabi to sa Piakson.
0: Tanawabi. Kung nag...
3: Ano nga nag-react ang tubig? Nakay sa bukal. Nakay sa bukal.
0: Basta ka bukal, gali-react na.
1: Oh. Mm. Ah, dalom pa din sa piyak no? Kana ikalihon pa din nila.
0: Mm.
1: Ah, ikaluway man sa mga gobra no. Kay kuwais la mimo kay ang mga tao tani blabra hon taman aton share no. Luoy to sa mga tao. In their friends, thank you very much. Kag siguro ng Monday after sini uba usuyon ang drainage key 5 year.
0: Kaundiin gid ang diferensya.
1: Then ma-schedule sa mga pamulyo, bayanihan ta, bululigan ta, itadlong balay nyo inyo kali. No? Para
0: basta ang kondisyon isa lang ah. Kung magaboy basura sa kalog, wala huya.
1: Ay, amo na.
0: Para nga isa lang gid lang ka istorya.
1: Damul guya.
0: Isa pa na.
1: Kabalan.
0: Hindi ka pa matitiga kabakalan.
1: Hindi. Na,
0: yung bala na yung bala.
1: Siling missile, singa ka namin sa manugsulsog.
0: Ay, ara na to. Doon nagtahaw-tahaw siya.
1: Doon nagabukal na siya. Kaya siguro kapaningwa siya makalusot. Kapaningwa.
3: Kita pa na nita na nagadlaga. Nandiyan pa ng flow sa tubig.
0: Sa punta, Tobison, tanawa kong gailig na son. Sa punta, son. Yeah.
3: Dere,
1: damo tao subong lang gatan aw.
0: Oo. Kasi ano?
1: Inay lang bensa kay imong signal kay dula-dula.
0: Ah, bebe. Naglusot na so, naglusot na.
3: Taga ano na nagaflow na gid man ang tubig ka matama. Sige na napakita ka naman kay sa dyan.
1: Nagaflow ga flow.
0: So, son lapit-lapit gid bison, lapit-lapit kay gid son.
1: Dios ko mga tipong si son sa baho.
0: Puti yung sapatos. Magugid laba.
1: Ahay.
0: Ahay. TK Pavel, dyan, you know, things like this.
1: Gusto ko lang saluduhan ang mga workers pariyosan eh. They sacrifice themselves, baho sa tubig, higko sa palibot, they're doing their job.
0: Para lang
1: masabat ang reklamo nyo. So, pangayo talang sa taga-kabugwason, buligan ta, i-maintain ang aton mga kanal da. At tani, kung di madala niya, pa-chindi ko kinanglang igurubok on yung krasada kay Pavel, kay para malimpiyohan mo yan.
3: Stack na basura sa tamburong kita dyan, no?
0: Ha? Mayaw pa ng tamburong kay may stack.
1: Basura, galing.
3: Plastic, may...
0: you know.
1: Ara na na talagang tingo, pa muna nga budlayan, mag ganong tubig.
0: Amo na na eleksyon man sa tunda, sa taga-kabugwason.
1: Araw, ginatakos ti dasubong kung kaya sang sulsog.
0: Kundi ingid ko to, ang power ni Sol. Sulsog. The power of Sol. Sog.
1: Oh, ara. Pero actually, labang-labang ko hindi madala ni Gurubok, all ng karsaday.
3: Oh, amo ko yung magyaka. May sila ganit kasi sa Rajan, kasi kung ano yung anong kinasasubong, nga kakaiukit ang linya.
1: At tali ginagamit nilang sulsog, amo na ang technology, magtasok kay Paberik. Ito nga lang.
0: Ah, okay.
1: Dasok mo na. Sige, dasok. Dasok mo sa sulod, may...
3: Tumaklag.
1: Oo.
0: Mamati, takay doon namin ni nga technology kay Sir Rajan. Putahan mo na siyang sulsog.
1: Hindi ko siya putahan mo pa sa check bulb.
0: Pero malusot siya, you know, things like this, ha? Malusot, ha?
1: Jewel Flores, nga pamati, subog sa ato, no? Oo. Oo, mga pinit ako doon dito, X-Coupe Mix, oh.
0: Oo, may araw na siya.
1: Diba, yung man, ha?
0: Kita mo.
3: Nagwa na ang kamburong, ay, putang na...
1: Hindi, pero subo ang tubig, naglabaw na to, spiakula pa, nagalusot na. Ay, ay, ara, nag-iling na tuon to.
0: Ara na.
1: Eh, dalom galis ang kanal kag ipibiri ko.
0: Kay na daw wala kanal.
3: Ang dalom mo sa nabilang boots ni Sir Rocker nagdadapang gabang sa ba sa boots.
1: Wara na ay ay ay nagha
0: ay naghugsoy na. Ay baway gid gloves ang kamot sang sulsog batalyon tada.
3: Okay lang na
0: siya. Ah, okay lang. Sige lang siya.
3: Sakit ka lahat doon na may.
1: Okay. Tisige, balikan ka muna munda, kay daw do ba at least pasalamat ha. Well, so may mo na ta pagpasalamat, guro. Kaga talungon ta, and then balikan ta na ba'y tumuro kung anong sitwasyon siya na kay Pai Wilson after that?
3: Sige kayo sa Daljan, sige sa Daljan, kukuhaan ka lang yun isang video, no? At least mamis kay Papa.
1: Kagi appreciate tagi ng effort ni Inday France, ang barangay. You know, it, wala tayo intention, di ko na, no? Ang amon niya ni K5 Eric, iya ni K5 Wilson, iya sa K5 is pure public service.
0: Public service, nita.
1: Wala niya lamod niya ko na, no? Sige, salamat ni K5 Wilson, go ahead.
3: Sige kayo sa Daljan, sige sa Daljan, so mula na ganay, at yung sinilong ang mata sa K5, ika naman riya sa may...
0: Very good.
3: Pero ngayon ang siling ang direksyonal sa Bacolod. No? So, hindi nga balita, ginagulong sa inyo. Sa kalwan sa Mighty CD3 Vehicle UK X700. Dapo natin sa patrol, si K5 Vincent Corral. Then, yun naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 News. Dapa.
1: Ah, abo, okay. Damo galing ni Namian, si Skit Sherman nila. Da kayo hindi ka buot galing ni, no?
0: Nami na siya kung magdala, kaya tisto kaplastado.
1: Kagang ato na lang ang muna eh. Pasalamat kita bangod ang mga pumudyo gasalig sa ato gitawagan ng atensyon sa K5.
0: Yes, yes.
1: And K5
0: yes.
1: Only wanted to be balanced and objective in bringing issues like this. Kaya nga ton is pure public service.
0: Yes,
1: matas ang K5. Siling ni Kulas do nami mangkuno kay naaktuhan kag salamat gid si K Fehidiro. Good job Iski Chair, siling ni K, no? Watching from Ansilingan Sir Eljan. Salamat man. Pati ginasulsog ganun ni gamay lang man nga buho. Buko na lang gid, no? Sige. Jewel Flores, good morning. Ang crude oil na, sir, basta pwede na ibaliga sa government. Hindi, guro pwede, sir. Kanami isang performance ang SK. Bawaga mo, manggadayaw kay SK ba? Bagay, gina magbarangay kapitan sila.
0: Hindi na nakbalo yan, no?
1: Iprano, pas layo. Ahay, ah, natambakan, gigali basura. Si basura ang dahilan.
0: Tinga, tondi, ha, sa ang inyo rin nga gamay lang niya nga radio station nyo, dire. Kung mga mag-adjutay lang, makabulik-bulik. So, para kay Pebel dyan, sa pagsugod sa mata sa K5, may poste na kita nga ng patadlong.
1: May dalan may kita dalan nga gipakay, lumuton.
0: Lumuton nga gipakay. Una, okay na.
1: Ang kanal to nga nagabara.
0: Nagama kanal nga nagabara. May mga tubi sa nga
1: si ganun,
0: may muter nga kwan, nasulbarta na.
1: Someday, somehow, we will have a collab with barangay captains. Collab with the Negros Power, collab with the Basiwa Prime Motor.
0: And maybe they will try to understand if ever nga hindi ta sila malabutan, kag maagyan sang mata sang K5.
1: Kay kadamo.
0: Na hindi sila magbalak sibuyas. Pariyo na sinatabo ni kay Cap Inday Pransong.
1: Imbis ka mag-react.
0: Padala lang niya, Solsang Batalyon, attack! Ato na itong mata sa kibay.
1: Believe na ito, believe.
0: Kaya iban siya niya, ngayon, mga akma na kayo, lapit ng eleksyon, kontra ko ni
1: Wanda. Correct,
0: hindi na.
1: Solusyon niyang ginapagitata.
0: Pagambal nga, ato si kibay, buwang dam, truck ang balis, case lang ko lusang sulsog. Sulsog, attack!
1: Pag-attack
0: sa sulsog, aral na yun. Tiyan mo na yung gusto. Yung sulsog batalyon.
1: Si Aldemir Jaime Alparo, singa nakita, ginamon beauty nyo to sa Estefania ba? Yeah. Wala na why gitago pa naman Sir Eric to. Wow, ina ya basta key 5 number 1 ko siling ni Evelyn Pason.
0: No, may natabo Sir Jan dahil lang
1: ano ko no?
0: May natabo sa norte sa kay Ariel Apa sa Sagay do may nagtiniruhay naman sa Escalante.
1: Hoy.
0: Oo.
1: I-check na si Ariel Anay, dali lang.
0: One minute lang.
1: Hindi, pwede na breaking story. Ah. Pwede na yan.
0: Plus report siya, shooting ko. No?
1: Dali lang, i-check na.
0: Public place. Estudyante naman ko.
1: Uy, inano. Nagligad to, babae. Wait, tapag ganyan matutukan to si Inday.
0: Tanahon tani.
1: Padalaman tani istorya, binatiruhan to sa, ano, anong istorya diyon na mo? Sa kay Wilson, tanahatag, para mas makuha. Kay kung kay Berto, hindi sa ka-duty ko nagay.
0: Okay, are si Ariel.
1: My breaking story si Ariel, mga

0: sa isa man ka nag-eskwela dire nga may posibilidad nga maghimo sa nga krimen o kung pag
1: pabahog gali shooting threat
2: threat gali niya
1: so ang matabo dire so dapat takpo ni dayon. Dakpo ni dayon pagitaon ni sa dayon kay basi budlay na.
2: Do pareho nito da tabos ta
1: Leyte. Kag usi sao ni ato lang wag i-discuss sa panitani kay Pamerik ang grupo.
2: Ario, ario.
1: Number one.
2: No one can stop me. Two, kids ta blue band shooting part. Not in jail.
1: Kadlaw sa dayon.
2: Ay na ano ni man.
1: But sige doon mo isla madlok.
2: Inga, gawa na sa police because this is what happened in Tacloban.
1: Yeah, inga. Ara na police sa mga bantay sa gwa. Yael, may live ka wala?
0: Yes, sa ngayon kay si Rerek, nagpapigapaslas lang ang kuhaan sa palibot, kaya nag-secure man sa kuhaan siya sa ngayon kay sa sumo.
1: Kuhaan mo picture na kagipadala, video.
2: Uy, Ari, sinuni siya.
1: Live ka na, Abis Subongyel. Tidapat, pangitao na siya.
0: Mag-contro messenger.
1: Messenger.
2: Oo, ara siya. Hindi nilahog-lahog ang mga K-pop. This is what happened in Tacloban.
1: Hindi mo na pag-take for granted.
2: Hindi mo take for granted, ha? This is what happened in Tacloban, nga amuning na tabo.
1: May sabat pa, nice shot.
2: Monday, Tuesday, no one can stop me. Ang stop
1: I ako. Will tell.
2: Oh, grabe, no?
1: Thought we for life.
2: I will pass the gate.
1: Don't jinx. Ano kuno to?
2: Don't jinx.
1: But siguro hindi ka binisit siya.
2: Hindi ka magbinisit.
1: Grabe, no? Do. Amo na nang balta kay Pamerik. Gusto na ning analysis nga ginadiscuss ta permi. There is an online cult going on.
2: Tinay mo na niyo?
1: Hindi nyo gani ma may system to buwas i-discuss tang sistema.
2: Kat kita ka sang manera sang pag-chat.
1: Parehas
2: gid pati tong kay Bam Aquino blatong ipadala sa Tacloban pareho gid.
1: Ara sa
2: Yel. Subong. Yel.
1: Amo na palibot subong Dayel.
2: Ojo
1: Ariel.
3: Bye. Kalante at National High School kung sanin lahat kita karon dire-direkto sa din ipapuli ang mga tagsa-tagsang mga estudyante.
1: Oo, kore, gusto na
3: para man sa ilang seguridad.
1: So manggiri ka nang grupo sa sugato ni kabataan nila. Mangkot ka nabi sa mga police no? Anong instruction nila?
3: Yes,
1: exclusive sa K5 News FM.
2: Exclusive sa K5 ba?
1: In pagwa ang mga estudyante bangod sang threat ba? Hindi din naglaw
3: ang instruction kung sa address sa public kung answer. Subong sa aton nga panano instruction diri sa aton publiko.
1: Papulion mga kabataan subong hindi.
2: Nakabody cam siya.
1: Laway signal. Tadugon sa interview, why telepono ng Iban? Hello sir, good morning. Sir, tuod ning information nga baton sa K5 nga may ara threat nga pagpanero dira sa eskwelahan halin sa isa ka estudyante pagpamahog.
4: Negative man sir, negative sir ang info lang sir sa social media lang na balang sir nakapost pala sir amo nang ginabasihan sa mga ginikanan muna nagkulbaan mga bata.
1: Tisubong anong desisyon? Anong desisyon sa mga principal kag sang administration sa eskwelahan papulion ongoing ang klase?
4: Wala kay kami diya, sir. Pero ongoing man ang klase, sir. Depende lang sa ginikanan kung pespilaan nila kung dili.
2: Okay.
4: Paliing sa principal, may paman advice sa amin, sir. Kung ano,
1: sige, sudlo na naman itong principal. Ara, tiyano subong ang role nyo na, sir. Gina-check nyo, nagkasunod yung mga kabataan. Gabantay lang kamo, visibility lang inyo.
4: Gatsi kami, sir, sa mga bata, sir, nga nagkasunod para ma-securit, ma-sigurit
1: okay. Naman very good.
4: Sa mga nagkasunod gagawa.
1: Sir, basi sa likod, basi dito sa likod, dapat may trupa. Tato, kaya iba, hindi na maagi sa gate, basi sa likod naman sila magagi.
4: Hindi lang kami, sir, tapa. Ano sina, sir, kay way pa man anong instruction sa amin, sir, pero basi yung matagaman action na, sir.
1: Sige. Sir, thank you din sa inyo ng presence, sir. Ha? Salamat, gid, sa inyo presence, sir. Salamat, gid. So, may instruction good. Sila gali to secure the gate. O sa talang gagasunod, no?
2: Di Ariyo, Yel? Di ano may klase, subo? May klase? Yel?
1: Ariel?
2: Grabe nga,
1: balita exclusive ba? Exclusive yung sakit. May klase, subo, Yel?
3: Kansilado ang klase, dire sa may
1: eskalasyon. Kuha ka bi statement da, makuta din yung gwardya.
3: Social media, Sir Eric, Excel Jan, sa shooting trip, dire sa isa ka publiko. Karong ipapuli na mga
1: mangkuta dibing mga gwardiya da
3: kaga Sir Eric kaga sulay na to hinabi karon si principal 3 Jesus Tabilino
2: sige
3: ang school principal
1: okay very good.

0: sa Katolikong
1: Sudla, sudla, sudla, sudla.
2: Sudla, sudla,
1: breaking story niya. Anong alam si eskwelahan?
0: Escalante National High School.
1: I-breaking sa Bilogay na IR News Center ta, ang Escalante National High School ging cancel ang klase because of shooting threat.
2: Yes.
1: Pagpamahog gaman yun. Ara ang chat eh.
2: And similar threat, ang threat is more or less similar sa nagkakartabo sa Tacloban.
1: Interview ka na ba K-5, Ariel? Ba, very good yun, Ariel. Kadasig sing dulunggan kag mataas ang K-5 na sa Sagay.
2: Mayo,
1: no? Dasig, ha? Exclusive pa ni sa aton.
2: Oh.
1: Oh, mangkutabi, anong instruction na raong gabantay, Dablao? Anong instruction nila sa mga estudyante? Ano may gini ka, nano? Interview ang nanay,
2: oh. Mangkutang bata,
1: nanay, nanay, nanay.
2: Ngagaw, ngagaw. Ngagaw.
1: Si nanay, nanay.
2: Hello, ma'am. Mayong aga.
1: Nay.
0: Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Taporot, ito ba si Cyril dyan, gag si Cyrilic? Dey, kumusta ka rin ang status, ma'am, sa natapon niya?
3: Papuyawan
1: ko. Ipapuli, mga kabataan.
2: Makuta retso nga ipapuli. Pa.
0: Kulba, kulba ang nasinatian sa mga
1: ah, kulba na nay.
2: Amping, amping mo diha, amping.
1: Basi may interview ta nang gabantay sa gate anong instruction sila ato lang sa eskwelahan gate ini iya pulis.
2: Ang administration tani.
0: Oo,
2: sige, sige. Ari ari, ari na sulod na jotay, sulod jotay.
1: Ara mangkota.
2: Ara si ma'am, ara si ma'am.
1: Ari ma'am, ara si ma'am mangkota. Ang instruction.
2: Pa speaker phone. Ma'am, good morning.
1: Ara, mistress, tuwangan mo.
2: Ara, ito naglakat to. Oh, ma'am, good morning, ma'am. Patunog ka.
0: Good morning,
2: ma'am. Mama yung aga.
0: Ma'am,
2: good morning. Si K5 Bacolod, ma'am. Okay.
0: Oh,
2: sulod, sulod. Ngita to, Iban. Ngita, Iban. Ngita, Iban.
0: Sir, ano sa buong yung instruction, sir? Instruction lang, sa school hand, sir.
4: Every time ay magsulod na mabisita ka, may stand yung parent.
2: Okay.
4: Para sa mga
1: klase wala.
2: May klase subong wala. Amo nang una question. May klase subong wala.
0: May klase subong sir wala.
4: May klase. Oh, sige, may klase gali kay depende sa parents.
1: Ah, optional.
2: Okay. Optional.
1: So ang parents pwede na sugaton bata nila.
4: Pero sige, klase.
0: Pero kung ina mga bata gipang sugat,
4: sugat,
0: sugat man to.
4: Ila to gusto sa mga parents.
0: Pero may klase lang subong.
4: Pero may klase.
2: Okay, Ariel, klarohon. Wala sang declaration,
1: yes,
2: wala, wala klase.
1: No suspension of
2: no
1: classes,
2: but
1: optional. Kung ang parents gusto yung sugaton bata niya,
2: pwede.
1: Padala puli.
2: Padala puli.
1: Hindi pwede magwala estudyante yan, wala parents. Oh.
2: Ariel, what you will do is go to the principal, Giguro, para may official.
1: Oh, i-record yun.
2: I-record yun, ha?
0: Yes.
2: Video, video,
0: yes,
2: i-record
0: yun.
1: Sige.
0: Kaya asawa ka ron, nagpatikip sila sa nga, upit puro ang sanggunian panglungsod si SP member Johnny Jojo Gabriel kag ang principal
2: din
0: si Jesus Tabilino ang school principal.
2: Sa din ang upit puro?
0: I mean.
2: Sa din ang upit puro?
1: Ba may ara guru sila kwa. Dialogue
0: meeting. May sa principal office.
1: Ate, oh, paano wag sila ba?
0: Nagpa-kwan sila, nagplano ano imoon.
2: Titi kada maghalin hula tagid nga magwa sila kag magpamangkot dayon video dayon automatic na.
1: Oh. Sige. Babalik kami for the meantime, optional. Hindi sila nga may suspension. Optional.
2: Ina-correct na to ng earlier report.
1: Yes.
2: Now,
1: wala,
2: optional.
1: No suspension of classes.
2: But,
1: instead, optional for parents nga pwede na sugaton puli batan.
2: And there is an ongoing conference now between the local
1: government unit,
2: unit and the
1: school
2: principal of the school.
0: RSSP.
2: RSSP.
1: Oh. Interview ta. Hatang
2: bisa. Speakerphone. SP.
1: SP, good morning.
0: Sir Eljan, si Ririk.
1: SP, good morning.
2: Morning, sir.
1: Sir, K5L, yeah, K5L John and K5 Eric. Sir, ano ang information na kalabot sa imo kag anong mangin diskresyon sang panguluhan sang Sagay kag sang eskwelahan?
2: Ano Escalante?
1: Sang Escalante. Sorry.
5: Sa Escalante.
1: Oo, sir.
5: Actually, under investigation pa so far. Gahapon gabi pa na ako ng send sa ato ang chief of police para ma-investigate.
2: Mm.
5: And then na-trace na nila ang person nga karon at ginahulat pa na mo or investigation. So far nag atong kapulisan na response sa 80 days para sa sining sitwasyon kay nag-alarma ang mga ginikanan nga wala ipasugat nila ilang mga kabataan. So karon under investigation pa gid ato pa sa balay sa ginikanan tong na-trace namon nga nagpadala og message.
2: Okay.
1: I see. Good.
2: Counselor, atong nagpadala sang message, babae, lalaki?
5: Actually, under investigation pa sila kay duha ka so far sa ako na balaan, Tami account ang ginagamit. So karon investigate pa sa atong kapulisan ato sila sa investigate karon. So bali by 1 hour siguro makabalik to atong COP. Da na ta kabalo ko na login ang final.
2: Pero
5: na
2: sir may sa atong counselor, may initial ka nga information, ano sila, estudyante man sang Escalante National High School?
5: Oh, estudyante. So ang ilagani mga classmate mo to ang nakahatag og information regarding sa kanang sitwasyon.
2: Mm-hmm.
5: But so far, dili pa nato mahapal ko na person ang nagpadala kay under investigation pa.
1: Pero mas maayo na counselor ha, SP, proactive. Mas maayo na ang ginubrata subong sang sa magulat ang matabugid, no? So preemption, preemptive measure. It's very important.
5: Preemptive measure na ang ato ang mga kapulisan so far gapon ari na siguro subong ang ato ang COP ara na nagabot na si chief of police sa Pardo.
2: Sugutayal.
1: Yes, may. Si Kuya. Kunan ang reaction.
5: Ari na, bro. Maamo pa investigasyon. Magwa lang kami. Kay itala na sa COP ang person na concern. So,
2: please, camera.
5: Ako pa investigasyon. So, magwa lang kami kay
1: sige.
5: Para mag-investigate na mo ang bata. Okay?
1: Thank you, sir. Sige, SP, salamat.
2: Salamat.
1: Panami lang sa KSP, kaya tag-information. So matabog, galing na-identify na, gininvestigaran ng bata to subong.
2: Oh.
1: Ara ng police, subject for investigation, oh. And we must discover sinong grupo yun.
2: Oh. Kagariel, hindi ka mo maghalindira ka-exclusive ini sa K5.
1: Yeah, hindi ko maghalinda.
2: Bantayigid.
1: Makwata statement ka principal kag chief of police. Ha? And then, kung ang reaksyon tong ginikanan, kung mag-interview ka mo karon sa nanay sa bata, patalikudon nyo lang.
2: Oh.
1: No? Parang at least makuhaan ta statement na nungod sa bata niya. Ha?
2: Yeah. Very good, very good.
0: Yes, Sir Jan Kag Sir Eric.
1: Job well done.
2: Very good.
0: Balita Sir Eric. Pinadulong sa DTX by Bandit Extend Pool Supplement for Men DTX to Pimesa Kapi Kanan Naka Detox Kapan. Para sa Plus Report, Inis Kag T5 para lapas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. News
1: FM. Exclusive nga ito na ni K5, Eric. Exclusive. Grabe. Naku-daku ang istorya. Kag namin ginubras ang sanggunian kay nga ginpabalo, ginala. Pwede na makita sa social media?
2: Nag-alarma.
1: Gin-alarm da yun. Gipalabot sa eskulahan, gin-investigaran da yun. Kaya nga, hindi mo niya pwede take for granted.
2: Hindi mo niya. Mga balita.
1: Ang mind sa mga tao, subong kabataan, subong di nyo pwede underestimate.
2: Uh-huh.
1: It's very dangerous.
2: Very dangerous.
1: So, hulat-tunta na nung update. Una na batian sa K5 News FM. The overtime kita because of this story. Salamat sa inyo pag-upod mga ka-K5. Standby sa nung program. Ako naman si K5 Eljan Castanyo.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Bye-bye.
3: News FM. Shopping the lives of the Filipino.
6: P3 Bio.
7: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
16: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
16: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
15: Gusto.
16: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni balatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
15: Mm-hmm.
16: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir JP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
15: Kana.
16: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
15: Mm-hmm.
16: Nya, mantikao na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong maugat.
15: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C ug DTX 500.
16: Mm.
15: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
16: bad
15: sa
16: cholesterol.
15: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
16: Mm.
15: Kundi sa medium sized arteries pod.
16: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure sir GP.
15: Mm-hmm.
16: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
15: Gusto.
16: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
13: DTX 500.
17: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga skyo ya BP na ayos sa DTX 500.
18: Duha ka capsule buntag ko sa gabi.
17: After 3 weeks lang,
18: 100 na lang ang sugar.
17: Effective wujud kayong DTX 500.
13: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
15: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
16: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
15: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
16: Mm-hmm.
15: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis.
16: Mm.
15: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
16: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C kay unang giatake nini ang free radicals usa pa mo react ang imong glutathione.
15: Hmm.
16: Kumbaga sir GP ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
15: Kampiyon.
16: O kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
15: Wala kay reserve.
16: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
15: Oh.
16: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
15: Oh, kapatsadaha.
16: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
15: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
16: Mm.
15: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
16: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
15: Mm-hmm.
16: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
15: uh-huh,
16: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
15: Gusto.
13: DTX 500.
20: Ako sa Jubilee,
21: sobra kataas akong blood sugar.
20: 300 kapin gitistingan ako og inom
21: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
20: Sunod sa isa ka bulan,
21: normal na jud akong blood sugar.
20: 95 na lang.
13: DTX 500.
19: Mopalis sa mga butika.
22: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
24: Opo, ang akong mga tiil o mga pagkakit. Ilih
23: na pagkaduwang na po sa DTX 500.
24: Akong gindubol dos.
23: Mga capsule sa buntag.
24: Mga sa gabi.
23: Wala pa'y bulan.
24: Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot.
23: Epektibo kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
15: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
16: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
15: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
16: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
15: Pagkataasa dai no?
16: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
15: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
16: Mauraunta na.
15: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
16: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
15: Muday na.
16: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
15: Husto.
16: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
15: kondisyon,
16: wala
15: ano?
16: Kas kondisyon, wala kay gana.
15: Irritable.
16: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
19: Mapalis sa mga butika.
15: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
16: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
15: Unya, Doc, kini pong acne.
16: Dagkong bugas-bugas.
15: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
16: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
15: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
16: Sobrang atambok.
15: Oh.
16: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang liptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
1: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
16: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
15: Mo na giingon, Dok, nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana Nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
15: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
15: Oh,
16: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa Jude o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
16: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa Jude, ano yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
15: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: of
16: pa.
15: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Sugutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
15: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
16: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis, Sir GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong usap, wala dyan problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
15: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na dyan problema, ha?
16: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na dyan to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
15: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
16: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinaog. Mm. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
7: Bio. Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Hmm.
16: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
15: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
16: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
15: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
16: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
15: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
16: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir JP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
15: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
16: Og dili ra da, Sir JP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
15: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
16: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
15: Wow!
8: D3 Bio!
10: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Galabad lang akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO.
9: Ang BCO
8: nga may D3.
9: Kapalit sa mga
8: butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
16: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
11: Ako
6: si John, usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio!
15: Mga ka-D3 Bio, kung si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o bakterya.
15: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
16: Checklist ata.
15: O sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
16: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
15: Oh.
16: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
15: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
16: Uy.
15: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
16: Correct.
15: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
16: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
22: D3 Bio.
16: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
15: Yes, Doc. About active immunity.
16: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
15: Kinsa, Doc?
16: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
15: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
16: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio komparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
15: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
16: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di mo makita sa kuan ni Sir JP, plain
15: so,
16: D3.
15: So, kining
16: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
15: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
16: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
15: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
16: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
15: O niya, dinira matagtaman ha.
16: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
15: Ayaw, abusohon.
22: D3 Bio!
0: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka DTX ug gamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok nga dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
3: Mauna
4: ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside.
3: Ay,
4: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Ma-detect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka.
3: Mm.
4: Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin.

0: pa sa pagtuon ang visceral fat do Kramel anaa sa 10% sa tanang body fat.
1: Mm.
0: So kung imo ang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ti ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
1: Mao jud kay kung naa kay diabetes,
0: oh,
1: sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose,
0: mm,
1: ang tipigan sa imong lawas mahimo nga tambok na siya.
0: Mm.
1: Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes.
0: Mm.
1: Inom regyo kag DTX 500 og my TCSR GP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
0: Kampyon jud ang DTX 500 og my TC sa problema sa katambok kondok. Una, ginormalize niini ang imong ghrelin og leptin hormones.
1: Mm.
0: Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imong blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame o paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
1: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og mitosis or GP.
0: Uh-huh.
1: Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
0: Yes.
1: No, niya mo prevent pod ang cancer,
0: mm,
1: protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon pod niini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pod ka mag-aneurysm.
0: Kana,
1: no? Pabataon pa jud ka.
0: Wow.
1: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og MyTC.
0: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
1: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir GP, ang imuhang fatty heart.
0: Oy.
1: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat.
0: Mm.
1: Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
0: Uyaw!
1: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
0: Mauna.
1: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing?
0: Mm.
1: Bisan pagniwang ka,
0: mm,
1: mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
0: Correct.
1: No? Muna ako, Sir GP, oh, madigurado na lang
0: jud ko. Pod.
1: Muinom jud ko og DTX 500 og MyTC matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
0: Correct. Wala jud tayo igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Dok Ramil. Oy, siying mayong panglawas. Ampingan.
0: Dili, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health alert with Dr.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nang inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio. Sa GTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa GTX 500. Protektado ka. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagpote. Gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo

0: Dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
6: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO, kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
5: Hala, naa di ATM dito?
6: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
5: Daghan magtawo dito, good.
6: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loxin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
5: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
6: Sana all naay i-parking.
7: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag GTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: GTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawong a pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako sa Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
10: The best place to shop for all.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanan ni mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
5: Tungod sa munulaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may munulaw rin ba?
4: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may munulaw rin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka-importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imuang lawas.
4: Daghan kayo, uy.
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio!
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
5: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud na ko nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
1: D3 Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
5: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Amo di ay na.
1: D3 Bio.
4: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
5: Naarajud na sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
1: D3 Bio.
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Bewise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon
4: ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Ipainom ko sa akong mama, og D3
3: D3Bio after 2 months sa pagtengi na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food supplement for men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
15: Mga ka-DTX og ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso
16: og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
15: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto.
16: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
16: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
15: Oo.
16: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po pagsulod nga level sa oxidative stress.
15: Maulagi.
16: Dire na musulod Sir JP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Mm. Ug nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
1: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Mm. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano, kapoy, kanang magsigag alsa,
15: panlakit lawas.
16: Panlakit lawas no. So Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
16: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
15: Correct.
16: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell Sir JP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
15: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
15: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
15: Absolutely Dok. Nya wala na po tay igong oras Dok kasi Jean Pauline Rosso.
16: Ako na usab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
15: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:15.
3: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix,
4: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Maingon to mga suking ating paminaw. Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tulumanon.
0: 11 Mbps.
1: Adlaw karon nga Lunes, June 29, 2026. Pero sa ngala naman sa Ribok Pers nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna ni SM Brian Murden, o niya sa 87.9 K5 News FM Gihulngan, sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Guapo Ubang. Kiriga pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: Maingod to mga ka-K5 sa itong mga suking ating paminaw. Kumusta ka mo nining magalumon nga kaudtuhon? Marag kuhang yun? Marag padulong gini sa ulan? No, the same time sa mga suking ating paminaw, kagahapon ra ba? May kagahapon to, no? May naigo o skilat? No, kabaw? May gani ang kuhan, wala na kuhan taon? Nakalingkawas taon ang mag-uuma mga ka-K5. O niya, sa ito naman nga mga soking ating paminaw sa 12 ka barangay diri sa siyudad sa Canlaon, 18 ka barangay diri sa siyudad sa San Carlos, mga ka barangay naman sa lungsod sa Katraba. Oy, happy charter day. At the same time, happy fiesta ba ni? O, sa lungsod sa Katraba mga ka-K5, o niya, the same time sa Banwa naman sang Don Salvador Benedicto. O niya sa lungsod naman mga kabarangayan sa lungsod sa Valle Hermoso.

0: O Lilas Pandan Festival, no? O ito nga daghag kuan kagabi kay may artista. Artista ba to, singer? Sige, onya sa tanan nga mga suking at tigpaminaw, maing udto, labi na sa may banwa naman sa La Castellana. At the same time sa ato naman nga mga kakay-five dira naman sa may banwa sang Moises Padilla og sa banwa naman sang Isabela. No, kanag-kanag ay manamyaw ko ninyo mga soking at tigpaminaw. Pero for the meantime, mga kakay-five, no, ato sa ning sawaan kining mga nagunang balita karong utuha diri gyapon sa pagpangalagad sa tuang tulumanon.
1: 11 Mbps at long.
0: Sa mga headlines, Carabao patay human maigo sa kilat sa may barangay Masulog, Canlaon. Armas og drugas nasakmit sa PNP San Carlos sa drug bypass operation. Peke naman nga NBI agent sikop sa entrapment operation sa Ayungon. Gialigar hulga sa pagpamusil sa isa katulungan sa Eskalante. Giimbestigara na. Samtang banaag o crater glow na sinati sa bulkan Canlaon kaganyang sayo sa kabuntagon. Sa balita regional, Mayor Gungon Hika sa Dumanhog, Cebu. Gipaban ang mga cellphone sa tulunghaan. Balita National, Petro sa Petrolyo, laumang musaka karong si Manaha.
1: 11 Mbps.

Alas 11.25 na. Sige, balik tama ka kay 5 sa itong tulumanon. Maingod to kang Ma'am Giselle Pasinabaw. No, onya, dira naman sa may Dalya. Barangay Malaiba. Onya kang Melanie Aboy or si Ma'am Nitz. No, sa may Nanunga, maingod to. Onya Ophelia Palanog sa may Linutangan. Lucia Bergalino, Barangay Kabagnaan. And the same time, Leonardo Ortalisa sa may Kuan Japone, Masulog. Dos. Julito Sanico. O mas giila mga kakay-five nga si James daw basketball player na. Atong Quezos leader sa may Angas Uno. Maingot to naman bro, ha? James Sanico. And the same time, maingot to man kang Ma'am Roslyn Gudoyo diyan sa may Matagbak. John Alexis Ferrater, Liberty Hills. Unya naroon dira sa may Shell. Patubel niya ko dira bro. Unya Jasmine Octavio sa may Allied Linutangan. Kama Mirna Peregrino sa may Exodus Panubigan. Og maingod to, salamat sa saging Ma'am Wilma Gador, ha? Nami kayo mga kakita. Karabi taong hinog sa sakto. Huwag kang Ma'am Rowena Timtim, may ngunto dira. Sige, alas 11.27 na. Manamya pa kung dugay-dugay. Bro, Mother Flores, atong presidente dira sa may Occidental LMI. Ma'am Ami Gindeles, may ngunto. Huwag sa tantaran karon Ma'am Felisa Flores. Kang Pastor Mark. Kang kagawad Cosme Campaner. Ma'am Flory Campaner. Huwag sa tantaran mga kakay-five, mayong udto ka rin taran. Sa may Kabakungan, may nga udto sa taran, ha? Sa diri naman mga kakay-five, sa Tagbino, mayong udto ka rin taran. Maglahos, mulusot dira si Bro James Sanico. Amo ato ana nga KSS leader, ha? Tagak mo na klarong taga K5. Ayaw mo atong salakyan mga ka K5 nga gibutangan ng tarpulin. Dili na taga K5. Onya sa mga taga Barangay Quezon, Maingoddo, Barangay Kudkod, Prosperidad. Kumusta dira mga ka K5? Onya sa mga taga San Carlos nga nagapamati naman sa 95.7 K5 News FM San Carlos, mayong udto kaniyong tanan. The same time, panamya usab mga ka K5 sa kay Tari Dani, may nga gas atong bossing Doc Ramil o kay diri kay Ma'am Ami Jane, kag Pastor Mark, kay Ari ko di Subong. Gano kada? Maingod to kang Rick Vlog, maingod to sir, watching live from Bacolod City. Mga vlogger ni. Indot ni mga vlogger, bisag asa mga kakay-five. Magkakita dag mga panghitabo. Niya, more power sa mga vloggers. Sige, onya sa nagapamati naman sa Disutso Kabarangay, diri sa syudad sa San Carlos, maingod to. Labinas nagpalanog diri sa may utanan sa may public market. Sa may fish and meat section. Plano to kusbado nga kuan. Pait kong isda, Carl. No, kay gusto ko mag magsugba-sugba. Pagabot kong merkado, nalimot ko, hindi ka kwarta. Kang boss to bargodra, ha? Onya, maingod to man mga kakay-5 sa mga taga-barangay 1, barangay 1,
Dari sa may Tibukong Gamay, Tibukong Dako, Villarante, sa may Jimilina, dari sa may Purok Mulabi. Mayong udto kanon tanan man. Uy, nagapamati man sa mang nang ang taga taga ansa ni Kaingat. Mga taga urban, mayong udto kanon tanan mga ka K5. Ginapanamyo tumutanan because karon ta diretso-diretso ta. Kay gisugdan sa Tacloban, marag natribukar naman nun tanan. Nga mauna na ikaroon ang kalakaran mga ka-K5 sa mga tulungan, labi na kung imbulbado kini mga grupo-grupos, mga batanon. Muna nga daghang natribukar mga ka-K5 because nag-leak kining ila mismo nga mga group chat. So, kini mga ka-K5, diyan na pod, adito ganin sa akuan, na inatribukar dito mga ka-K5 karon diri sa Escalante. No, may na kuan naman, may na natribukar naman, ginbistigaran na ron mga ka-K5. Threat gyapon pagpamusil.

0: Kining mga batan-una ba, mangutana lang ko? Napanigini kanan? Ha? Napani mga ginikanan? Ang bangutana, asa man ang mga ginikanan, ani? Pa-shout out ko, Kak Production. Watching from Calatrava, salamat. Abot na po kadra, bye. May giprang kadra, no? Jomari, daradar, may ngod to. Karon ang dumanhog nagpagawas og kamanduan ang amahan sa lungsod, no, kay niingon siya iyahang sugdan ang disiplina. May pagawas og kamanduan mo nitong tukion karon dagay dugay. Is it for me, ha? Is it effective, ha? Or this could be kay naman po'y muriak. No? Kay naman po'y muriak mga ka-K5 nga. Yung saon na lang. Ha? Ang karon is competitive ron ang mga batanon, labi na. Mga tigulang gani. May TikTok, may Facebook pa. Unya mga batanon, dili pa dalon sa eskwelahan. So, ang akong kuan mga ka-K5 is okay ba ni or dili? No, may ni atong tukion mga ka-K5 because I for sure sa panghuna-huna paminsaron sa mayor, this is for the good or it could be the best. Pero unsa may mga implications or is there any implications o kaha mga ka-K5 may mga mayupod nga epekto. O sana sa to ang hatagag pagtagad karon dagay dugay. Beno atong tulumanon gipilion sa may tingwa sa tong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. May natural antibacterial, antiviral plus may enhancement sa nutrients and mineral absorption sa lawas. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Onya DTX Coffee Mix. Ang kontrobersya nga kape kay ginabaligya na stanan. Ang DTX Premium Coffee. Ang kape para sa may mga diabetes. Onya Prebio Coffee. Ang kape nga may probiotics, may malunggay. Onya the same time, ang atopod nga Extend Food Supplement. Ang adult food supplement sa magtiayon. Onya the same time ang atopod nga DTX Liniment Oil. Clinica Probiotics may 80 billion good bacteria. May probiotics, may prebiotics. And the same time ang atoman nga DTX Beauty Soap og ang Clinica Dio Fresh og ang manog-abot nga masig mahalap ka na. Masayop ka gunit og partner. Hey, di ay solusyon mga ka-K5. Eye Care Drops o gang Eye Care Gold. Mauni ang atangan mga ka-K5. Available gyapon na sa tanan ng mga branches sa Klinika de Alternativo sa inyong lugar. Mga butika dere sa Canlaon, Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy o Zed Pharmacy. Pinpin Store. Available dira Sunny Maalat Store. Napo dira mga ka-K5. Standby ka-K5 Chef Frisario. Ako ning unahon mga ka-K5. Kay natabo kani kagahapon, nag-field man gud mi gahapon. Nagian na mo dira sa may masulog in town. Sus. Kabalo mo mga ka-K5. Sa mga ingon aning sitwasyon, labi na sa kinibitang mga taga nagapuyo sa kabukiran, mga mag-uuma, kana bayang mapatsyan kag mananap? Dako ba'y kayo nang kawala ni mo? Sobra pa ka nga napilis luto? Naigo man sa kila taoning Carabao. Nasa linya, i-check ta ang kampiyon nga balita ni ka-K5 Chef Rizario.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Steve, patay na ning usa ka Carabao human maigo og kilat nga nakahikot sa usa ka punuan sa Kamunsel diri sa usa ka basakan diri sa may atapad sa basakan diri sa may barangay Masulog Canlaon City Negatorintal kagahapon sa hapon Hunyo 28. Matod pa sa usa ka anak sa tagiya sa Carabao kay K5 Steve nga tulo kuno ni kadupa ang kalayon sa iyang amahan og kining mga igsoon ni ini sa iyang amahan paingon sa Carabao. Kay lagi na gano kini sila na ani og humay. Kaya nga ana sila sa usa ka basakan ni K5 Steve. At iha kuno amahan na ni K5 Steve nagpasan og ania kaning humay.
0: Mm.
2: Kay hatod na lagi sa kanang tawag nato diri nga tugdayan.
0: Mm.
2: Og kay K5 Steve dalit kini nga miigo kini nga kilat. No, wala na kabantay kay kali ila kuno nga pagtan-aw sa panahon murag dulom-dulom ba ko kining kilom-kilom.
0: Oh.
2: Sa uban pa, kinit-ngit, mangit-ngit.
0: Mm.
2: Tumoto kay K5 Steve, no, nga kalit naman kini na kuratan ilang amahan o kining mga tao sa duol nga lugar ang tagigo sa kilat o nawadaan kini sila og mga panimuot kay K5 Steve o kining nagtulong kining ilang pananawa.
0: Oh.
2: Kung sila sa panglantaw nila o
0: kuhan siguro to? Base sa vibration to?
2: Kay kusog ko na kayo ang impact ni Bersib ka na ganing mura ko nung buto na, mura buto gani.
0: Hmm. Kaya mara masag may mo vibrate ba nga mara bitaw ka ng nilasa ni mong paminaw o niyang uban na gani kung labinag ka ng sensitive sa kining unsan ang uban mo wadaan o pananawan.
2: Hmm.
0: Oh, dili pa ni moot kundi pananawan marag mukuan. Oh.
2: Sumado kay Bersib, pagkahuman na to sa aksidente, wala na na ilan ang nakita kining ilang Carabao nga wa na igo na igo sa liog nga bahin kay K5 Steve.
0: Mm.
2: Amo to ingon nila nga pasalamat ra gyud sila kuno nga ang Carabao ra nagigo no. Kay lisod og ano kay daghan kay sila dito sa usa ka bakante ni so nang tapad doon lagi.
0: So many to say Sep, abi man gud nako is ang tapad sa Carabao ang tag-iya.
2: Doldool ra sila sa
0: Doldool ra. So ana nya napagi ubang tao pod sa palibot.
2: Oh. Sa anak ka K5 Steve, naa ni ang amahan og ang igsuon sa iyang amahan murag tulo kuno ni sa buok.
0: Mm.
2: Dumoto nga.
0: Sus.
2: Salamat ra gyud gihapon sila nga wala sila na igo no ka dugang pagigamit sa K5 Steve kini nga ilang trabaho mao na ni ilang gigamit nga panginabuhian.
0: Uy.
2: Mm, dugay na kuno ka Steve ako mangi gipangutanan ni anak. Na wala na siya kabalo og pila na katuig basta dugay-dugay na no kay gamay pa kay kayo kuno ni siya kining kung di sa tanang babaye ang tud karon na ara gihapon niya kung saon man kay mao man na nahitabo ang
0: gachat mo
2: ah
0: karon na pod pinsi ba away pero ang kwan may gani no wagid sila na kwan no pero kani ko nung according sa nabalaan ako kani ko nang tag-iya ang papa ng imong kachat medyo kwan ko na eh murag ka naman natumba.
2: Hmm. Ang iyang amahan kay K5 Steve murag og taoro pa murag nahulog ko mismo last taon.
0: Mm.
2: Okay ga pasan og gumay
0: sumoni pasidaan jud nato no nga kung may mga ingunan pasanero no. Kani arang-arang na ni kay medyo kuan man ni siya. Cirrus cumulus cloud. Mean to say, dag-um siya pero taas ang iyahang kuan, ang iyahang panganod. Pero kung dag-um na gani kanang gitawag nga kuan na nimbus nga cloud. Kuan jud sila. Dapat dili mo pasilong sa kahoy. Mas mayo nga aton lang sa balay. No? Manay kuan kay delikado eh pero saon ta mangkod ga pangapas taon naghingapas taon sa humay.
2: Magyud.
0: Dili ginato ka kuan.
2: Wala pa sila gidahom nga ingato di ay mahitabo nga mura ra magkalma kuno ang langit.
0: Go. Pero kuan ato dagom na to ni ulan na gaytoy.
2: Oh.
0: Oh, nagtaligsik lagi sa ubang dapit, di ba? Tong dito tag La Castellana, grabe dito. Grabe man ulan dito Carl sa inyo ha. No, ulan nga may sagol nga kanang unos, unya ang dipod ingon basta-basta ulang kanang bubo gyud. No? So yun na nga kinanglan, kualikay na lang gyud, no? Para at least, kuan? Kanang safety ba?
2: Magyud, oo.
0: Sige.
2: So, dugang pa kay Kevin Steve, no? Ito na nga, pangamusta yung, ano, kayang anak nga niya sa, yung, ano, amahan. Kaya ka na, kaya naman ko na sila, kay, ang ilalalagi ka ron, kay, ang trauma ba, kaya sa, naitabo.
0: Kaya
2: ba nga, tikto noon. Sige, Kevin Steve.
0: Kano sa ka, kano sa ka nang umusta?
2: Magura.
0: Ah, okay. Sige, sige. Salamat kay K5 Sefri Serio. Away, ganito. Alas 11:43 na. Maingod to kang Johnny Ignacio. Salamat, thank you. I-check naman nato mga ka-K5. Si ka-K5 Jong Versales. Regarding na mga ka-K5, nining isa ka drug bypass operation sa San Carlos. Subject na kuhaan sa armas o drugas. Nasa linya ka K5, Jong Versales.
1: K5 News and K5 Police Report.
0: Jong?
3: Arnold Isguera. Taga residente sa Resitang Dapit. Niya, nadakpan niya siya mga pasado alas 6:39 sa hapon at itong Biyernes. Sigun sa report dito sa PNP, naani sa 8 kasasitanan sa Gudang Sabuang na-recover dito sa iyang posisyon. Nakit na nini ang 500 pesos na bypass money o ang kalibre 45 na pusin niya loaded o isa ka magazine na may duha ka buhing nga palasin sa Steve Ilimang sling bag. Base sa dugang niya formasyon na ito ang nadawat sa bata sa Carlos Pitipi ibarabana ka mukabat sa pusin po sa Pitay Ilumin Pitay Pitay sa 2 pesos ang amount ang mga recovery kita na aming matakpan. Pero dami siya na sa diyan sa
0: duha ka kaso ni 9165 og 10591. Oo. Wa pa ni dakpan sa una?
3: Wala pa.
0: So kini kuha na nya nagpabukid na no ang pulis.
3: Oh, okay. Dito kini ang dakpan sa report. Wala kay sa pa wala sa draft so what is the
0: group? Gani. Jong, before ka mo end, Jong, mangutana lang ko, Jong, kumusta na ang investigasyon sa PNP regarding na katong naitabo nga pagpanunggab sa estudyante?
3: Hindi na, ito na hinapin si Ipulis Captain Rote Saroda. So far, nahulat sila ang pagpunas lang i-proseso ko sa mga alakan kasi pero mapatawag ko ang mga leader dito. Kasi na posibleng info nga gi-intrahan ni tong mga culpar na mga estudyante sa nakita ko kung incident is pagtanong ko sa ito nakalabay.
0: Bali ang duha gyud ka grupo.
3: Ang duha gyud kailangan ni kuno kailangan ni reconcile si Kasi. Now atong nakalabay na semana sa dili pa sila nakita naman dili ko
0: Si Kuan?
3: Si Nayar,
0: oo. Anthony, Sir Anthony.
4: Sir Anthony Diopeto. Kaya, kaya ito sila yung mga dayalubong kaya ito sa toal na sa pulisan ito sa sanggang sa panguruhan sa Julio Ligispa National High School yung mga safety measures yung ginang itong Mondays kung narod na pili lang ipasupilan ang kong segment na alarm naman ito ang ito ang authorities pagtuo nga ang incident na itapos sa
0: sulod o
4: sa gawas na
0: sa gawas
4: o bono po tayo dahil pagkitaan ka ng pag-isao sa mga address ng
0: mga pero karon ka in fairness ha ang maong eskwelahan ka K5 Jong gahimo naglakang at least gaganyan kita taas linya tungod kay every bag gina check yun.
4: Oh kay kini na may absolute importance pa ko dito sa after ato ng incident pagkaupa as alert there are two students na sa na ipaguhan sa gubat si dito na gisulod ng mga nagiban. Oo, mao to kasi kada tayo kita na gud sa mga pagtumala sa mga natong haadang pag-tukis. Kasi ng mga personal belongings sa mga sigati o sa kasi mga tukis na gud sa
0: oh, at least mapugngan.
4: No,
0: ma-prevent siya. Kaya kabalo ta, after that incident, kabalo magyunta nga, ang uba na to, may gusto mo balos, o niya ang uban na to, mahadlok po nga balusan mo na nga managana, magdalag yun. Wasla ka balo nga ang uban po nga kauban, narapod sa sulod, managana po, amo na gingon nga possibly di ginalayo po nga sa sulod mahitabo kung dili ma, ma mapakgang, ma, mababagan daan. So that's why we commend the administration sa mga tulunghaan because of the steadfast nga kanabitang action to prevent this particular incidents.
4: Mao lagi
0: oh.
4: Oh. Alin sa mga recover ng buhat na lady weapon.
0: So mao ni ang kwan kay sa eskalan tira Baron Jong sus na. Na po yung threat. Gani? Oo, sumuna atong hangyo lang yun sa ginikanan nga kanang naman na mga bata ato magigikuan man agi pahimugso man ninyo lisod man nga magbasol-basol ta nga nganong inyuhan ang gimugso di mo kabalo mo atiman. So dapat atuag yung kwanon, atuag yung alalayan ng mga bata, no? Kay puslan man magiging responsabilidad nga nga ginikanan, no, na dili magpatakag naputoy na itabo dito nga so sigibyaan na taon dili magpataka og himo kung dili kayang amumahon, no, namgay uban nga kayang muamumaw o pakahimo. Tapsing ra to jong mararatog lipak jun ba mararatog lipak sa unahan. Ako malipay ba kung maglantaw so kung ang mga amigo nga kana bitawng nami nang kay love life ba. Oo. Basi ganahan ka mo sabay nako kana mabalik og kanlaon sugot ra ko. Basi ganahan ka mo sabay nako nga mo

0: tapsing ra to jong. Mararatog lipak jun ba? Sige jong.
1: Mbps.
0: Salamat ka K5 Jong Versales. Alas 11:51. Standby ka K5 Elmer Sagang. Dia, may libreng event mga ka K5. Ang may higala kong doktor, no, sa diabetes. Nag-imbitar mga ka K5 diri sa San Carlos o taga Kandlaon, pwede pud mo maanig San Carlos, maanag San Carlos, taga Valermoso, maanamog San Carlos, taga Kandlaon, maanamog San Carlos, then DSB, no? Nga may kanabitawng workshop symposium regarding sa diabetes. Karon ng July 4, half day ni, alas 8 sa buntag, alas 12 sa udto, diya sa may Bishop's Home, San Carlos City. So, pwede mga ka-K5 nga makakuan mo, para makasabot po mo ano ang dapat himuon, ano likayan, unsa pa nga kuan sa diabetes, mga komplikasyon. So, pwede mo na libre na mga ka-K5, ha? Bishop's Home, July 4, alas 8 sa buntag, alas 12 sa udto. So, anyone could attend. So, gika na ni Dr. Edgar de Benegracia. Doc, thank you very much, Buda. Sige, alas 11:52 na mga ka-K5. Nasa linya naman si ka-K5 Elmer Sagang regarding na mga ka-K5 na ning peke nga NBI agent. Tapos, Oriental? Sikops and Trap and Operations sa Ayungon Negos Oriental. Nasa linya ka-K5 Elmer Sagang.
2: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
0: Mer?
3: Kakipay Steve, no, si Cops Osaka Entrapment Operation na ganilusan sa National Bureau of Investigation kon NBI, dumagayate sa panguna ni NBI, dumagayate Chief Attorney Rinaldo Villordon, kanya itong nakalabay nga adlaw ang kining Osaka 70 anyos nga lalaki, kinsa nagpaila sa Cops sa NBI, aron kining nga mangilkil. Aga suspect, gilaga si alias Willy, lumulupyo kanyang sitio Bunga, Barangay Tamaw Tayasan, kinsa nadakpan sa isang big shop sa Tampo Kondo sa may lungsod sa Ayungon. Basa report, no, aga suspect, kapirmi kini nga maggantuan sa mga bulangan sa mga dapit niya doon ay illegal nga mga kalihukan diin na mangilkil siya pinagi sa pagpakaroon ingnon niya siya ahente sa NBI. So atol sa operasyon, nakuha sa gikan sa maong ginakpan ang isa ka unit sa 45 kalibre nga Colt pistol, usaman ka magasin o 15 ka buhi ga bala o aga mark money nga gamit sa entrapment operasyon na. Aga suspek kay Police no na nakuha usab nini nga ebidensya na nakaron sa NBI Dumaguete og magatubang kini og kasong robbery extortion, illegal possession of firearms og kining gitawag og usurpation of authority kay Police.
0: Sige. Thank you, Mayor. Akwa nino kanang usurpation of authority? Ano sud ni? Sige, Mayor.
3: Sige, sumawa na ito ang gabaturol ng mga balita. Karong oras ang kibabistin ito ginato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, sa kini sa K5 Elmer Sagang, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang, alas 11:54. Ang atong oras mga ka K5 mudalit na gidalit man sa may tinguha sa Klinika D3 Bio. Kung ikaw mga ka-K5, para likay magpislango, magtrangkaso, labi na kung lain-lain panahon, init ulan, matrangkaso ka. Kinaman din ni bakterya sa ilalom syuta. Nga kung maulanan ka, gikan init, kinagumante ka na mubaho. Oh, bakterya din na ka na mubaho. So, musulod sa itong lawas and indetect siya mga ka-K5 bilang foreign substance, awa yun siya, problema, hinaay mong immune system, pirmi ka pulaw.

0: sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
1: tulog pod ka capsules sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaut nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pagisgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne Sir JP pasabot nga karne uuno jud ni baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga kolor niini.
3: Correct dok. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP.
3: Kini,
4: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kiniduha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, or worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: Nag-track over sa Iloilo Sports Complex at natapos na. NOCCI suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulan. Dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito, dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy na pinaghahanap. Samantala, lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnongon, Antique. Lalaki may problema sa pag-iisip at binaril patay. Polis inireklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. At di umano'y iligan na pagpasok ng e-way sa Subic at Mariing Kinontina.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpina ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang kandidata ng Cagayan Valley nang ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ng K5, Dan Chavez.
2: Namayagpag ang husay at ganda ng mga dilag mula lambak ng Cagayan sa katatapos ng Miss Philippines Earth 2026. Matapos masungkit ng dalawang kandidatang mula sa rehiyon, ang dalawa sa limang pamunahing korona ng patimpala, tinanghal ng Miss Philippines Earth 2026 si Rina Andrea de los Santos ng Ballesteros, Cagayan, habang kinoronahan namang Miss Philippines Earth 2026 si Prima Joy Alamban ng Tumawili, Isabela. Samantala, nasungkit din ang ibang elemental crowns ni Miss Yocon Zamboanga del Norte, ang titulong Miss Philippines Ecotourism 2026, ni Miss Agoola Union ang Miss Philippines Fire 2026, at ni Miss Mandaluyong City ang corona bilang Miss Philippines Water 2026. Sa kanilang tagumpay, muling ipinamalas ng dalawang kinatawan ng Cagayan Valley ang talino at matibay na advokasya sa pangangalaga ng kalikasan na naghatid sa kanila ng dalawang major titles sa pambansang kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, pag-repair ng track over sa Iloilo Sports Complex at natapos na. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
3: Natapos na ang pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex na nasa Iloilo City. Napagalamang muling binuksan at pinapagamit sa publiko ang track oval mula ngayong araw, Hunyo 29. Ayon sa Iloilo Provincial Government, nag-expire na ang rubberized ng track oval dati na ipinaos sa social media ng isang concerned citizen at nakatakda sana itong ayusin noong 2025, ngunit nagka-problema sa proseso ng bidding. Samantala, base sa data, pirunduhan ang pag-repair ng truck oval ng mahigit 1 million pesos na sinimula noong Mayo 24 at natapos noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: At dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy pang pinaghahanap. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad at kanilang pamilya ang mag-amang negosyante na dinukot umano sa Barangay Santa Cruz, Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Ayon sa impormasyong nakuha ng K5 News FM mula sa Mayorga PNP, ang mga biktima ay kinilalang sina James Buhol at Carlo James Buhol, mag-ama at kapwa mga negosyante. Kinumpirma din ng PNP na si James Buhol ay 3-term councilor at dating vice mayor ng Abuyog, Leyte. Samantala, wala pa namang pagkakakilanlan ang tatlong sospek sa insidente. Ayon sa impormasyon, dinukot umano ng mga sospek ang mga biktima at isinakaya sa isang Mitsubishi Mirage, at sa hindi pa kumpirmadong reporta, inabando na umano ang nasabing sasakyan sa Basay, Samara. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa insidente at patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan ng mga sospek at ng mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki sugatan matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnungon, Antique. Kabuuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ng K5, Jojet Morillo.
5: Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ang kanyang bayaw dakong alas 9.25 ng gabi, Hunyo 27, sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnungon. Kinilalang biktima si alias Ronel, 40 anyos, habang ang suspect ay kinilalang si alias Ronelo, 54 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Sa pariyam kay Police Major Joselito Yana, Acting Chief of Police ng Patnungon Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinagalitan ng asawa ng suspect ang anak ng biktima na nag-aalaga ng baka dahil kinain ito ang kanyang tanim na sigarilyas. Sa inisyal na investigasyon, ikatlong beses na itong nangyari kung saan hinayaan ng suspect ang una at ikalawang beses. Ngunit sa ikatlong pagkakataon ay doon na pinagalitan ng nasabing bata. Ayon kay Police Major Yana, tinawagan ng suspect ang kanyang kapatid na asawa ng biktima upang pag-usapan ang tungkol sa nasabing pangyayari. Subalit lumabas ng bahay ang biktima dalang kutsilyo at nagtungo sa bahay ng suspect kung saan sila nagtalo. Nagad namang kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima. Nalaman na parehong nakainom ang dalawang imbulbado sa insidente. Sa ngayon ay nananatili sa ospital talang biktima, samantala himas rehas naman ang suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, NOCCI suportadong pagbubukas sa world-class sports facility sa bayan ng Cebulana. Balita hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
6: Ipinihayag ni Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kong Noxie President Edward Du ang kanyang malaking kagalakan sa pagbubukas ng player-proactive court sa bilang tanda ng malakas na tiwala ng mga lokal na negosyante sa ekonomiya ng lalawigan. Ayon pa kay Du, ang pagtatayo ng world-class facility sa Cebulan ay nagpapatunay na handa ang Negros Oriental na mag-host ng mga pangunahing international sports event. Bilang suporta sa pag-unlad na ito, itinulak din ni Du ang hakbangin na ideklara ang buong lalawigan bilang pickleball capital of the Philippines batay sa bilang ng mga pasilidad nito. Nakikita ng Chamber of Commerce ang pag-unlad na ito sa imprasaktura ng palakasan bilang isang positibong senyal sa pagbawi at pagpalakas ng kumpiyansa sa domestic investment sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At lalaking may problema sa pag-iisip, binaril patay. Kabuhan detalye ng balita, atin de kay K5, Leonard Veray.
7: Dead on the spot ang isang 34 anyos na lalaking may problema sa pag-iisip matapos na barilin sa Pokcheti Forte kagabi Hunyo 28. Kinilala ang biktima na si alias Jonathan, residente ng Barangay Tapas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang suspect na si alias Jonard, 47 anyos, residente ng Barangay Puo, Calibo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, bago nangyari ang pamamaril ay nag-amok di manong biktima na may hawak na bolo kung saan muntik na nitong mataga ang ilang grupo ng mga lalaki na namamasyal sa lugar. Dagdag pa ng opisyal na posibleng isa ang suspect sa mga lalaking muntik ng mataga ng biktima kaya ito nabarile. Dahil dito, nagtamo ng tama sa kanyang kanang tagiliran ng biktima na kaagad nitong ikinamatay. Samantala, aristalo naman ang suspect matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad, subalit hindi na recover ang armas na ginamit sa krimen. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Calibo Municipal Police Station si Jonard na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Tuloy Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Police inirereklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
8: Isang police ang inirereklamo ng dalawang turista dahil sa umano'y pagbabanta sa barangay Masagana, El Nido, Palawan, madaling araw nitong Sabado, Hunyo 27, taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng El Nido Municipal Police Station, alas 3:12 ng madaling araw, dang personal na magtungo sa himpilan ang dalawang turista upang iulat ang insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar upang beripikahin ang ulat at magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Pagbalik sa himpilan, natagpuan ang sangkot na pulis sa barracks ng istasyon kung saan ito ay agad na dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Sa kasalukuyan, hindi pa nagpapasya ang dalawang turista kung magsasampa sila ng formal na reklamo laban sa naturang pulis. Ayon naman sa Philippine National Police, paiiralin ang due process at isasampa ang naaangkop na mga kaso kung mapapatunayan ang pananagutan ng sangkot na pulis batay na rin sa resulta ng investigasyon. Binigyan diin naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang uri ng misconduct ng kanilang mga tauhan at nananatili silang nakatoon sa pagpapanatili ng profesionalismo, pananagutan at katarungan para sa lahat. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, mariing kinondina ng ilang grupo ang di umano'y pagpasok at pagproseso ng electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos sa Subic Bay na Anilay, paglabag sa Republic Act 6969 at sa Basel Convention na nagbabawal sa paglipat ng mapanganib na basura sa iba't ibang bansa. Ayon sa grupo, bahagi sila ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines to End E-Waste Imports na nagsusulong ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pag-aangkat ng hazardous waste. Batay sa ulat ng Basel Action Network o BAN na iulat sa pamahalaan ng Pilipinas ang 234 containers na pinaghihinalaang may e-waste mula March 2025 hanggang April taong kasalukuyan. Ipinahayag din ng grupo ang pangamba sa di umano'y pagkakaimba ng e-waste at mga residue nito sa Subic, habang sinabi nilang limitado ang aksyon ng Bureau of Customs dahil sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na kumikilala sa Subic Bay Freeport bilang hiwalay na customs territory. Ipinanawagan din ang masusing investigasyon sa Kongreso upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng di umano'y illegal shipments sa kasabay ng pagtuto sa anumang panukalang magbibigay ng exemption sa mga Freeport sa ilalim ng Basel Convention. Iginit ang grupo na hindi dapat maging tambakan ng mapanganib na basura ang Pilipinas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang joint operation gamit ang missile at kamikaze drone ng Navy at Aerospace Forces, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa mga estratehikong base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain kamakailan ng madaling araw. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng state-run media, ang malawakang pagsalakay ay direktang tugon ng Iran sa mga nakaraang opensiba at pag-atake ng militar ng US laban sa kanilang mga pasilidad at puwersa. Target ng mga drone at missile ang mga installation kung saan nakadestino masundalong Amerikano sa naturang bansa sa gitnang silangan. Bunso dito, nagbabala ang Iran sa mga nasabing bansa na ang marahas na hakbang ay magdudulot ng tuluyang pagkaantal at pagbagsak ng lahat ng makasalukuyang diplomatikong proseso at negosasyon upang maibalik ang kapayapaan paana sa naturang rehiyon.
1: YTC Network News.
0: YTC Network News. At mga Baka K5, ba sumayin nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Jana Sapio, K5 Carol Medino at K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. K5 News FM.
9: Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
11: Mga ka-DTX ug ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC.
11: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
12: Mm.
11: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
12: Correct.
11: Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
12: Nan, diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
11: Correct.
12: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
11: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
12: Mm.
11: Karong panahon na, bisag asa ka mo ato dunay cell sites na nag-emit og radiation.
12: Mm.
11: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras. Bisag unsahon pa man, naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA o guban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, the super antioxidant duo.
12: Hmm. Stress ka na sa trabaho, panginibuhi o problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, maukini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag. Mm. Din usas panihapon, muinom na usab ko. Nya, muradyod ko gidugayan sa akong tulog.
11: Mm.
12: Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
11: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property.
12: Correct.
11: Sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabi bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
9: DTX 500.
13: Kodi si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
14: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
13: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MyTC mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
11: Yes.
12: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
11: Siyempre.
12: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
11: Ana.
12: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
11: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection.
12: Mm.
11: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
12: Kaon pa mong tamis.
11: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
12: Kaon jud og dagang utan og prutas.
11: Yes.
12: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naa kay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC kasi sigurado jud healthy ka.
11: Yes.
12: Dili pa jud kadaling matigulang, Sir JP.
11: Of course.
12: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
11: Wow, na jud ta igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Doc Ramil oy saying maayong lawas ang pingan.
11: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
15: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
16: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
9: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. DTX.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang GTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-GTX Beauty Soap na mga besh.
0: GTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia at tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
11: to shop for all! Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa! Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar ug dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Asa magagikan bay?
13: Gigan ko bukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyan nan.
13: Gitaw, mabakaros, ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
13: Bayo dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: pinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.
3: Alright, balik tayo magka-K5 dari Gapon sa itong tulamanon. Alas 12:30. Pang mixtures gawa. DTX 500 mga ka-K5, ay kalimutan atong DTX 500. Makatabang ni sa may mga diabetes. Katong may mga problema, nga abi ninyo okay ra. Pero check sa glucometer, taas-taas sugar. Usahay. Actually, ang sugar kinanglan sa itong lawas eh. Ang glucose gikinanglan na sa itong lawas para may enerhiya ta. Problema kay dili maproseso tungod nga nakurap ang itong mga selula nga mo'y mukaon sa sugar. Muna nga magtipon sa itong dugo, diabetic na ka. So, himuon, limpyuhan ang imong selula para ma-consume ang sugar. Mo'y pinakamaayo mga ka-K5. Kay kung dili ni mo na imuha ng pasipadan, babayaan lang ni mo, posible nga magkasakit ka sa kidney, magkasakit ka sa atay, o kuno mo grabe, ganahan ka kada simana, nagapa sala ka sa mga dugo, gasto, perwisyo, no? Delikado. So, mas maayo limpihan ang selula pinaagi sa DTX 500. Available na sa mga butika sa inyong lugar. Available na sa tanan ng mga branches sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. May ngodok ang Ma'am Ninita Flores da sa may lower linatangan. Mapalit man dira ang ato nga produkto. Remy Credo sa may lower Alibabay. May ngodok sa mga Credo family. Jasmine Octavio sa may Allied linatangan. Mirna Peregrino sa may Exodus Panobigan. Will Magador sa may Barangay Biak na Bato. Diya sa may Gador Store. Rowena Timtim sa may terminal, sa may Panobigan, sa may Garayaan Sires. And the same time kang Nonoy Latornas, diya sa may Masulog, Mananawin. Marilyn Alegria sa may Ramrod, Mabigo, Canlaon. Atong presidente si Ma'am Rogelia Villando sa may Budlasan. Jana Magasok, Alibabay. Vicinta Estrada sa may Alibabay, Aper. Renilda Igia, Ma'am Nene, no, das may Malbar. Virginia Muralia sa may Angas Dos. Jessa Sulosod sa may Aper Linuthangan. Ma'am Chanelin Dilobio sa may Panobigan. Fortunata Jimena sa may Dene. Gabok. Mary Chris Larisma sa may Binalbagan. O sa itong Vice President si Ma'am Marvic de la Paz sa may Ledesma sa may Barangay Kula. Si Robert Bilio. Bukit saan niya? Lolo Pidot. Sige, alas 12:34 na. Drapod ka mang bungee and peak sa may pula proper. Then, the same time, Valentina Narciso, mapalit mandira. Ma'am Merlin Antolo sa may merkado sa may Masulog. GL Antolo sa may Masulog. Ma'am Josephine Mabo sa may boundary sa may Masulog Unog 2. Kang Maricel Ceballos, Masulog man. Og sa kay John Speakers, Panubigan, Angas Uno, ang guwapo kong amigo, James Libron, sa Nico. Alas 12:35 na mga ka-K5. Okay naman sila tanan, no? Sa Picas Bahi naman, nakatala naman ang fee box sa ginatawag nga Banaag o kon Crater Glow ang Bulkang Canlaon, alas 3:40 og alas 4:30 kaganyang kadlawon. Diya mismo sa may baba sa Bulkang Canlaon ang ginatawag nga superheated volcanic gas nga adun ay bago nga magmal nga nagkalayo babaw mismo sa may crater. Sa karon sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIBOX, nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon.
2: 11 Mbps!
3: Posible naman nga magtaas ang presyo sa produktong petrolyo karong simanaha o ugma, no? Inigumikan sa tensyon nga itabo sa Middle East nga nagresulta sa pagtaas sa presyo sa petrolyo sa kalibutanhon nga merkado. Sumala pa nga mahimong madungagan sa piso kada litro sa diesel, 2 pesos kada litro sab sa gasolina. Okay na, at least gamay. Sige, alas 12:37 na mga ka-K5. Naalang ko'y gamay nga before kumato sa kong main topic. Kining akong i-idol nga isa kapari mga ka-K5. Idol ko ni. Nga sa diin, iyang gipadayag mga ka-K5 sa nakalabay nga adlaw regarding na sa iyang pagtambong mga ka-K5 sa isa kakaso. Kaso nga imbulbado sa ginatawag nga vote buying. Nga according pa, nga kini isa ka mahinungdanon nga lakang aron maduso ang ginatawag nga limpyo o tinud-anay nga piniliay. Uy, may ngudto kang Sir Edmundo Larisma. May ngunto na kami kay Ma'am Maricris, no, sa may barangay Binalbagan. So, kini mga ka-K5, ako sa ako nga mismo, ha, ako maayo og sentimento si Padre. Because tinudanay man, kita tanan nagagusto mga ka-K5, nga adunay patas, tinudanay og limpyo nga pinili ay. Sa gingon pa, this is our constitutional rights. Constitutional nga katungod nga kita adunay kagawasan sa pagpili kung kinsa man ang buot nga musunod mga ka-K5 sa paghupot sa rendas kagamhanan diri sa nasod, mapalokal man, mapaprobinsyal, mapanasyonal, or bisa naman sa barangay. Now, kung sa ako apod, Padre, pasensya sa ha, Kung maingon ta mga ka-K5 nga kinilakang sa una pa, lakang kinislamigas. Because para nako mga ka-K5, pirtiragid ka gamay. Do you think? Come on mga nagapamati karong utuha mga ka-K5, do you think? Ingon sa third batch na ni. Sa first batch sa ganta lima. Gantring 20 kabok na pasaka ang kaso sa vote buying mga ka-K5. So ingon ani nga gidaghanon, actually kani pads ko ani. Kani dre is part pod ni sa kampanya gyapon. At least makapangunahuna man ang tagsa-tagsa ka mga individual regarding na kining ato ang tumog katuyuan. Do you think the 20, 40, and 50 mga ka-K5 is enough? Do you think kining 20 kabuk, 30 kabuk, 40 kabuk, 50 kabuk, more ni gabut bayi? Maulay na pa sa kaagkaso? Mingto sa ilang kontra siguro, muragligon. Maayo mo mga himan. Maayo mo himan tayon. Pero kung tinud-anay lang yun mga ka-K5, sus, pira lang kabuk mabilin. Pila lang kakabuk mabilin mga ka-K5 ang kining boot buying. Muna nga nindot ani mga soking ating paminaw. O bayan ato si Father sa pagpangamuyo. Nga maingon ta nga ginulay mahibalo. Ginoo nalay mag-igo mga ka-K5. Kay maingon kay tag-election gani. Maingon gani tag-politika mga ka-K5. Sayod og sayod na gyud ta. That has already been a tradition sa Pilipinas for how many years ago nga kung may piniliay gani, may magwas gyud ang kwarta. May piniliay gani mga ka-K5, mulang gyud ang kwarta. Diba? Alas 12:42 na. Padayon tasunan mga ka-K5, kining naitabo. O ako sa nimbaldawaton kini mga reporta. Kini mga balita sa mga kaubanan mga ka-K5. Una no to pag-check ang K5 News FM Bayawan. Lungsod sa Santa Catalina. Magsaulog sa Pride Month. Karong adlawa. E-check ta ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Natalie Kayapas.
1: Karong adlaw, Lunes, Hunyo 20, Webby is pagpahinuod sa LGBTQIA+ community o pagpasiuda sa gender equality. Kini ang nag-ipahibalo ni Santa Catalina Mayor o Area Manager sa K5 and News from Negros Oriental na si Honorable Pev Ubanya naligan ato sa programang For the Love of Santa Catalina diin highlight sa kasaulugan ng ipaabot na Miss Gay Santa Bayabas. Sugda na o nga mabulukong kalihukan na pinagi sa usa ka parada karong alas 4 sa hapon nga manuka sa Bayawa City Plaza padulong ngadto sa New Government Center sa Santa Catalina. Samta ang formal nga programo ang Coronation Night magsugo sa alas 8 sa gabi didto gihapon sa NGC. Dungani ini atol sa swimsuit competition ipay gano sa switch on sa dancing fountain sa NGC. Gingo nga masa musimot pa kasadya ang kagabion tungod sa mga world class nga pasundayag gikan sa mga sikat ka performers nagikan sa tawag ng tanghalan o ga Pilipinas sa Got Talent. Gilauman nga nagsaon sa mga lumulupyo o ga mga dumuduog ang maong indigay aron musaksi sa garbog abilidad sa komunidad sa LGBTQIA+ community. Sa laybahi nagipayag usab ni Menga Gabay ang presidente sa LGBTQIA+ community o ang nagitawag ga Sidla Queen sa maong lungsod nga sa karuna padayon pa nilang gipaning kamutan nga tanang gender maapil ni ini nga organ organisasyon. Yun dili lamang kini organisasyon alang sa gay sa lamang, kundi usa kini ka-inclusive organization nga abri alang sa tanana diin sa kasamtangan, aduna kini 53 ka mga miyembro. Balita gikan nini sa K5 News sa Fambayawan, kini sa K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News sa FAM.
2: 11 Mbps.
3: Alright, salamat ka K5 Natalie Kayapas of K5 News FM Bayawan. Samtang sa Pikas Bahin naman, e-check naman nato mga ka-K5 ang K5 News FM Dumaguete.

0: Dear DSWD NIR ni courtesy visit sa PSWDO alang sa pagpalig-on sa walang gutong program. Eksekta ang kampiyon nga balita ni K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ang mga representante gikan sa walang gutong program sa DSWD Negros Island Region na mihimo og courtesy visit sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Negros Oriental ug nagpahigayon kini og orientation sa buong programa. Gipasi

0: Atol sa kalihukan, gitambungan kini sa mga regular o contract of service nga mga empleyado gikan sa naglain-laing programa sa PSWDO kansang ginbuhaton. Hugot nga nahisubaya sa tumong sa walang gutong programa. Ang PSWDO Negos Oriental nagpabutosab silang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto sa DSWD NIR sa walang gutong program team aron na ug alang sa informative orientation o productive courtesy visit ug diin nagpabutosab sila sa padayon nga kolaborasyon sa pagpauswag sa responsive social welfare services ug ingon man ang food security initiative para sa katawhan sa Negros Island Region. Ang balita hatod ganito sa DTX sa Coffee Mics. Nagkakapikanan, naka-detox ka pa. Alang sa 11 Mbps, kinilingapon si K5 James D. Tribayo, Bandukilio. Para sa kapiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News, FM.
1: 11 Mbps.
2: Samtang sa Picas Bay naman, mga ka-K5, ang sa Sikihor, pagpalambo sa edukasyon sa Sikihor na pirmahan na sa kampiyon nga balita ni K5 Donar Diot.
1: K5 News FM Live Report.
3: Binaagi sa kasabutan tali sa provincial government o Department of Education na mas daghang classroom ang matukod sa probinsya sa Sikihor human na mapirmahan ang addendum to the Supplemental Memorandum of Agreement tali sa Government of Sikihor o sa Department of Education. Mitambong sa pagpirma sa kasabutan sila si DepEd Secretary Sunny Angara o DepEd Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome, DepEd Assistant Secretary for Human Resource and Organization Development and Infrastructure. Sumala ni Governor Jake Vincent Villa kabahin kini sa ilang pagpanikamot, paglambo sa mga tunghaan, mga pasilidad sa edukasyon aron na masiguro nga adunay luwas, comfortable o maayong palibot o pagkat-on sa mga estudyanteng Sikihor. Dugang pa ni Governor nga bisan daghan na ang classrooms diri sa probinsya Sikihor padayon ng gihapon ang ilang pagpaningkamot o mas daghan pang matukod nga mga classrooms nga makaserbisyo sa mga kabataan o maayong pasilidad sa edukasyon diri sa probinsya Sikihor. Mapasalamaton usab si Governor Jake Vincent Villa sa Department of Education sa paghatag o pagtagad sa ilang hangyo nga madungan ang mga classrooms o mga bag-ong magtutudlo para sa mas maayong kugmaon sa mga kabataan sa probinsya sa Sikihor. Alang sa programang 11 Mbps uga para sa kampiyon ng estasyon, kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawan sa Isla del Fuego, Sikihor, kinigayon yung K5 Donard Diot, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Salamat ka K5 Donard Diot SM, thank you very much. Before tamato sa unahan, kining balita mga ka-K5, gikan sa K5 News FM Sagay o North Negros. May tungod nining naitabo sa syudad sa Escalante wherein kining giingon mga ka-K5 nga isa ka pagpanghulga. Isa ka pagpanghulga nga nagaresulta naman sa mas lalong nga investigasyon, the same time nagsuspende sa klase. Ipakita ta kining natabo mga ka-K5. Sa Escalante National High School, isa ka giniligar nga pagpanghulga sa pagpamusil. So karon pa din ang validation sa PNP. Ano lang nga chat? Nana sa kuano? Oh, may mga kuan pa. Grabe no? Oh, Monday, Tuesday, no one can stop me. Ooh. Oh, ningon padre, 2 kids, Tacloban shooting part, not in jail. Ooh. Sumi to say, kabalo sila. Hay man mas maayo mga ka-K5, ambut lang kung kanimang kung human rights. Mas maayo siguro the PNP ang kining DepEd, DSWD og ang human rights maglingkod be. Mulingkod kuno mga ka-K5. Then they will make a kana bitawng collaborative plan kung ano ang mas maayo mga ka-K5 para mapugngan kining unani nga mga sistema. Meaning to say, ano kani, this is just a kwan, a conversation naman. Kwan mga ni PM nga ni, private message man ni. Group di, group chat ni or chat gini. Pero makaalarmay. Ang labing mas maayo mga ka-K5. Para ningingi mo sa San Carlos, oh. Nagahimo silag maplano nga ipatawag kini mga grupo. Kay ang kinibitawng fraternity sa una, hawod man eh. Kini fraternity sa unang panahon, mga siguro 1999, mga 90s, no? Walay adlaw, walay gabi eh, nga di ni mag-abot mga ka-K5. Dinaganay diri, dinaganay dito. Dinuslakay diri, dinuslakay dito. No, siguro kaning uban ron nga mga members frat sa una nga nangaminyo na makatawan lang silang kabuang sa una. O tinuod. Kadaga na kog migo sa istorya na ko. Ko bay grabe gyud sa una ninyo na. Makainom ni igo na sa paginumdom taon. Pirti gyud to. Basta may makit-an nga kaatbang nga grupo. Ah, kung di man magukdan, maduslakan. Mas grabe to sa una. Ah, karon nasin ko siguro kung may susya, kung may Facebook sa una, siguro Carlo dagang dadato sa views. Ah, kay napay uban siguro sa una nga bisag gabira galay. Ka kadaghan sus diri sa San Carlos. Unsa man ni mga dagga mga fraternity diri sa una, napa ni mga junior, napa ni mga sub fraternity. Kauban man na. Mag-abot kay plaza, mag-abot na sa merkado, asa na dapita mag-abot. Dus lakay gyud na. Nya balos mga ka-K5. Pero what happened? Kung may intervention mga ka-K5 ang aside from the police, ang police mo enforce man na. Pero kung may intervention ganing LGU, mulingkod na gin ng mayor, nahingon ko, eh, lingkura na to ni. Patawag na sila. Patawag dre. So may gusto ninyo. Magsige mo na, ako'y kontra ninyo. Pero kung magtinarong mo, tabangan ta mo. Monay kwan eh. Because always remember, mga batanon manggod, kinanglan manggod nagpansin. Kinanglan na og kanabitong pag-amuma, labi na kung wala sila ay pansin, gikan silang ginikanan. Kuha ninyo? Lingkuran! Tagaag programa, o, magkuanay mo, Monay, o, diba, makarealize mo sa unindot man din, no? Kaysa magkuanay ta. Para nang gihim mo, dra, sa kuan, wala ko'y uras. Gihim mo, dumanhog. Bawal ang cellphone, abot lang. Kung mo effect ba ka na, Mayor? Kaya paggawasan na, mag-cellphone man agyapon. You know, on mining nga lakang, pero I for sure, this is just part of it. Parte rin ni mga ka-K5. Okay, wala kong oras sa pagpangalagad sa itong tulumanon. Sa ngalan na si Bukwer sa naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM Gilngan. Sa kong mga partners, technical, ka-K5 Carlo, ka-K5 Monje, ka-K5 Rico. Sama naman nga CEO, Big Boss Dr. Miloy. Kinigya pong alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlinstone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio.

0: usabay na lang na siya.
1: Mm.
0: Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
1: Correct.
0: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
1: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
0: Mm.
1: Another one is ferulic acid.
0: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Correct.
0: Tungod sa gallic acid nga naa sa ditribayo, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
1: Mm.
0: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og ditribayo.
1: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra mo pundo. Hipuson jud ni siya ni ditribayo.
0: Mm.
1: Padaghanon ni ditribayo ang mga imuha ang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries pang hipuso na ni HDL.
0: Mm.
1: Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
2: D3Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3Bio. Tungod sa iyang gallic acid.
1: Correct.
0: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
1: Oo.
0: Pero kung D3Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
1: Correct.
0: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3Bio na. The gallic acid nga makita sa D3Bio.
1: So unsa man ang gibuhat ni D3Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
0: Yes.
1: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
0: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
1: Correct.
0: Ang nakandindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3Bio. Kini pa jud, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabanga niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
0: Mo'y rason nga nung gipromote jud na mo ang D3Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
1: Dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wa na po tayo igong oras, Doc, kung si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News. D3Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: Tuwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
0: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
0: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pumaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwam na po sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan ngumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman from Man.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: for Man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, og kamay-TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nagapahinomdom ka ninyo og pag-inom og DTX 500 og may-TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dr. Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa baka kining hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
4: Kana.
5: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, na ang ilang

0: mabatyagan. Mm. So aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kada adlaw gyud Sir GP para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala poy gout arthritis.
1: So the, ang purines ang molecules nga gisagol nga carbon og nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao, sa DNA og RNA. Dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous og exogenous purines.
0: Mm. Two-thirds sa purines Sir GP sa lawas sa tao ang endogenous. Mm-hmm. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat niini.
1: Correct.
0: Sa giingon pa ni mo Sir GP, ang purines yara sa DNA og RNA. Matag segundo na ay magadamage og mamatay nga mga selula og ang mga purines ini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
1: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa atong mga gikaon. Karon sa pagproseso sa endogenous og exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario, ako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective gyud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas ug ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi.
1: Mm.
0: So asa man magsugod ang problema?
1: Oh.
0: Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas.
1: Mm.
0: Maunay problema sa mga gasigig ka og karne,
1: kana
0: mga entrails, mga lamang loob.
1: Mm.
0: Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas og ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala kagakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants Sir GP.
1: Mm.
0: Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og Mighty C. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
1: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystal hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammations kaya naman kini anti-inflammatory properties no.
0: Basta way hubag, walay pain.
1: O kana.
0: Mm.
1: Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured yun ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
0: Ang nakaapan pa dyan na Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
1: kana,
0: or
1: problema.
0: Nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys.
1: Mm.
0: Simple ra ang hinungdan ana. Kanang magsigi kag kaon, kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay Mighty C, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
1: Correct.
0: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Doc Ramil oy maayong panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
4: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
5: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gid testingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Bugs for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Bugs for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small o medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: man hapon apod.
1: Ah!
2: T3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: T3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin ang vitamin C?
4: Uh-huh.
0: Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imo nga blood sugar, unahon kaon sa imo nga immune cells. Example, na ako'y cake.
4: O, naa.
0: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
4: O.
0: Unya, kanang cake.
4: Unya na ang cake.
0: Unya na ang cake.
4: O.
0: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
4: Ah, siyempre.
0: Dili na tumatagad ang vitamin C.
4: Mm-hmm.
0: Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
4: O.
0: Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
4: O.
0: Malipay yun ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
4: Pero, wala na dyan sa choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
0: So, mas nindot, unahon ni mo inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
4: Matagbuntag.
0: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mo gamit.
4: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio? Sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
0: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
4: Ay.
0: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inahanglang glucose para sa energy.
4: Oh.
0: Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon, sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir JP. Inga na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako, kung nga naman nga ang tao, nga paminaw niya, okay ra siya, nga nung galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So D3 Bio na, Sir JP.
4: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuho.
2: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. GTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabiling na alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: GTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
4: DDX Beauty Soap.
5: Si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka, nagputi gid

0: ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
8: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
2: tulog pud ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Beef International.

0: seat. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
4: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
5: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakancer. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
4: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
5: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
4: Correct.
5: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
4: Correct.
5: Aron dili magka-cancer o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaka butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: ITC Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified ITC user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
2: Kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa ITC. ITC ang kondisyon git kini.
1: ITC.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Pumaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pumaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
10: Extend Food Superman for Men.
12: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
13: Pasos ako bay. Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
12: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ito malingawan eh.
13: Dagang paagi malingawbay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
12: Nausob naman ni siya, oy. Sige, sige, sige, kuyog ko ana.
13: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
12: Sige, sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob, ako walay kuyog.
14: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ng bukid, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwas gani ko?
11: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, api ka sa home credit pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: campeão da rádio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ora sa K5 News FM Philippines alas 4:38 sa kahaponon.
2: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: Maing hapon mga ka-K5 adlong Lunes! Lunes bay! Lunes nga adlaw! Ikapetsa 29 sa bulan sa Hunyo 2026. Welcome na sa atuang tulumanong El Castigador. Kauban niyo karong hapon na ka-K5 Bobby Valencia. Dalawang tulog na lang mga ka-K5. Sugato na po nato ang bulan sa Hulyo 2026. Sana all ha. Paspas ang panahon. Pero dugay tang mga dato. Paspas ang pagsilang sa adlaw. Og paspas pod mo sa loob. Ha, pero ang atuang kahimtang nagpabilin in taon nga kung dato ka pubri ra gihapon. Ana ra gud nang tuyok-tuyok sa atuang panahon diri sa Pilipinas. Duha ka klases panahon ang Pilipinas. Tag-ulan og ting-init. Duha ra pud ka klase ang estado sa Pilipinas, pubrig dato ah. Depende ra sa paningkamot unsaon nato paglingkawas sa atong kahimtang mga ka-K5. Kung asa man karon na himutang, unsa man ang kahimtang nimo diha sa imong panginabuhi, usa ra gid ang atoang solusyon, maning kamot lang gihapon og mahimo maning tiil pagyod. Di ba Lola Ibyang? Maning hapon diha Lola Ibyang ha? Maning kamot og maning tiil ah. Salamat. Salami kayo nga mais kunyelo sa Ninang Snack House ha. Narating ko'y teknik di ay basta pananglit nga huno akribang alanganin ako sa oras. Ako din ipaputos daan. Ang style, mag-dine-in ko, pero ang putos, pang-take-out para mahutdan kong oras di as din ang snack house, bit-bit drarikta. Ano yun, nabalaan na ako, ha? Ngayon, may hapon din sa Fabulous, sa K5 News FM San Carlos. Kumusta kung lusot di, pasensya di sa mga live viewers na to. Basig matingala mo nga nung wala taron, wala tay live karon sa Facebook, kaya actually, akining violations ang amuang Facebook page tungod kini laging si Meta Manggod. Himilian na kaayo eh. Daghan na kaayo mga kuskus malungo si Meta bay. Kuskus malungos ba? Oo, kini mga community standards, mga unsa pa na mga standards, sige pangitaan na. Makapost kag medyo violent nga mga, or violence. Gina-takedown na niya ba yung mga fake news? Dali na niya ma-detect ba? At that time, kung pananglit na siya nga ma-detect niya, maapektuhan ang mong Facebook page. Ambot, unsa pa ni, tistingan ko na to nin ba? Tistingan ko na siya nin, og pasa na rin link nito, tistingan ko na rin, be. Kung kaya, rama kayo makapost naman silang ko ano, sila ni, Pam Pam, oh. Na, di ba? Pero sige ra, ha? Pero basig ako ang gituod ni, no? Agila, kay at least, karong hapuna, wala man po kuro na nga, wala man po kudro, kusunay? Wala po kuro na ligo, ah. Pag-ingon ni Shanine nga, wala lang tayo live, kusunay? Pag-bisyo mo ang Facebook account, Facebook page, wala na lang po kuro na ligo, wala lang kuro na limugmog, ah. Nag-hukas ramang galik ko ron. Ha, nag-hukas na kuro na Spabilos Tumoso? Ha? Wala ko ron ng, wala may ko nag-sunglasses, eyeglasses. Ha, wala ko kasi nina, gahukas rin ko, katihog-tingo, gara ko nari ah. Yeah. wala na access sa page, remove ang account ni Jong. Si Pampam lagi og kasi gig-post ni Pampam o sa page nato dai sanin. Oh, si ang last nga post to si Bam Aquino kuno o supak sa pagban sa mga video games sa Pilipinas. Matod pa ni Pampam sa iyang post sa News and Information Center, misupak kuno si Senator Bam Aquino sa pahayag sa Malacañang nga bukas kini sa posibilidad sa paghugot sa pagdili sa mga mapintas nga video games human sa insidente sa pagpamusil sa kaskwelahan sa Tacloban. By high school pakubay na ana ng Counter Strike. Ha, high school, third year high school to fourth year high school, naana na ang Dota, naana na ang kining Counter Strike, napatong Halo, napatong Battle for Middle Earth. Kamurito na ko hatod karon, gaduwa ko na. Napatoy GTA. Ha? Wala mami na nga unsa atong panahuna. Wala mami nahimong violenting ang mga nga mga kabataan. Ano ninyo mag-corning kulang ra lagi sa disiplina. Tanabutan na to. Granting for the sake of argument, nga iban gyud na nga mga duwa no sa online. Ah, sige atong tagaan og usa ka tuig or duha ka tuig nga kinibang kining panahon kung unsa gyud ang epekto sa pagban ining mga games, mga video games nga medyo mapintas, ha? Ato ang siguruhon, ha, base unyag moingon ta nga ang pagban kulang ra dapat disiplina. Akagago ka tunto. Dili na maubay. Magban-ban ka ana niya pagkahuman pila ka tuig. Tuwag yapoy, ha, sulod sa duha ka tuig gikan sa pagban ini. Tuwag yapoy nangamatay ng estudyante. Ay nako, dili lagi na, sala lagi na. Kagiwala manggod ninyo ang corporal punishment. Ha, kahinumdum mo ato, kaming panahon na mo bay. Na ato ang mga duwa nga kung ipang mitlang bago lang. Sa panahon na mo, pero katungod sa amo ang eskwilahan, grabe ang disiplina, grabe ang disiplina sa among ginikanan. Napod, actually, na, di maginamalikan nga, naagin mo yung mga classmate po, nagahi po mga ulo, nga wala gitarungag disiplina sa ilahang ginikanan, pero pagsulod sa among tunghaan bay, mukinto katungod, grabe ang disiplina sa among tunghaan. Mauna nga katong mga mapintas ng mga batasan ng mga estudyante kanhi, tungod sa corporal punishment sa unang panahon bay, basta magbinuang ka, basta magpabuyag ka sa eskwelahan, pagkabuton ka bay og morsikos di astunga sa ground, init kaayo. O say ibilin ka sa linya, magtindog ra ka sa basketball court. O sahay kung medyo buot-buotan ang muhatag ni Moga, kining ginatawag nga punishment, ha, pa kuno ka palimpihon ka sa CR, ha, pa rosaryuhon ka bay. Mauna ang amo ang disiplina sa amo ang panahon nga giwala sa tunto nga makunuhay, ha, kunuhay bansay mo disiplina, ha. Giwala nila ang corporal punishment kay pintas ro kuno kay tanawa. Ang resulta ni pintas po kaya ang mga estudyante ron. Giinang dili na rason ng pagwagtang anang mga hinampak na games na. Ha? Ang rason kay tungod kulang sa disiplina ang kabataan niyang eskwelahan, imbis mo disiplina ang mga teachers, dili na lang mo disiplina kay tungod sa mga balaod nila ni Kiko Pagilinan, nila ni Risa Hontiveros, nang tawa unsay nahitabo sa komunidad. Duhan. Ha? Bansay-bansay mo ubrag balaod, pero ang resulta sa balaod nila, lantawa ang mga kabataan, pintas kayo. Todohe! Ay, nako. Anyways, mamanggi na, kay ilahaman po na, saon taman, kay ginahan naman po ng kadaghanan. Ahay, buhay. Sige, ay, oras, alas 4:48 na sa kahaponon. Ginadalit kaya ito sa mga bubuton sa D3 Bayo. DTX 500 Mighty C. DTX Coffee Mix. Extend Food Supplement sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Nadia sa may Dalan V. Gustilo, Barangay 3, San Carlos City. At the same time, Mama Wings and Le Rice, Fabros Liempo and Lechon Manok, Signals Network and Data Solutions, at the same time, Badong Computer Parts and Accessories. Akong account na lang ang i-live, wala na may mga accessor. Ayun na lang ah. Ayun na lang nin, okay na nin nga walay Facebook live nga. Kung isul TV taw nimo nin, naghukas ako din nin. Wala na ko nanghilamos, gikan sa balay. Nagkato ko siya nin. Dito mag-live ah. Sige, atong i-check ang report ni K5 Jezebel Barbetro kay kinong mga ang mga chaos ko no sa San Carlos sa trade fair. Hagi unos gani ha. Hagi unos ko no gani. Di ba ning unos mapudris tuboso? Gani ha. Bay sa San Carlos ba gipang tuwang ang mga ang beach umbrella. Ang mga chaos dito, ang mga trapal-trapal dito sa trade fair ha. Gitikwang sa unos bay. Atong i-check ang report ni K5 Jezebel. Bel, may hapon diha, Bel.
1: Yes, K5 Bob, nangalagpot aga kanopi nga gipabarog atubang sa Central Mall Trade Fair. Karon lang hapon human niya gikusok-kuso sa kusog nga hangin. Naabot ni sa tugkaran sa City Hall ang maoga kanopi tungod sa kakusog sa hangin gainang pasado launa sa hapon, K5 Bob. Nga kalit lang ni Onos, siguro tungod sa dautang panahon kung gitawag og low pressure area nga nakaapekto karon sa Kabisayan, K5 Bob, tungod usab sa hanging habagat. Hinoon karong hapuna wala nay ulan, K5 Bob. Aga trade fair San Carlos manggod karon kay K5 Bob, puno sa baligya nga tipik og kabahin sa 66 Charter Day celebration sa Dakbayan San Carlos nga gitawag og sadsad sa Hulyo nga may tabo sa July 1 kon sa Miyerkules na, K5 Bob. Sa maong adlaw ipahigayon ang hot contest og marching band competition. Tayo na dinapit niya bisita sa highlights mao ang bandang Ben and Ben og di usab wala ang gitawag og fireworks display. Subay niini ang kapulisan, K5 Bob, sa Dakbayan mipahimangno sa publiko nga mangyan alerto batok sa mga badlong elemento nga mopaho himulos sa kahigayunan. Muna tumatag report alam sa programang El Castigador. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat, Bel, sa imong report. Sa mga ito, ha, importante niya pahimang, no? Kining mag-andam-andam gitang, unsan eh, kining, kining batok sa mga kani mga kuwasa ni mga kriminal. Kay there is lungsod sa Tuboso bay, gahapon nabasahan ako ang post ni Mama May Mondihar Pisanon, ha, nga na usa ni na wala ilang manok ba, gikawat ilang manok nga hiniktan niya ang nakapaitrabako no. Murag kaila ang kawatan sa maong manok, kay ganuman ang katong manok kagyud gipili, ha. Gipili gyud ang maong manok nga hiniktan nga gaka-champion. Bihuna-huna ag todo. Manok nga gaka-champion. Ngano kuno nga sa kadagang hiniktan, katugid kuno ang gipili manok nga gaka-champion. So dako daw ang chance nga katong manuka is nakaila ang kawatan. So mga taga-Tuboso ha, katong may mga manok hiniktan pang sabong, ayaw mo og kumpiyansa rong panahuna kay ning tumaw na pod ang mga kawatan og manok. Ang kuyaw ana bay, kung dili manok ang makawat, base unyag manulod og balay. Mauna ang atong balantayan. Kamodiha nga mga kaigsuunan nato nga na-address lungsod Stuboso at the same time San Carlos, Calatrava, Don Salvador. Ha, diha sa may Valle Hermoso, Escalante, ha, kutob sa ato ang nakuanan ha, sa ato ang na unsa ni na naabtan sa ato ang pagwaragwag karon mag-amping mo diha sa mga kawatan kay basi pa lang ha basi pa lang nga kanang inyong mga panimalay ha og walay manok basig sudlon mo na ara ba toy bag-orong balita bay sa Zamboanga del Sur nga usa jud ka pamilyahan ang giluso bay gipang unsa ni gipang luba patay bay. Sumana, mag-amping taon ta. Ha, kung naatadihay mga, ang ato mga balay, layo sa kining kabihas nan. Lagyo tag mga silingan. Ulo alerto, goodbye. Ha, dili gyud magpabaya sa inyo ang kahimtang. Labi nag-ulan-ulan, mubunok tragkalit ang kusog nga unos. Ha, niya, kanina bang unos, mauni paboritos kawatan? Kay hinanok ang tulog sa mga tao at the same time, dili mabatian dayon. Kaya ang mabatian sa mga nangatulog, katulad kitang patak sa ulan. Kaso mauna, amping-amping kita permanente. Sige, alas 4.55 na skapo nun. Mo-break sa kukariot mga K5 karo. Ito i-check si K5 Ariel Apas sa iyang live nga report. Anindot mo kuni basta live kay ma-interact na ito eh. At ito i-check karo si K5 Ariel Apas sa pinaka-latest nga update niya sa mga siyudad sa Escalante. Ito ay shooting nga threat, no? Sa tunghaan sa Escalante National High School, ha, kay kakanihang buntag may galing na intercept, no, gipost sa usa ka Facebook account ang conversation sa estudyante sa ENHS nga magbitbit daw siya, magdala daw siya pitiwiw, ha? Pitiwiw sa tunghaan kay musalida daw siya dito. Ha? Na-intercept by gidakop ang maong estudyante sa Escalante National High School. O karon dugay-dugay atong i-check ang pinaka-latest nga update gikan ni K5 Ariel Apas. Standby, balik ko dugay-dugay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Miloy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuhang probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud, kaysa mag-plain D3 ka lang. Mm. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin, Sir GP.
5: Oo.
6: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP.
5: Mm.
6: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Mm.
6: Tungod sa munulaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may munulaw rin ba?
5: Wala.
6: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may munulaw rin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
5: Mm.
6: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
5: Mm.
6: Sa may trabaho ni Keaton sa imong lawas.
5: Dagan kayo, uy.
6: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
5: Correct.
6: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, o jutay ang imong tambok.
5: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
6: Yes. Giprovidean kaniya og fats, o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan.

0: record ka, tulo ra ka steps kontra sa 26.
1: Dire jud na ako nakita, Sir JP, nga mo inom na jud kog ditribayo. Gunga inom ra ka og plain ditri, magditribayo na lang jud ko, Sir JP.
0: Husto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary ditri. Pareha nimo.
2: Ditribayo.
0: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang ditribayo.
1: Naay pangutana, Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri, Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
0: Oh, mo di ay na.
2: D3Bio.
0: Ang brain.
1: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang ketones sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
0: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
1: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
0: Wala.
1: Naara jud na sa D3Bio. Correct. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
2: D3Bio.
1: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise. Pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3Bio.
0: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw gabusuhon.
2: D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan kapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. DDX 500. Ang nagkapanubos ang level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DDX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DDX 500. Hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DDX 500. Likawi. Ang traidor. Kagmakamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubos ang imo blood sugar, nagatilos ang imo dugo, kag nagapampakot ang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkagubas ang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga atay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. DTX 500 magkabulig sa pagtilo sa imo atay, paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan

0: cloud.
1: DTX 500. DTX 500.
0: May powerful extract sang tubo kag amargoso.
1: Waka compounds.
0: Yan agapanupo sang level sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata.
1: Nga masami.
0: Nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar.
1: Nar.
0: DTX 500 kada adlaw.
1: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
0: Ukon pagkabulag sang mata.
1: Bangod sa diabetes.
0: Protectioni ang imo mata.
1: Mag DTX 500 ka na.
0: Ano pag ginahulat nyo?
1: Mag DTX 500 na kita.
0: DTX 500.
1: Mahigpo ba na ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sang imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami ara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mga nabatsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sa una. Hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaan ang butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaan ang butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pag pamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
12: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Lane, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. kasulatan. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
15: DTX Beauty Soap
16: mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics nga gid-ugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatia tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Kabalik-balik sa CR, ginadiarrhea. Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
19: Ang fortified nga probiotics, Klinika Spore Biotics.
17: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
17: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi! Sa diin ka, Pipito!
21: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Extend Food Supplement for Men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men. Sa amo lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend, extend food supplement for men.
27: O si Junie taga Bacolod, napasalamat gid ko sa extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa extend food supplement for men.
22: Extend food supplement for men.
26: Nestor, ang sinaing
28: luto na,
26: ang labahan
28: nakasampay na,
26: ang uniform ko
28: naplanta na.
22: Ganito ako.
28: Tigasi,
22: tigalapa,
28: tigasay,
22: tigaplansa.
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
28: ako ang bossy.
22: Dahil kasangga ko
28: ang extend
22: supplement for men.
28: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
29: Yes, darling. Come to mama.
28: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca
28: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
1: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras, alas 5.15 sa kahapon, balik kita mga K5. Oy, ang klase sa Escalante National High School ipailawom sa alternative delivery mode tungod sa shooting threat. Nakatakda karon nga ipailawom sa alternative delivery mode ang klase sa Escalante National High School. Human mikatap nga dunay shooting threat kun hulga sa pagpamusil. Kini ang gibutyag ni Escalante City National High School Principal 4, Jesus Tabilino, atol sa interview sa K5 News FM Northern Negros karon nga adlaw. So, mala pa ni ini, padayon paghihapon ang investigasyon sa kapulisan kung kinsa ang nagpaluyo sa maong pagpanghulga. Atong i-check si K5 Ariel Apas sa iyang report, mga K5. Hibaw-o na ito ha kung unsa na ang pinakalatest nga update ba? Kumusta ho na ito si K5 Ariel Apas? Unsa na ang pinakalatest nga development under na ba karon sa kustodiya sa kapulisan o sa otoridad ang maong suspetsyado ora nagpalikod ni ining maong shooting threat, mga K5. Atong hibaw-o na ang pinakalatest ni K5 ayaw sa ko mana sanin ganiya wala ka naminaw sanin ay sa first pakuan pala kay sanin endorse na sanin hala wala naminaw si sanin hala ay mana ba sanin ha basic ka na ko ronin wow okay oy. Uy, may hapon na ni nung Sunny Boy Garingo at the same time sa iyang anak nga the only child ha nga si Sir Sunny Garingo Jr. ha. Oh, nagumusta ang taon si Sir Sunny G ha. Oh, may hapon Sir. Good afternoon ninyo diha sa inyong balay ha. Si Nanay Agnes Garingo, may hapon ninyo diha tanan-tanan. Naminaw sila karon ng hagad day isiko ano, sanin gihagad ko ni Sunny G, ang anak ni Sir Sunny Boy Garingo. Nga mula agpuhon. Yes, pwede dyan kayo. Mula agdyan ko diya, sir, ha? O, basic karon nga si Mana, makalaag ko diya, Sir Sunny. Thank you kayo, ha? Ganihara na ba karon pa na send aklag? Okay na, tinga. Tingala na po ko, ha? Sige, samtang dili pa nato makontak si K5 Ariel Apas. Ato sang paminawon ang pinakalatest nga dagan sa panahon. Okay, dunay threat no sa bagyo. Pero hinoon, dili man gyud ingon nga kinibang direktang magkaapekto sa tuang kusog nga hagupit sa bagyo nga si Francisco. Pero dunay hulga bay no sa kining mga thunderstorms so sama ganiha nga ato tagamtaman nga naay mga thunderstorms sa tuang palibot ta San Carlos gani nangatikwang to mga kiyos dito to paminawon ang latest update sa pag-asa mga kaigsuunan.
8: Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagi ng panahon ngayong hapon ng Lunes, June 29, 2020. Base nga sa ating latest satellite animation, ay huling tumataan ng low pressure area sa layong 165 kilometers east-northeast o Silangan, ilagang Silangan ng Borongan City, East Prince Tamar. Ito ang nasabing low pressure area ay mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. At kung magiging isang ganap na bagyo man yan, ay maaari tayong magtaas agad ng wind signal number 1 dito sa may Bicol region, maging sa may Quezon, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, at Romblon. Kaya manatiling nakatutok sa pag-asa hinggil nga sa latest development itong binabantayan nating low pressure area. Kasalukuyan na nga ay nakakaapekto na yan at nagdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas. Samantalang southwest monsoon naman ang siyang umiiral dito naman sa may bahagi or kanlurang bahagi ng southern Luzon. Sa magiging lagay ng panahon bukas, asahan nga natin na dahil sa patuloy na epekto ng low pressure area ay magiging kalat-kalat na ang mga pag-ulan sa Metro Manila, sa Calabarzon, maging dito sa may bahagi ng Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, ay iiral naman yung mga localized thunderstorms lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Tuguegarao, abot 26 to 37 degrees Celsius, samantala sa Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius at sa Legazpi, 27 to 32 degrees Celsius. Magiging lagay naman ng panahon sa buong Visayas, dala na rin ng pagdaan ng low pressure area. Asahan pa rin natin yung matataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagtulog sa buong araw. Samantalang, habagat naman ang siyang iiral dito sa may Palawan at sa may Zamboanga Peninsula na siya magdudulot naman ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagtulog. At sa larabing bahagi naman ng Mindanao ay localized thunderstorm naman ang magdadala ng mga pag-ulan lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa may Iloilo at Cebu aabot ng 27 to 32 degrees Celsius samantalang sa Zamboanga, 26 to 30 degrees Celsius at sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. At dahil nga sa pagdaan ng low pressure area, asahan nga natin na yung mga pag-ulan ay aabot ng 50 to 100 millimeters dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at timugang bahagi ng Southern Luzon. Sama yan yung mga probinsya ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Mula nga yan ngayong araw hanggang bukas ng hapon. Pagsapit naman ng bukas ng hapon hanggang sa Miyerkules ng hapon, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa may Mindoro provinces kasama rin ang Marinduque, Romblon, Palawan, dalayan ng pinagsamang habagat at low pressure area. At pagsapit nga ng Miyerkules ng hapon hanggang Thursday ng hapon, na kung saan nasa West Philippine Sea na nga yung ating low pressure area, magpapaulan pa rin yan dito sa may Occidental Mindoro at Palawan. Yung mga probinsya nga na may kulay dilaw, yan po yung mga areas na makararanas ng pinakamalalakas na mga pag-ulan susunod na tatlong araw at aabot nga yan ng 50 to 100 millimeters. Yung ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng mga localized flooding. Especially nga sa mga areas na nasa syudad, malapit sa ilog at nasa mababang lugar, at mga landslide naman, especially din sa may very high susceptibility areas. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa mga piligrong dala ng malalakas na pag-ulan, kaya nga ng pagbaha at pagbuho ng lupa. At sa magiging kalagay naman ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ang karagatan natin, mapag-alo na abot lamang ng 0.6 to 1.5 meters. Panayad hanggang sa katamtaman ang mapag-alon. At sa magiging lagay nga ng panahon sa susunod na tatlong araw, dahil nga sa patuloy na epekto ng low pressure area hanggang Miyerkules, asahan natin na patuloy ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa may katimugang bahagi ng Luzon. Pagsapit naman ng Huwebes, dito na lang yan sa may kadlurang bahagi ng Central Luzon, pababa hanggang Southern Luzon, particularly sa mga areas ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Palawan. Pagsapit naman ng Biyernes, malaking bahagi na ng Luzon ang makararanas ng unti-unting pagganda ng panahon. Dito naman sa Kabisayaan, magpapatuloy din yung pag-ulan hanggang Miyerkules. Malaking bahagi pa rin ng Visayas ang makararanas sa mga patuloy na mga pag-ulan. At pagsapit ng Huwebes, dala nga ng paglayo na ng ating low pressure area, more on sa western part na lang ng Visayas, including Iloilo City, ang makararanas ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-ilat at pagkulog, at improving weather na nga pagsapit ng Friday, pero more on may mga chance pa rin ng localized thunderstorm. Samantalang dito naman sa Mindanao, bukas asahan nga natin na magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at aabot pa yan hanggang Miyerkules. Ngunit sa malaking bahagi ng Mindanao ay iiral na yung localized thunderstorm. Especially nga pagsapit ng Thursday at Friday na kung saan patuloy na nga yung pagganda ng panahon. At base nga sa ating tropical cyclone threat potential, yung binabantayan nga natin na low pressure area ay mataas yung chance na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras na kung saan dadaan nga yan sa kalupaan sa pagitan ng Visayas at Southern Luzon. At bukod dyan, ngayong Linggo ay meron pang isang posibleng low pressure area na mamuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And by next week, nakikita nga natin na dadaan yan dito sa may northeastern part ng ating Philippine Area of Responsibility at mababa naman yung chance na maglandfall. At bukod pa dyan, ay meron isa pang maaring mamuo na low pressure area muli sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok sa loob ng PAR. Kaya patuloy po tayong tumutok sa pag-asa sa mga posibleng developments ng mga bagyo o low pressure area.
7: Alright, sa mga ito ang pinaka-latest nga pag-asa weather forecast sa Balantayan, gindi ay ba kinaibag yung mga posibleng mulanfall, no? And muagi diri sa Kabisayan, north of Visayas, at the same time south of Luzon. So murag maigo ang Panay area anibay, ha? Balantayan, and at the same time, ang atong ginapahimang no lang yun, andam-andam lang yun ta. Andam-andam ta, dili ta mag, dili ta muli mo, usari, dili na to, usari, tawag ka na, nalimot na lang hinuon ko. Dili na to, palampason ang pagpaminaw sa mga radyo, television update, no, sa dagan sa panahon, kay mukaritrabi, kitawag, bunok ang kusog nga uwan, at least makabantay ta, kung mulaod ba ta, or matulog ba ta, skilid sa to, sa sapa, magcamping-camping batas kilid sa sapa sa mga bakilid, ha? At is magkabalutas dagan sa panahon. Sige, ha? Oras alas 5.26 na sa kahaponon. E check na to ang report ni K5 Ariel Apas sa K5 News FM sa Sagay City. Atong hibaw-on ang pinaka-latest nga update sa shooting threat, ha? Diha sa Escalante National High School. Nasa linya ka K5 Ariel. May hapon, Yel?
0: Yes, K5 Bahabay nga po na alarma kagriyang buntag ang kiniyang mga ginikanan estudyante kag magtutudlo sa Escalante National High School kung sariin nga. Nga doon ay nakita sila nga Facebook post o sa social media kiniyang shooting threat K5 Bahab. So karoon na ang ginikanan nga iyan ang kasugat sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga bata sa Kakibabab. So karon natong ginabi kanina si ang principal for si Jesus Padilino kung sariin nga nagpatigayan sila dyan sa nga bulig sa nga lokal nga kulungan sa Churay sa Escalante kag-araman na yung si team member Johnny Jojo Gabriel ang among nakasahin sa 3 and over kag-araman si tipo ba pulis si pulis Lutina Ginel Florindo Pahardo Serbab.
7: Oh, K5 Ariel, sa ako ang pagsunod ganiha sa imuhang mga gipang post sa K5 News FM Sagay, na mention dito ka K5 usani. Ka K5 Ariel mention dito nga ang suspect daw sa maong shooting threat is nakuha na sa usani sa mga otoridad. Sakto ba?
0: Yes, right, kasi may Bob, kininyagi lang si alias Jacob, no? Ako ni Jacob, kay iya personal account, may ara iniya atelier, no? Kaya, ginituan man ako, bago lang gid, ang iya panimalay sa mga responsable o kung nagidudahan niya siya ang nag-message through sa Roblox niya, gaming, kaya ang kining Roblox na kasi may po, hindi ko magagaling yung sinigang ka-message.
7: Okay, so ang messages kay K5 Ariel is not coming from Messenger nga sa Facebook kundi mismo sa Roblox nga Messenger or message option.
0: Oh, Yes, 65 Bob.
4: Pero...
0: Yes,
4: go ahead, K5 Ariel. Oh.
0: Atong ginabi niya yung mama, pumunta diin nga sunok pa siya ang mama nga isa na sa cellphone, wala magaling ng cellphone si Kuan, si Jacob. Kaya willing man ang yan ang pagbisigyan sa cellphone kung nga tungkol magiging niya si Jacob man ang nag-message ang shooting threat sa natabo dito sa Escalante National High School,
4: K5 Bob. K5, akong usbon ha, akong usbon ng pagkutana kay medyo na, nasangit to, akong tutunlan gani ha, nakuhaan ko na. Na-distract ko. Nakuha ba si Jacob na-abaro sa custody sa kapulisan si Jacob?
0: Wala. Baka si Bob, Petro, padayon pag investigasyon sa kapulisan, sa Sagay-Pinti, ang ilang nag-trip, nakuha sa ang cellphone na ginagisiguro nila kasi kay Bob, kagang bata, ipapuli naman sa ilang panimanay.
4: Okay.
0: Ang bata, inusinte, kit, lain man ang pag-message, dili na ko na siya amuna ang mag-visit siya kay Bob, dili ito na parehas ang pag-message kung siya mag-visit, dili gi parehas.
4: So ilahang gi-deny and at the same time, ilang gi- ilahang
0: gi-deny.
4: At the same time, kay K5 Ariel, is ilahang gi- kanabang kumbaga, gipagwa nila nga, kumbaga ang kanang Roblox nga account ni Jacob is na-hack, ana?
0: Oo, mauna. Mauna lang ipagwa. Tulang ito nakitaan daw, mag-ulan na yung account ni Obra mo kasi kay Bob.
4: Ah, okay. So, kanang Roblox account ka kay 5 Ariel, naka-receive, ana, ang iyahang classmate nga gaduwa po itong Roblox?
0: Oo, yes, kasi kay Bob. Kaya kanin nga, ang si Jacob, wala niya siya eskwila sa Escalante National High School. Kaya nag-eskwila niya siya sa may old population National High School, kasi may Bob.
4: Okay, si kaning ang kaning naka-receive sa text as a message gikan sa Roblox is from Escalante National High School. Si Jacob is Old Poblacion National High School.
0: Oo.
4: Okay, so maglisod pati kuan ni Palawom ka K5 Ariel kay syempre ning angkon ang or gipagwa sa pamilya ni Jacob nga itas nga hack ang account or mauna pero kay K5 Ariel nganong suod halos suod man sila kaayo magchatay sa kining iyang amigo.
0: Oo. Lagi. Pero ang ginalantaw karon kay K5 Bob nga investigasyon suno pan ni sa principal nga si Jesus Padilino. Kanya sila target kung pwede mahinabi kining nagpost sa social media kining nila nga si Gia Cecilia. Kinaagi siya nga Facebook account kay K5 Bob. Kaya din sumayan man sa nga COP, sa sag-aasang Escalante 20, din taugan kag wala ininya gasabat. Kag maupod ni ang lokal na kuluhan sa siya sa Escalante, kung sa diin, wala mag-itiapod gasabat niya ginataugan man sa kutane. Ininga post kaya sa social media nga nagahatag sa alarma sa katawan o kon sa mga sudyante dire sa may Escalante National High School kagibay ba?
4: Kagay, 5 Ariel, diin man dahil ni Ron si Gia Cecilia. Asa man ni siya nahimutang na...
0: Oo, amo na.
4: Ha?
0: Maugin na ang ginalantaw na karong kay Bob kay kanyang niya dami account po ning Cecilia nga nag-post social media kag nag-tag sa 21 ka mga friends niya sa Facebook kay Bob.
4: Agay, murag na hugra ni kay 5 Ariel kung pananglit na sa kung huna-huna ni Ariel basig palabugay na ni sa sitwasyon sa lugar?
0: Correct. Kaya Bob, gawin ko magalantaw sa angulo.
4: Kay abi nimo pero pag-adto nimo nito nimo Ariel sa balay aning Jacob kumusta ang sitwasyon sa ilang panimalay kuan ba ni kining may kaya
0: ang tapos ang ilang pamilya respetado gid kakipay Bob maayo magtratar kag ingon man niya bata maayo man magitender base man sa to nakit-an dito sa area pag-adto sila panimalay kakipay Bob
4: kakipay Ariel kay ang claim ni Gia Cecilia sa iyang post is nakita niya daw ang tablet ni Jacob. Di ba, sakto ba ko? Nakita niya ang tablet ni Jacob, na-open niya ang tablet ni Jacob. Kay nilakat ko na si Jacob, niya na timingan nga, open ra ang tablet. Iha ko nang giuting kay, nakimauto nga nakita to nga conversation. Nan, di ba? So, basig na adihay, basig na adihay taga sulod balay ila ka Jacob Ariel nga kini ba nga concerned mauna iya hang gi-post di palaptan niya ka K5 Ariel?
0: Wala mong buti ni Bob kay kung may naaman siya ang nagpangisog kay siya man ay naghatag og concern sa publiko o kung sa among maungat eskwelahan kita kay Bob. Si wala man po siya nagsabat nga ginatawagan siya pinaagi sa messenger nga sa yaman nga Facebook nga post kay Bob dito ipaagi sa messenger. Wala gid kontak po dili mo kontak sa.
4: Pero eksakto siya guna-huna Ariel kung tinuod nga may concern siya dili niya i-post sa Facebook kundi di siya mag-ubrag account nga dami i-post niya sa Facebook to nga. Nga ko, iyauntang istorya ang ginikanan ni Jacob, di ba? Kay naarama siya sa balay siguro, di ba? Kung mauna, basig labugay ra ni ka K5 Ariel, pero ang pangutana, na-locate ba ni mo ang katong ginachatan ni Jacob? Ato nga iyang kakaistorya sa chat?
0: Na-locate sa ganiha, K5 Bob, pero ang mag-hulat lang dito sa parent final mga desisyon o final nga investigasyon sa atong kapulisan ni Poles Lieutenant Colonel Florindo Pangardo, K5 Bob.
4: So this is the reason why K5 Ariel, kay since under investigation pa, wala pagid matino kung unsa ni ka-kinibang ka-seryoso no, ang maong threat K5 Ariel, maunin ni rason K5 Ariel nga nakapailawong karon ang ENHS sa alternative delivery mode meaning murag sa panimalay ra sila magklase ana murag online class ana
0: modular class
4: na so dili pa ni
0: bago na ginato sinabi kasi ang sa principal sa Eskalante National High School kasi nagdeklara sila subwas nga adlaw ug mga adlaw mga sugod July June 29 patubang sa July 1 ang modular class o kon magpadala sila sa mga kining mga testi mga papel nga para sa tun-an kay pabad dito sa Panimalay magbalik na lang normal klase sa July 2
4: Okay. Ariel, thank you kay Ariel sa imuhang time. At the same time, hopefully na makahinabi pata dugang update kalabot niya na kay paminaw na ko K5 Ariel, basin siguro kung dili ni siya labugay lamang, dili na ni pang pahadlok sa community, basi ba nga naghimo gitpod noon siya og tinuod nga kaning dummy account kay mahadlok pod siya sa pamilya ani ni Jacob. Kay nimo pabitaw. May kaya si Jacob, ang pamilya ni Jacob may respetado pero basig mauna nga kining gahimo sa dami account para nga matribukar sa pamaagi nga dili siya ma-identify.
0: Ang paimang no lang adugang sa principal one essence of Pabilino kasi pa ba ko sirin nga kung pwede lang nga hindi lang maghatag o kung magpanit ang mga ginikanan sa mga estudyante nga nag-eskwila sa publikong eskwilahan kasi pa ba nga may natin kanya no nananuaman ng mga PNP nga nakadistino kay nagpatigay naman sa mga pag-search sa mga estudyante sila mga bag para man sa mga seguridad sa mga nag-eskwila kay pa ba.
4: Sige. Ariel, thank you so much. Borg nakas patrol runay.
0: Yes, kasi by Baba, madamo yung lord kita kung kaya niya. Ini nga balita kay Baba, pinadulong sa details sa Banded Extend Pulse of Government Prumen, di Facebook may sa pagkaran na naka-detox ka pa. Nanong ka din sa may siyudad sa Escalante para sa Elgan Senador sa Avon, initigay para sa kampiyon niya mga balita, servisyo publiko, kaligawan sa Northern Negro, K5,
4: salamat kay Ariel Apas sa imong report, no, sa live siya karon sa patrol no na adya sa may siyudad sa Escalante kauban siguro si ka K5 Jo Marie mautang pinaka latest nga update ba so mauna nga napugos itaw ng eskwelahan nga magmodular lang usa until July 1 samtang wala pa matino no wala pa final results sa investigation to prevent no nga mahilayo sa dugang pang mga kining palayo lang pasitood nga akong gikaingon nga naghimo tog account kay para nga di po siya mailan mahadlok po siguro siya sa ginikanan aning Jacob at kabalo ba no at least ongoing investigation at the same time kining unta pod dili unta ni kanabang kumbaga gamiton ang sitwasyon sa Tacloban na tuwan tayo itulog kabukpatay dito ng estudyante kagi pamusil po silang kapwa estudyante himuon siya kinibang advantage no mo take advantage ang uban diha nga mga scammers mo take advantage kining mga tao nga kinibang manglabugar gid in town sa Katilingban ha ginana gani nga mga sitwasyon bay Ana amoy mabatian diha nga mga impormasyon nga ay mga active threat, no? Ayaw ninyo i-post sa Facebook, ha? Para dili maglisang ang mga tao. Irikta og tawag ang 911. Ngano, lisod jud kayo? Lisod jud kay tawagan ang 911? Ha? Ngano i-post man gyud sa Facebook? Lisod jud kay tawagan ang 911 nga ang 911 is a free hotline para kinibang kun dunay emerhensya, may mga ka kinibang kaduda-duda nga mga lihok diha sa inyohang tugkaran, itawag ninyo sa 911. Ayaw mong shout out sa Facebook. Di ba kapila naman na nato gisulod kani kiada gahi magutag mga ulo. Antigas kasi ng kukote natin. Simple, very simple instruction. Kung naay emerhensya, naay mga kaduda-duda nga mga lihok diha sa ha sa kining atoang palibot, ang atong himuon bay tawagi ang 911. Anong dili ba kita mahimo nga matawagan ang 911? Ha, kanong magpakitang gilas pa man sa Facebook? Ha? Pinduta 911 call. Oh. Pagtawag ana, di karon pananglit nim post ka. Ha? Nim post ka. Imbis nga ha? Kaya abi nimo kani mga threat by kani mga shooting incidents. Ang oras ana, grabe kay ka mubo. Ha? Komo mupatigayon man gyud usa ka shooting incident, ha? Or kani pagpamusil ang usa ka suspetsado. By every second counts. Nubo kayo ang oras nga absun sa otoridad karon. Ibutang nato. Ha? Nakabalo ka sa insidente. Kani nga plano. Ha? Ang plano na balaan nimo, nakita nimo, nasaksihan, nabatian nimo. Imuha pang gi-post sa Facebook. Pag-post sa Facebook, mga 5 minutos pa 10 minutos usa ning abot sa otoridad. Ang otoridad, ha, mu-action within 3 to 5 minutes. Pero ang pagpamusil by 4-5 na ang patay kay tungod nahitabo ang insidente gikan sa imong pag-post. 2 minutos gikan sa imong post nahitabo na ang pagpamusil. Inya naabot sa otoridad 15 minutos pa usa ni abot nila plus 3 minutos sa ilang pag-action di pila nakabuk patay nga tawo. Ha? Ano nga hapla? Kay tungod sa imong kagago!
28: El Castigador! El Castigador!
4: Imbis itawag sa 911 aron maaksyonan dayon, i-post pa sa Facebook? Arihis kang dako!
28: El Castigador!
9: El Castigador!
4: Ignorante! Manang inanayaon pagyaw-yaw kaysa magsigitag hangyo. Nasabtan ko ninyo, ayaw ipo sa Facebook. Rikta tawag sa 911. Kung layo ka diha sa police station, itawag sa 911. Post pa! Katunto!
28: El Castigador!
4: Imbes masalbar pa tong mga estudyante, this is a future step ba, ha? Imbes masalbar pa tong mga kinabuhi, kay tungod sa imong pagkatunto nga mo-post pa ka, bisag kabalo na ka sa plano, i-post pa, parang ha, for what? What the F? Pakra. Di, tanawa. Ha? This is just a hypothetical situation. Kanabang murag, kumbaga, kanibang sitwasyon nga, kanabang makaingon ta nga, kung mahitabo man, in the future, palayo lang, at least makabalota ba kung unsa ito mga steps? Kung naaman lang mo yung direktang matawagan po, butang nato, ha? Kining nakabalo ka sa planning. Ngayon na kay direktang matawagan sa PNP, kaya na kay kaila sa PNP, friends mo sa Facebook, matawagan mo sa messenger o nakay number, direkta og tawag, ayaw pagkagaga. Ha? At least karon nakabalo mo kay in kaso urig mahitabo naghihimo na nimo, mo post pa ka sa Facebook karon pangutana. Nahulog pa noon kang Juan, kining ikaw na nung ipasibangdan, kaya gano'n maning post pa mang kakabalo naman dahil ka sa sitwasyon, ganun wala na lang mani mo riktaha ang kapulisan para matap na dayon. Di ikaw, apil ka sa, Juan, apil ka sa kining ginatawag nga kasuhan ka kay kabalo, di ay ka gano'ng ipost pa ni mo, tarantado ka. Di human. Oh, may hapon nga K55Y live karon ganinang alas 2 pasado ang ulan diri sa Mabuni tapon. Kung walay luod ka K5 Bab, dili katawag ha? Sa 911. Hindi, makatawag ka. Luod, load guro ni oh. Francisco, kung makatawag ka, bisag wala kay load sa 911. Ha, bisag wala kay load, makatawag. That is why, gikuan gina sa gobyerno, gibutang gina sa gobyerno nga linya, set gina sa gobyerno nga kining sa panahon na ni Duterte ha, ka ng 911, ha, emergency hotline. Nga bisag wala load ang imuhang cellphone, makatawag jud ka sa 911. O, mao na siya. And, mao na ko na pinakasimple, ah, nga pinakamahimo ni mo sa, nga contribution sa inyong katilingban, ayaw siya post na Facebook ba? Gagmay, kaayaw kuan, gamay ron ang hatag sa Facebook sa monetization. Ay mo, huna-hunaan ang monetize mo, gano'n man ba? Unsa man dyan mo kanindot mo obra o kining vlog. Ha? Unsa man dyan mo kanindot mo obra o kining content. Musikat ramo og naamoy ipanawagan nga sama ang mga insidente ha? Atay. Mao na nga kwan gud kining tarungan ninyo ayaw mo og padala-dala anang pasikat sa Facebook. Ya. Tawagi ang kapulisan, tawagi ang Bureau of Fire, tawagi ang 911 kay hi, kisa may naadi high number sa police station? Gaga? Gago? Mupost pa sa Facebook, bisag tuan ay nagaginamo sa ilahang balay, sa ilang tugkaran, bisag gisita, gikuang, gisulong na sila. May ba? Tabang! Tawagi ang PNP! Giharas mi! Tulto ka gaga! Tawagi ang 911. Ayaw, sige, panawagan sa Facebook. Di karon, nimpost pa ka sa Facebook sa inyong emerhensya. Kay nasunog ang inyuhang usay na nasunog diha. Ha, naadihay, nagdalag kutsilyo sa inyong tugkaran niya. Natagba mo pugong sa pultahan kay inyuhang gipugnan, gipatid-patiran sa kriminal kisudlon mo. Niya mo shout out pa ka sa Facebook, tawagi, emergency. O gina-911 ni mo direkta, nidili ka malubaan. Kalabad sa ulo. May nag-ingon anaon pag istorya ba? Kag-imuhang istorya ho na ganang pinanindot. Ay! Dili mo. Dili makabalo. May nagriktahon ba? Prangkahanay ba? E makaingon ta sige tag-ingon nga. Kaniminaw mo ano?
28: El Castigador.
9: El Castigador.
28: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
28: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
28: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
9: El Castigador.
4: Nakakabati mo, panig sa bayan. O nilibot pa sa bot, nga kita po, nga naas katilingban, magginaga-ginagura po ta, mga sungatang dagko. Dapat kita kahibaw ta. Unsa ang atong purpose sa katilingban, dili nang magsigira tagyaw-yaw diri batok sa gobyerno, sige tagyaw-yaw batok sa mga politiko, na kita mismo sa atong mga panimalay, di ta kahibalo. Bisa kapila nagiwaragwag sa gobyerno sa kining, pila na katuig si Duterte, nahuman ang terminong Duterte, na naman to'y 911, 2022 nahuman ang terminong Duterte. Unsa tong tuiga gi-establish ni Duterte ang 911 emergency national hotline? Si Marcos na lang ro ning pungko, gyapon ta kabalo mo tawag 911 kay manawagan sa kita sa Facebook. para matabangan tas tong emerhensya. Di ba? Huwag yapon kay... Mupost pa! Ha, ipost pa sa Facebook! Karon! Matimingan nga grabing isuga sa ning sulong sa inyong balay. Ha? Ang imong himuon, dagan ka kung maabrihan ang portahan, guwas sa exit, magdagan ka, magdial ka sa 911. O, og di ka maabtan, tago ka 911. O, 911. Sir, ma'am, dali ay taong ko diri kay naigagukod na ko. Ha? Dali ay taong ko kay tago na ko aning ilawom sa drum. Wa pa ko makiti, dali ako. O di, natabangan ka dayon. Karon i-post pa ni mo. Pag-post ni mo, pagkadugayan na nabasahan niya ang mga nang basa po, wala po'y kalibutan. Maingon na po'y la, halaluyan ni mo. Day, tago, day. Niya, mo reply pa po kadali ay taong ko. O, imuha pa ng gidayal directas 911, di, waan na. Ha, nakaluwas pa ka. Nadakpan pa ang katong perpetrator nga mo hilabot sa imong kinabuhi.

0: O siya ah. Okay na to ah. Oras, alas 5.50 na sa kahapon. Ito i-check ang report ni K5 Jong Barsales. Nasa linyas ka K5 Jong. Jong, may hapon Jong.
1: Yes, kay K5 Bob. Nagpabilin daw yahapon karon sa kustudiya sa DSWD ang kantong 17 anyos nga estudyante nga nanunggab angol sa iyahang nga schoolmate ni antong nakalabay nga semana adlaw ni nga Martes, Hunyo 23. Dinhi ni mahitabo sa pay Teachers Village, Barangay Tuning, Dakbayan, San Carlos kung may numduman sa mga suking tigpaminaw. Ka ganina sa to ang pagpaginabi kang Police Captain Rodney Sarona ang tibababa sa San Carlos City PNP. Iyahang nga gipahayag nga gikustudiya ni ang suspect tungod kay lagi minor de edad. Onya waiting po ng ilang buhatan sa desisyon sa pamilya atong nadunggaban kung mapasaka ba sila puhon o kaso kay taas-taas pa daw ni ang kinini ang proseso nga kinahanglan ipahigayon una ni ma pasakaan o kaso niya doon na pa'y mga konsiderasyon nga ilang panan-awan kung ang katong pag-committer niya sa krimen is doon na ba siya intent no o, which is mo na ang gitawag o discernment. Now, karon na kalabot ining maong kaso gipasalig hinoon no sa buhatan sa kapulisan nga kung pananglit is makadesider gyud ang pamilya atong biktimas pagpanunggab nga mo pasakang kaso andam ang buhatan sa PNP nga mo akomodar ni ini kay Bob. So mo na ito ang mahatag report karong nga hapuna para sa programang El Castigador nga dalit kato sa D3 Bar Detect 500 og Mighty C. Ako si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sumato ang report ni K5 Jong Barsales. Medyo katawa lang ko gamay ha. Kay dili pa kuno, taas pa kuno ni nga proseso. Onya, hibawon pa kuno kung naay intent ang pagluba. Amoy ate. Wala pa kay intent ato nganing agas na ang kining gitubuhan na ka sa imuhang gusok ya wala pa intent. Uy ate. Na ospital na ka? Nadugsa ka na imong gusok? Wala pa toy intent? Ay nako nga investigation. Ay no, ang anak magina ah, ibawon na. Para na ako ba, kung ano nagyod kain na siya, kining katawaan na nagyod kain na siya nga mga rason kong palanglit. Doon na pa'y intent. Na, oy! Nalubaan ka! Walang intent na nagluba ni mo! Niya, o sa may irason pa kita na, maingon nga, dili man to siya akong target mo, siya akong nalubaan, abin na kung sinaalaan ko, so, ha, naalaan siya, nga siya ang target, niya, pagluba, mingon dyan po nga wala to'y intent. Kaya tungkol, dili man siya akong target. Unta siya man, nadasalaan na ako siya. So, sa ngalan, nganing luba, siya may intent siya, may sala lang ang target. Diyos mio. Diyos mio, Marimar. Ay, naku. Anyways. Oras, alas 5.54 na sa kapon. Wala kita yung oras, mga K5. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Huwag manapodapuhon. At the same time, may pagpaminaw nato karon sa tuang mga istasyon sa radyo sa Fabulous Toboso Radio Click FM. At the same time, K5 News FM San Carlos. Salamat sa inyong pag-uban. May hapon sa tanan. Bye-bye!
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol bukod makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL.
2: D5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: May adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
10: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
9: Oy.
10: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
9: Wow.
10: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier. Mm-hmm. Monang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Mm-hmm. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
9: Oh,
10: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir
9: wala,
10: GP.
9: Wala,
10: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga probiotics or good bacteria.
9: Mm.
10: Mudaghan ang imong probiotics.
9: Wow.
10: Unya, kininga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
9: Oh.
10: Aron, malikayan ang anxiety,
9: depression.
10: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio.
9: Mm.
10: Kabantay ka ng mga bata, Sir GP,
9: oh,
10: nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
9: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo.
10: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ra na sa BCO.
9: Correct.
10: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
9: Mm.
10: Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio.
9: Oh.
10: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
4: D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Dok Ramil.
10: Hmm?
9: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
10: Correct.
9: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
10: Mm.
9: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
10: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
9: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
10: Mm.
9: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
10: ang uban
9: army,
10: ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
9: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
10: correct,
9: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes,

0: pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplements.
1: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras, Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: Ditribayo. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
3: ditribayo.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
5: Ako si Ariel. Na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Das pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag GTX 500 ka. Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix, GTX Coffee Mix,
1: mabasa butika,
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap,
1: mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag GTX 500. Ang GTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag GTX 500. Atlaw-atlaw. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: silingan gati TX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: TX 500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GT.
4: Correct.
3: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyon ay mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po kaklase. Ang sikrito sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
3: Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
4: Correct.
3: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na, Doc.
3: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og MyTC, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow. Mao
3: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MyTC jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
6: tulo pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Oh my God.

0: Basa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagat-sagat pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Oras sa K5 News FM, alas 7:10.
8: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
9: I remember the days when you're here with me.
8: Mga karanasan at problemang puso.
10: Ay, nato!
8: Pamilya, relasyon, at iba pa.
9: You and I will never say goodbye.
8: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

listening K5 News FM San Carlos. Maayong gabi San Carlos Senyos. Kumusta man mo din na? And dobandobandi ko ninyo hangtod alas 8:30 sa kagabi on sa itong programang Love Notes. And this is your lady, Anne. And hello sa tanan nga nakatune in sa itong programa. And sa mga naroon dyan sa mga tagsatag sa kabanay, makalimut kayo sa manihapon ta. Pag manihapon ta mga kalalabs, oh, may nagiingon nga. Unang hungit ako. Ako rin ang unang hungit din ha. Alas 7:26 na. Again, kumusta? And mayong gabi San Carlos. Sa mga kabukiran ng mga lugar, labi sa mga Valle Hermoso, sa mga neighboring place na to, Calatrava. Speaking of Calatrava, guys, besta sa ilaha karon, no? And, wait, naa dito ang akong ano po. Napo dito ako ang favorite nga banda, ang Trupa Vibes. Nga si, ano, si Val Ortez. Na all, reggae na taani. Mag-reggae-reggae ta. Kaya ganahan dyan kayo na ni Sir Val. Kaya ano na sila, friends kaya na sa best friend kaya na sila ni ano, ni Elias. Kaya ganahan ko na ni ano, ni Val Ortez. Oo, ang lead singer sa Trupa Vibes. So, and, uy, basig magpakalatrava mo sa mga muadoron dito. Or din yaba mo sa San Carlos, naput yung mga pasundayag din sa San Carlos. Bahala na mag-asa mo, basta mag-amping lang yun mo, guys. Ha? Mag-amping lang yun mo. Sa inyo nga paglakaw, sa inyo nga pagbiyahi, mga kalalas. Okay, ang atuaron nga mga, ang atuaron nga fiesta, charter day, ang mga kalambuan, ang mga programa, oo. Na programa sa Calatrava, na po yung mga programa din sa San Carlos, and uuhapin na po ng charter din sa Canlaon, mga kalalags. So I think Pizza Dos ba ang sa Canlaon? Atuan na po, ato na po ta dito. And good evening Sipaway, sa mga namino diyan sa Sipaway, ato ang mga kaila diha, ang mga always nga naka-tune sa itong programa, may gabi ninyo diha, o sa atbang natong baybayon, sa itong mga friends din ha, hello, hi to Ma'am Lely, gabi ni mo diyan Ma'am Lely, mag-una-una ko da-greet ni mo, ato Ma'am Juliet Chu, Ma'am Juliet naka-live daon ha, sa usan na to ka Facebook account, sa K5 San Carlos, kaya di na maka-live sa ito ang page. Kaya, dislaganahan sa naong the lady on. So, derita mag-yaw-yaw sa K5 San Carlos. And good evening sa itong mga KSS. Sa ito ang mga K5 solid supporters. And anyway, sa ako ang na ako idalit ninyo ron nga balita. And atangin ninyo guys, kaya usan ni ka balita nga usa ka estudyante mga kalalabs nga taga-Bago nagpakamatay kay gialigar nga gibuwagan sa uyab. My gosh, nganong nagpakamatay? Kus kadaghag uyab sa kalibutan. Pero kabalo ba mo mga kalalabs na anay mga reason? Siguro dili mo ning mga klase sa mga tawo nga dili sila ano kumbaga siguro pag kahitabo siguro and then epektuhan ang iyang ang tanan-tanan na niya iyang mga tibuok na niyang kung siyang kaugalingon. That is why nga nakadesisyon siya. Ito sila mga tao nga mga mahina talaga. Kaya itong dili kaya ang maong ang hitabo ng gibuhat nila. Pero kung kaning mga tao nga isugun uga ano, huna-huna, yeah, dayon, bulagag uyab, ngayon na nga, aw, nga naman, ikaw ka bago di ay. Diba? Napila ka adlaw, imo na lang ma-realize nga, uy, ano mo to, ni gilak-hilakan, ni lakiha sa una nga, waman, ipang himasa. Ha? Pwede kayong maka-skincare niya, nakilakan, raoy, no way. Panghimasa, de siya niyan. Ako maghilak, oy, no way, di siya kumuhilak.
Ito guys, oyo. Makakuan ka sa balita bang kana bitong hinuon, di po nato siya makuan no. Di po nato siya ma-blame kay iha man ang tinuyuan. Tinuyuan man gyang ingon ana, ang kabalo man gyud kang akano si hero dismo parang di ginuon ni mo hila. Good evening, DJ. Pa-shoutout ko no sa iyang family dyan sa may Sipaway Island. May gabi matagal Sipaway. Okay, matagwa ko. Li ba kay gagmay kay mga litera? Ako nalang si Gahon. Ako mata, guys. Pero kabalong ba mo mga kalalabs? Ang ato apo di ay nga story ron. Okay, ang gipadala, nagpadalaan ni kay si Mia tungod ragid sa agreement na nga pakyas ang tanan. Okay, so actually mag-uyab ni sila pero kabalo mo nganong unsin hitabo nilang duha. Mo bitaw na guys nga sa to aron nga sender, wow ha. Indot kayo ang imong gipadala ron nga sula. So taga na to nag-advise unya ang iyang nga gipadala nga sula. Uwag pinapod nga to ang balita. Kay kabalo mo guys ang balita na to sa K5 ga urus-urus pating pagkadaghana. Ako galibog pugo ka sa kumubasa. Oh, suntok na kuno largo oy, oh, isog. Isog lagi ni Dodong Hero, ay dis mo paran. All right guys, so mo play sa kog song and I will be right back. Ako sa ning planning song from Chad Borja. Masig makahila ko din hiron og kuan. Masig makahila ko din hiron og lansang ba. Kapamina ko ani nga music. Okay, so guys, here's Chad Borja, ikaw lang. Hindi lang sa 95.7 K5 News FM. And mabalik lang ko for my second gap sa tong program. So stay tuned for more.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio
3: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: At na ikabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Around the time now is 7:48 na sa kagabion, mga kalalabs. And again, sa mga bago lang dyan naka-tune in, welcome sa itong programang Love Notes. And this is my second cup, guys. And until 8:30 sa kagabion, together sa ito ang balita, news. And ang ito ang newsroom kay medyo, kanabitang makagool. Makagool nga. Makagool bitaw nga imong pamalandungon nga mahitabo ni sa usa ka estudyante. Nga or nahitabo ni sa usa ka estudyante nga kasi makapangutan na ka nganong gibuhat man intawon ni niya oy no, pero sa tinuod lang gyud mga kalalabs dili gyud nato siya siguro di na gyud kaya siguro ang kabugat sa iyang gidala-dala niya ba nga problema at the same time basig nakaingon gulo siya nga di na nako kaya murag dire na lang gyud kukutob. So mauna guys nga before tamo basa no sa maong balita. Hi and good evening to Ma'am Janet Dakdaka Bugwas. Good evening, Ma'am Lady Ann. Mato ni Ma'am Janet. Good evening, Ma'am Lady Ann. Ulan mi dirito boso samtang naglaswa o prito nga panit. O, amapod ma'am prito nga panit mong sudaan. Oo, palit si Ibiang Gaina, ma'am. And naglaswag prito o panit. Mukhaon mi kay, kuha manamo kalami ana mamay. Fresh kind of from the dagat pa dyan. Kay og mo, palit ka merkado 380 ang kilo sa panit. Ang kuha namo kay 200 ra. So kalami, so, namikin sudan ni Ma'am Janet Day, Janine. Ha? Panit. Oh, ikuan lang. I-chat. Ipadala sa messenger ko no, Ma'am Janet. Alami, mananay mo, sudan mo mo eh. Alright, so di na to dugayon no, kaya medyo ang ito ang daghang patagpag-discussion sa ito ang love notes and may panyakong kuyog din yung gatikungkong nagkinaon ba? Gutom, nagigoro ni siya no? Luwi pa ninyo, gatikungkong nagiging town. Okay lang na guys, kaya break man kuno niya mo mo ni gabrik nga gadagandagan. Okay, so sumala sa to ang balita. Estudyante nga taga Bago nagpakamatay human gialigar gibuwagan sa uyab. Exclusive nga wala na kinabuhi dihang nakaplagan sulod sa usa ka kahoy sa Dakbayan sa Bago, Negros Occidental, ang 18 anyos nga grade 9 students nga taga Don Salvador Benedicto. Human kini magpakamatay tungod kay matud pa gibuwagan sa uyab. Tuyo nga gitago ang ngalan sa biktima tungod sa sensitibong panghitabo, pero giingong anaa kini magtungha sa eskwelahan nga dili nasakop sa lugar hain siya magpuyo. Sumala pa sa igsoon niini, giatol sa biktima ang pagkutlo sa iyang kinabuhi, dihang hinanok na ang katulog sa ilang amahan ug uban pang igsoon. Una kini magpakamatay, giingong nagbilin og sulat ang biktima nga nagpasalamat sa iyang mga higala ug tibuok pamilya. Sa maong sulat, gipautwa sa biktima ang iyang gibating kaguol ug kalibog tungod sa mga negatibong butang nga iyang na huna-hunaan. Gibutyag usab niya nga pinangga kayo niya ang iyang uyab ug naglaom nga unta dili kini pasakitan kon pananglit makaplag kini ug bag-ong karelasyon. Sakit man oy. Ah? Babayi. Wala na matugkad. Wala mag-iingong babay ba, Miss Janine? Wala na matugkad sa igsoon sa biktima kung unsa hinungdan sa pagbuwag sa magkarelasyon. Pero kumbinsidi daw sila nga ang breakup mao ang hinungdan ni ini. So maana siya guys ha. Okay, kamo diha ha, mga batanon. Basta gani na amo sa ginaingon nga namo sa kanabitang mag-uyab-uyab mo, ayaw ko din yung ihatag ibuhos tanan-tanan. Kahit kung masakitan mo, kung inyong love sa anang tao, abi, 1/4 lang. So 1/4 rapod ang mabakto yung sakit. Dili kayo ka matamaan kay nganuman wa man imo gitudo. Pero unsay gud man ta kabalugod nga gitudo na ba nato? Or maupabarabad guni ang atorang na naanahatag pa sa ato ang mga girlfriend or boyfriend. Pero sa para nako guys no. Ingon ani no klasing kuan. Grabe siya no. Grabe siya. Iyahag yung gi kada bitang makaingon ka nga ang kinabuhi. Usara gyud sa usa ka tawo. Okay? Naritay kinabuhi nga kausara gyud nga dili na ta pwede nga mopalit og kinabuhi din na ta pwede nga manghulam og kinabuhi sa lain nga tawo kay tungod kausara. Pero siya way duha-duha ihagit itong tapos ang iyang kinabuhi. So mauni guys nga dapat kumusulod ta sa gugma-gugma. Sa among ginaingon din hipirmi labi na ako always jud ko nang ginaingon nga always jud ka ready. Ready ka pirmi, ready kang masakitan, ready kang magmalipayon. Ready kang dawato nimo ang kanang tanan whatever consequences nga maabo. Kay nga naman, once nga kaning bataan ni waga naghikog abi siya o niya nabuhi siya no. Dili kay tanto abi siya nga natam-an siyang paghikog, nabuhi siya. Years nga mo abot siyang kinabuhi, siguro yara na lang ang katawaan ang iyang nagtabo ba? Kaso lang karon siguro, grabe giguro iyang pagka-in love sa maong iyahang uyab, maong nabuhat na niya. Siguro, usapon niya siya misyanin nga kanabitang, imurabitang iloom ang maong problema, no? Diba? Wala kay masigmahadlo ka, nakasabaan ka. I-judge, usapon na siya, usagin na siya misyanin. Maundot ang kami gurong niya siya, hindi na lang may musunan yung gugmagang na. Naku, kay linggo-linggo ito. Ay, kami din na may musunan yung gugma-gugma. Uy, kay masakitan mi, mga tawa naman mi.
1: Kanindot sa kinabuhi ng single.
0: Yes, walay babag, walay babil, di ba, Miss Janine?
1: Walay mangutanan mo, asa mo kamot to?
0: Oh, mawag yun na! Mabito nang dili ko maminyo, di ko kananan ng tagalihog na lang, anong asa man mo, asa mo gigan si mong anak, pamauli na mo na, di ba? Di ra ba di ko gananan na, Miss Janine? Nga kay kami ra ba sa kong anak, strike anywhere, ra ba gid me, asa mga fiesta to, aming duha.
1: Oh, di ba?
0: Oh, di ba?
1: Nakanakan na rin naglakaw ni mo, maginanglan pa ka. Love, adto ko sa kuan, love.
0: Oh, na.
1: Be, adto ko sa kuan. Oh. Magunsa man ka dito, kinsa mo yung kuyog. Daghan kay grason.
0: Daghan kayo niya. Dayon, time to time, i-check ka.
1: Yes. Asa na ka? Na, uli na ka.
0: Uli na mo. Uli na da kay kuan.
1: Pero sa iyahang case, Lady Anne, siguro wa siya masumbungan.
0: Yes.
1: Maulaw po siya masumbong sa iyahang ate or mga igsuon or sa iyahang mamagpapa. So that's why nahimo niya. And isa, basi nag-cause na siya og depression and anxiety.
0: Also, basig wala na guro'y love niya ang maong, no?
1: Mm-mm.
0: Basig wala na guro siya ginalove sa iyahang nauyab niya. Kaya syempre, kung anhit po ta sa to ang parents or mga magsuon, makaya raman na to. Pero syempre, ang kuan din niya, ang iyahang uyab guro. Pero feel na ko, wala na ni love ang iyahang uyab ani niya. Feel na ko. And then, siguro, usa na ni sa reason. And the same time, kaya nga ni anak mo yung last nga salty nga, unta makakita na siya nga kanang higugmaon guro ni ang maong babae or lalaki. And then, naguro sila ay kuan tarong nga out of love na. I'm all out of love. For me, mami, out of love diri. May lalagi mo inter lagi ana og dili mo kuan dili kuan inyong lana diha. Dili isog. Di ba dai? Oh, di ba? Mishanin basta dili isog inyong lana ay mo sudsudan nang gugma-gugma kay na. Di ganyan mo kaya gani maghimo yung di maayo pero kabalyo ba mo mga kalalabs nga ang nahimo no sa usa ka estudyante siguro ano lang siya huyang nang gid siya pag-abot sa ingon aning sitwasyon dili niya kumbaga
1: first love niya
0: oh yes basic first love niya misya niya di na niya kaya i-handle ang tanan-tanan. And then wala'y naka-advise good niya, wala siya'y masyiran, wala gulo siya'y masultihan. wala siya ma wala siya maduulan nga kasumbungan niya kay basi pud og mahadlok pud siya ba no? So that is why ingon ana usa pud na sa reason pero pud kabalo no pero kita gud daghan na magud ta dinhi sa ato ang programa nga pangayo og advice unya may mga ingon ani nga kuan nga uban gani hanahana ra sa una kay nagito nag chat na ako before nag message na ako nga siya, Ma'am Lidian, gusto na kong magpakamatay kay ano di na ako kaya ang ginabuhat ko no sa iyahang uyab. Ninani po siya ba? Pero pertibigin na ko atong chat niya. Naabot may mikadlawan atong duwag. Gusto kaya hanay nga. Makasave tag kinabuhi. Kaya basi magtinudon. Kaya murag lain naman yung lain naman yung chinatan na ako. Okay, so mo to nga time nga. Gisigigin na ko siya niya. Every kuan gina-update na ko siya. Uy, asa naman ka? Ma-reply gani. Malipay na ko ma-reply. Mabuhat ra ni sa usa ka tawo labi naga kanang siguro wala nay oras niya iyahang uyab wala nay attention wala nay communication and the same time dili na siya siguro or kinsa ba nilang duha dili na malipayon sa maong relasyon dili ready sa seryoso nga relasyon dili ready sa or basig o takabalo, may laing bang nagustuhan ang iyang uyab. Pero unsa jud kaya reason. Ang ato ani, ano lang niya, kanang hanahana lang ni bang basig maunay reason. Alright, or basig nakakuan po ito kanyang mga naka-experience og mga di man ito maingunong basig pala din yung mga physical nga nahitabo, mga ingunan na ba? So, mas maayo na good na nga una ganita sa usa ka relasyon kanang kun lang good kanang di mo ta maingon nga go with the flow nang ato alang ba nga unsa lang gikaya natong mahatag di kay seryosohon nato ang maunggog ma hinuon okay ra man seryosohon pero dili na gyud siguro maabot sa point nga ang imong kinabuhi imo nang kutloon di po na siguro insakto na no pero unta mahimo eh pihan na nang decision og wapot na kabaloon sa gay main reason o sa gay rason nga nung nabuhat na niya. Pero sa iyang sulat, ma-feel ni mo nga sa ingon niya nga unta higugmaon ang iyahang uyab. Kung kinsa may makuan makasulod o usab o another relation na po. So, guo lang kayo pamalandungon ba nung no, usa ka grade 9 students 18 years old niya ingon ana dahil iyahang na iyaha dayon nga naaguman siyang kinabuhi iharagi usik-usikan gitin taon ka so mauna nga nay nakaingon din hi nga kuko ikaw kuno mismo ang naka experience ani ihunahuna ang pagbulag o pagbinulagay sa usag-usa dili na ingon nga kanang naay sayop or ikaw ang naay sayop usahay wala nang siguro gatugma ang inyuhang nga direction nga duha so na lang jud siguro yung mga butang nga dili kaya ninyong i-patch up mauna nga ingon ana nga nahitabo sa ilang duha. Alright, so alas 8:02 na mga kalalabs. And ato sa nibasahon ni Usaka sender na to. Nagpadala sa iyahang sulat.

for na to basahon. Hello and good evening to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Ayaw mo anang sulti kay si Sir Joong Raba. Gasugod pa og in love. Ha, lain man po na ka Sir Joong Ma'am Janet kay kuan man na silang duhas. Kumbaga ang ilahana ng ilaan ng feeling sa usag-usa murag stable raman, wa may problema. Di ba? Eh, may mga ano na, eh, may mga edad na. Wala na si Sir Joong. Murag wala na siguro sa ilahan ng ingon ana. Ilahan ni murag kulang na lang ni maabot sa seryoso nga maabot na gid sa ginaingon nga makatukod na gid pamilya ana ba. Kani good kay 18 years old Ma'am Janet o 18 anyos. So actually sa tinuod lang gyud no need pa gid ni silag mga guidance sa ginikanan. Wala grupo ka balog ginikanan kung unsan nga gisud-sud og gugma-gugma. Nagugma-gugma taning giatot. Oh ma'am, siya atong fiesta sa Toboso. Nakita gyud nako sila tuluwa gyud ko ka lugar adto sa Fave Toboso. Si Ma'am Barbie po at siya atong nakita ano, ako ma'am, wag gyud ko nimo kit imam no.

38 years old, married. But unfortunately, not blessed with a kid. He is a 13 years na mi nakasal sa akong bana. He is a 4 years younger than me, Lady Anne, and high school sweetheart me ni Greg. Upon graduating, gikuha ko sa akong ate kay siya ang mupasikwala nako o college. Ug may agreement mi ni Greg nga that we will wait for each other. And part sa among agreement is we are both free to have fling kay lagyo man mi. So open ra sila kung manguyab si Greg sa lain, okay ra. Ug siya pud ang manguyab sa lain, okay ra kay open ra man ilang relasyon sa ulain-lain, okay? It was clear for the both of us, Lady Anne. Magkita mi ni Greg pag bakasyon. And we were okay, makabati ko nga naa daw siya girlfriend, okay lang, kay part na sa among agreement. But whenever nga muuli ko, kami Japan. When I graduated college, nakasulod dayon kog work, Lady Anne, kung diin ko nag-eskwela, ug medyo disappointed si Greg kay abi niya, muuli na ko after work. And I said, pwede man ka makaapas diri na ako. Pero during that time, may ka-fling na siya. And one day, nabaluan na lang nako nga nabuntis. Nakabuntis si Greg. Dali-dali ko nga nag-resign sa akong work, Lady Anne, ug niuli sa probinsya. And yes, it's true nga nakapabuntis siya. Pero I win him back, Lady Anne. Wow, nabawi gidi ay ni Mia, si Greg. Halos tanan sa family kontra sa among relasyon kay lagi naana siya ay nabuntis. Years after, Lady Anne, nagpakasal mi ni Greg. Sa sulod sa 13 katuig, Lady Anne, wala gyud mi kaanak. Ug puno gyud mi sa mga trials and misunderstanding, ug usahay issue gyud ang iyang anak. Lady Anne, parusa na ba ni sa ako ni God? Usahay may guilt ug may mga pagmahay ko nga nabatyagan, Lady Anne. Pero here we are, Lady Anne, may mga anxiety na ko na feel. Siya na ay anak ug ako wala. Salamat, Lady Anne, og nang hinaot ko nga may mahatag ka nako nga pamalandong. This will play the song Reflection by Leah Salonga. Thank you so much, sender, ha. May gabi ini mo diha.

Nagkabalo ba ka, Miss Maya? Murag lisod yung kayo ang sitwasyon ni mo kung ingon ani kay nganuman. Sa inyo nga pagkuyog ni Greg, although married na mo, 3C na katuig. Okay? Married na mo nga duha, 3C na mo katuig nga nagkuyog, nag-uban, pero naa, dala-dala ni mo ang guilt, dala-dala ni mo ang kanabitong murag nagmahay ka something ingon ana kay tungod. Tungod lang gito sa agreement ninyo nga duha. Ano mo po naghimo mo po mag-agreement, uy. Karon pa ko nga pwede ra day ingon ani no nga mag-uyab na mo unya open mo for a relationship sa lain. Mia, huna-hunain taon si Greg, lalaki na. Yes, Greg is a boy. And kabalo na ka sa lalaki. Okay? Na ibang mga lalaki dyan, hikap-hikapon ra na. Oh, goday na. Pakitaan ra na nakakuan din ha. Oh, goday yun na. Malimta na nila ilahang uyab, ilang sawa. Naging una na, oh, tinuod yun na. Okay? Nabuyuban nga mga loyal, nga mga lalaki, dili magutanan, nga mga lalaki, marupok. Yung ibang mga lalaki, nga, loyal sa asawa. Matod nila, sa mga post, kung tinuod ka na higugma sa imong wife o sa imong partner, bisag, ato bangon pa ka dihag hubo-hubo andi gyud ka matintal. Tinood na. Kaso lang

Si Greg, lalaki siya Mia. And si Greg, dali ra gyud kaayo nga natintal. Kitang mga babayi, kabalo gyud ta. Oo. Kita nga mga girls, oo, kita. Apil na ko ani ha. Kita nga mga girls god, naagitay, naagitay ginatawag unsahay nga kung unsay naa, maura na. Kanabitang okay na nimo. Kana maingon ka nga, di po tingon tanan na, kana po ibang girls ay nga, di po sila makontento. O, tinood po na. Pero na po, na, panjod, na-jay girls nga, kumbaga, kontento na siya kung unsay iyang boyfriend. Okay? Halos dili na siya mo entertain og laing guys, kay tungod yang huna-huna, loyal siya sa iyang nga, uyab or sa iyang nga bana. Na-jay girls nga mga, ingon ana og batasan. Nga. Da, magsige pong tagkuan na nga naa naman tay tag-iya. Lahi ang lalaki. Kung imodyod ko. Kung siguro, kung ako like pa ko anon. Sa man, half-half? Hindi mo siguro ko. So, karon tungod sa inyong agreement, naabot na sa point nga, ingon ana, nga gitinuod ni Greg ang inyong agreement. So, dili ka dapat mag-guilt kay inyo man aduhang agreement kung unsa may tabo dawat manimo tanan so karon na unsa naman ka naguol hinuon ka nya ginahimo pa ninyong away ang bata ni Greg di ba so dili gin na siya maayo imbis i-bless kami ni God nga tagaan kag bata dili na lang siguro kay tungod ingon ana imong reaction oo agreement man to ninyo so dapat dili ka masuko. Okay, that's normal raman na nga mo entertain si Greg. Ikaw, pwede raman po agreement man na ninyo. Kaso lang, ang nakasadya kay si Greg lang yun ang nakapabor sa maong agreement. Alright guys, so I will be right back. I-play sa nato ni request ng song ni Mia. So here is our reflection. So I will be right back for my final gums itong program. So stay tuned for more. Dini lang sa 95.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kapulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extem Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extem. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extem Food Supplement for Men.
1: Extem Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

Alright guys, back to the program. Again, this is your lady Anne. And kumusta man mo diha? Kumusta ang inyuhang kagabion? Kumusta ang tanan? And anyways, oy guys, ay mukalimot ha. Sa mga kaproblema diha sa inyuhang cuties or inyong skin. And the same time, kanabitang inyuhang pimples diha. So kinahanglan yun nga naatay sabon nga pirmaminti na itong gamiton, ang DTX Beauty Soap. Kaya nga DTX Beauty Soap mga kalalams, makapahami sa kutis, okay? Di na siya ordinaryo nga sabon guys ha, di na siya ordinaryo nga sabon ang DTX Beauty Soap. So makahatag ni siya og kanabitang makawagtang og bugas-bugas sa imuhang anawong diha, alap-up, baho-baho sa inyong mga lawas din ha. At the same time, kanabito mga sakit-sakit sa inyong mga pamanit din ha. Kay kanyang magot na itong panit unsahay, nagin unsahay mga panit bitaw nga tugkan dahin o katol-katol ba. So diha palang daan, alerto na ka diha sa imong panit. Kay nanuman kinahanglan, ginaan mo kay basig, managhan na siya diha. Sige, kinahanglan na ka DTX sa Beauty Soap ka. Kay nanuman, ang DTX sa Beauty Soap, nawong nimo kay mahimo nga pimple free. So kinahanglan gyud nga everyday jud ka nga naka DTX Beauty Soap. Kay dili lang siya ingon nga kuan nga sabon kanang gana ginapalit nato sa tindahan, usa na siya guys kabulong or tambal. Hello to Ma'am Lelia Carillo Oghayon. Hi Ma'am, maayong gabi eh. Humanda di ay kagpanihapon, Ma'am. Nga naman, Ma'am Tagaan pa ko ni magpanihapon, Ma'am Lelia. Okay, andam kay migtaganan ni Miss Janine Diri, Ma'am. Hi Ma'am Lelia, may gabi ini mo din ha from Cebu. Kumusta man ka, Ma'am Lelia?

Alright guys, so dirito sa to ang advice no kay Mia. Ay, hapit na tong oras, 5 minutes na lang left. Bitaw guys no. Kana kaya gihimo ninyo ng agreement. So it means unsay mahitabo dawat nimo. Ang naka-diferensya lang kay nauna si Greg og guba sa maong agreement. Ah, di ba? Or nag-uyon day, I mean sa maong agreement. Okay? Kay ingon man inyong duha nga ang inyong agreement, ingon man mo nga pwede ra man mo maka-entertain og lain, open man mo sa lain for a relationship. So mauto nga pagkabalo nimo nga si Greg na ay uyab, na ay girlfriend, so okay ra nimo. So dili na nimo kuan kana bitang threats kuya po ng threat. Dili na na kuan sa imuha nga kung si Greg makaanak. Kay syempre babayi ba nang kuan ni Greg ay. May unta og dili babayi kay kana. Oh, dili mamabdos. Ya kay babayi man so namabdos karon na problema na ka. Dayon nag-uol-guol na ka kay tungod kuan na ba na sa Ginoo sa imuha kay tungod ingon ana. Dili oy, dili na siya. Ayaw og kuan na ang Ginoo kay ang Ginoo mo nasayod sa tanan. So ang ako lang din hino nga dapat wala na lang ka naghimo og agreement. Total uyab naman mo, dapat wala na lang. Kumbaga ang inyuhang nga pag kuanay nga duha, relasyon ninyo nga naglagyo mo. Dapat wala na lang naingon nga, oh, pwede na tang mag-uyab ha. Kung ikaw mo po'y nag-una-una, o di, mo na igiingon nga, salumo na lang yung problema, mo na lang yun ha. So karon gipakaslan ka ni Greg. Oo. Kumbaga ikaw gyapon ang nagwagi kay ikaw may nakadaog sa maong inyuhang nga kuan nga kumbaga si Greg ang bata naara pero wala siya dito sa nanay sa bata kay tungod kamong duha ang nagpakasal. Naara man di ay na kaso lang ang nakaproblema sa inyong duha kay dili ka matagaan og anak. Okay, so am I right, no? Nga, wala ka gitaga ag anak. So, mauto nga, nagbasol-basol kasi imong kogaling. No. Basig dili pag yun ay right time nga makaanak ka. So, imuhalig yung himuon, no? Kanang Mia, inom na lang ka guan. Kanang, inom na lang ka o kanang extended food supplement. Try ng extended food supplement kay usa na siya sa makahatag sa usa ka babae o anak. Try lang. So, may mawala kumusulay ka. So, mag-extend the food supplement. Anara. And, ay po kalimti nga, mag-ampo ka sa Ginoo. Okay? Number one, pinaka, the most powerful good ka ayong nga guidance diya sa imuha nga. Basi pa lang di ay, si God, dagaan ka niya o anak. Ay lang kawala o paglaong. Okay? Ay lang kawala o paglaong. Ayaw lang i-consider imo kaugalingon nga diha na lang yung kakutob. Okay? So, maulagin na imong buhaton, just pray. Mag-ampo ka sa kahitasan nga tagaan kag anak, tagaan mo ni Greg og anak. Kung piro ka ng bata, wala mo na sala ang bata, Mia. So, dili ka dapat ma-insecure sa bata. Kaya ka ng bata, umunin siya sala nga, umunin siya kabalo sa nahitabo sa iyahang, sa imuhang bana o sa mama sa bata, di ba? So, ang bata, ako pa nimo imuha na lang pud na nga ayuhon kay ngano man mas the more siguro nga nakakita si God giunsa pud nimo pag maltrato ang bata sa insakto nga pag maltrato sa bata itagaan nimo og maayong attention or kanang murag normal lang siya ba. Okay, so siguro may posibilidad pa nga basig tagaan day kag blessing ni God tagaan ka o baby. So, kuwaan ng mga hatred, kuwaan ng mga kasuko, kuwaan ng mga kitungod maunang nahitabo kay Greg. Okay? So, salamat kasi Greg na ragihapon sa imuha. Nag-stay ragihapon siya ni mo. Ano dapat imong huna-hunaon. Okay? So, maybe someday, tagaan ka ni God o bata. Tungod sa imuha nga kaayo, tungod sa imuha nga wala na lang ni mo gi-matter ang maong panghitabo ni Greg o sa mama sa bata. Okay? Kay both sabton, may sayo po ba yan? Ay, nag-agreement, manggod mo ay.

0: So dapat sa ingon ani nga sitwasyon dapat pangutan-on nimo imong kaugalingon self. Okay ra ka self? Self mag ano na ta self ha. Kag mini basta sa ani imong kaugalingon. Okay, so ingon ana ra gid na siya mga kalalag. And dapat imo-istoryahon si Greg kanang tinud-an nga pag-istoryahan hanay nga mauna nga imuha nga na feel. Okay? And the same time siguro nakita man pud nako nga si Greg loyal man pud sa imuha. Kay ngano ikaw may gipakasla. So diha pa lang daan daog na ka. Okay, ang imuha na lang is to kanang mag-amping na lang ka. And dawato na lang gini mo ang tanan-tanan, i-lift up na lang nimo ang tanan-tanan. Para kanira bang i-lift up nimo tanan-tanan mga kaguol, i-lift up nimo dito ni God, mawala ba yung tanan imo ang kaguol ay no? Ako rin sa'yo, maingon ko nga, Lord ka nang patawa. Lord ka nang, kuan ba, mauni-mauna. Oh, totoo, naraman po yung makaprovide man po. Sabi ito, makaingon ko nga, labi na sa'yo financially, ano ta problem? Gamay na itong sampit, anak niya. Kanang sampit po nga, heartily ba nga. Murara po niyo siya gi-istorya nga, gato ba nga yung mong duha? Magkatataon, anak, naraman po blessings nga mo abot all the day. Magkadaku ay, pero makakaon lang po ta sa Osaka, adlaw katulo. Anak ra, no? Di na lang taan na muhangad anang mga dagkuan nga, kung ambisyon kay murag di na kaya sa itong huna-huna. Pero kung makaya pa man, why not? Why not kukuna? Okay, so sa sunod ha, dili magdesisyon sa kagalingon nga kung kabalo ka nga mawala, ginaimong ba na unya. Sa kinanglan, pili ang desisyon nga makamaayo sa imuha o sa imuha nga umaabot na pamilya po. So, thank you so much ni Mia and Greg. Hi, Ma'am Juliet Chu. Thank you so much also. Okay, so good evening also to basan sa nato niya itong kwan. Diba, munang gamay ka kayo nag-comment sa itong live kay tungod bago ang ato ang gilayban ron nata sa K5 San Carlos. Ma'am Lelia Carilli Oghayon, okay ranin doon unta man o duol pa lang unta ka at danta ka dira sa imong opisina o kaon. Ay, kalami, kalami. Okay, so sa ngala na lang sa ako kaubanan din ni Miss Janine Hilapon, akong tech. Ang amo ang, of course, amo station manager, Sir Brian Morden. And sa ngala na lang po sa amo ang CEO, amo ang big boss, Doc Ramil Itang. Sa tanan-tanan lang mga namina sa mga listeners na mo sa K5, thank you so much and good evening, Amping Makanonay Mama.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Para sa malimpyo nga dugo.
1: GTX 500.
3: Para sa himsugatay.
1: GTX 500.
3: Sudo sa mga eksperto.
1: Ang GTX 500
3: ang adunay pinakataas nga antioxidant
1: nga makaayo
3: ug magalimpyo sa tay.
1: GTX 500.
3: Napamatud-an sa mga eksperto.
1: Testingin ninyo.
3: GTX 500.
0: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, ug uban pang makabalatian.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulkatul sa panit?
4: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-MyTC na.
4: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Pamasaan ang butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics!
10: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
10: mag-Clinica for Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
13: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
16: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
15: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
16: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
15: Oo.
16: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
15: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
16: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaugutan o prutas.
15: Correct.
16: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
15: Mauna.
16: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
15: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
16: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
15: Correct.
17: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
15: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
16: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
15: Pwede ra.
16: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
15: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
16: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
15: Pwede rin ay utan, ano?
16: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir JP.
17: DTX 500.
20: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
17: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
16: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir JP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
15: Ay!
16: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
15: Maudyo.
16: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
15: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
16: At pasabutan na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
15: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
16: Sayon ra man na ang solusyon Sir JP. Inom siya DTX 500 2-3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
19: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
22: may alibyo na.
19: Pag 1 month kape,
22: naayo na ako.
2: DTX 500.
23: Mabalik sa mga butika.
15: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
16: Ang ALT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay.
15: Atong atay.
16: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gud Sir JP nga limpyo ang imong atay.
15: No,
16: gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
15: Correct jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
16: Mo na Sir JP, nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
24: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabalik. Butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
15: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naid pamagi Sir JP, inom ka og Extend Food Supplement.
15: Ay, perfect.
16: Ang Extend Food Supplement Sir JP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud side effects dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
16: Hala? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
16: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
16: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi, isip o sa kapinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo, mo'y gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami dyan anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao dyan, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, lamatik na nagyod na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
16: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
15: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
16: Naapay monolaurin.
15: Mga medium chain triglycerides.
16: Check. Plain D3 ikis.
15: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
16: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
15: Kung kainom kag D3 Bio.
16: Check. Ordinary D3, walay MCT.
15: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede dyan magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
16: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
15: Wala.
16: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
15: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
16: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
15: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba?
16: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
15: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
3: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga
0: Gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Check D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay. Mm-hmm. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
15: Gusto.
16: Usapan dyan gipromote nini ang gut bacteria.
15: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
16: Mm. Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
15: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
16: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
15: wala
16: na pod.
15: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
16: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
15: Correct.
16: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
15: So,
16: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
15: Supporting actor ra.
16: Mm. Oh.
15: Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
16: Yes.
15: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan.
16: Mm.
15: Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
16: Mm. So, ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
15: Correct.
16: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og pulis.
15: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. Three times a day. Hindi na jude ko basta mubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C!
5: Mapalit sa mga butika.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
15: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
15: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
16: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
15: Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naa diabetes.
16: Mm.
15: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
15: No.
16: DTX premium coffee for the best experience.
15: Mm-hmm.
16: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
15: Mm-hmm.
16: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
16: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
15: Sige.
16: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
15: Wow.
16: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
15: Correct.
16: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
15: Mm.
16: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
15: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asya'y banabana mga 27,000 active cases.
16: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir JP.
15: Madlok na sila dok, paduol nimo.
16: Apektado jud ang imong social life.
15: Bisa pag ang imong pamilya dok, madlok nimo kay basta naakay TB.
16: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
15: Gusto.
8: D3 Bio.
10: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
15: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
16: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
15: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
16: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
15: Correct.
16: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
15: Yes, of course.
16: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
15: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
16: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
15: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
16: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
15: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. kaya ra jud kaayo ni Dietri Bayo.
16: Kaya gid kaayo sir GP sa Dietri Bayo. Kung kaya ni Dietri Bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
15: Correct.
16: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang Dietri Bayo. Ang BCO nga naa sa Dietri Bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
15: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
23: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.

DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin

0: Mega. Kabasa na naman.
1: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: mag-ed ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Kagsang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo. Kag ang mga handa, nagsulod ukod sa iya sa sinalo-salo sang kasal. Kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kon sang takna.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa GTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa GTX 500, protektado ka! GTX 500, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
0: Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin ato na kay diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: GTX 500. TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maokini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
10: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend. Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
1: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
0: Aha. Uh-huh.
1: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
0: Ah, sa Dennis,
1: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, o niya kaon daghan, ato sa opisina, lingkod tibok adlaw, o niya maniod to, daghan po kaonon, o niya pag-ulis balay, kaon na po, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MTC kay makatabang kini sa metabolism
0: matatabang,
1: sa atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og MTC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
0: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
1: So, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og MTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
0: Gusto.
1: Og ang MTC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Ako days Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
4: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
3: After 3 weeks lang
4: 100 na lang akong sugar.
3: Active jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon Sir JP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon Sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Nya
1: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas.
0: Kontrola
1: ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
0: Kayo.
1: Especially kung parisan nimo o MTC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MTC.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom ka gabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MTC. Piktibo, jud ka
2: ayon. MTC! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na Doc, gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
0: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
1: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
0: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
1: Maujud na yung superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
0: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
1: Grabe sa.
0: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
1: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
0: Wala.
1: May monolaurin ba ang imong plain D3?
0: Wala.
1: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
1: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
0: Wala.
1: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
0: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
1: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain.
0: Mm.
1: Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP. Pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
0: Gutom na.
1: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
0: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
1: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo, magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
0: Very
1: question.
0: Efficient.
1: Ang imong ditri na bay ketones?
0: Wala.
1: Ditribayo lang jud ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og ditri sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print ditri. Time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
9: Ditribayo. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
11: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Pagay si Sheila Grace Mendoza. So, na-permit ko ga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Di, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health
2: News. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
0: Good bacteria.
1: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
0: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
1: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
0: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
1: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
0: Correct.
1: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
11: Ako si Ninita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
1: Correct.
0: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
0: Dili.
1: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
0: Pag sulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
0: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
1: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
0: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
0: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Ng
13: nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Bago!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga pulika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to the Sir GP sa pinakakam kampiyon nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinang D3 Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000 active cases.
6: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka. Si Doc Ramil tibihon, si GP, Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
5: Madlock na sila Doc, paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisa pa gani imong pamilya Doc, madlock nimo kay basta naa kay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
5: Gusto.
2: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gyud kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio.
4: ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
4: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Health News.
2: D3 Bio.
10: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
2: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabasa sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataal sang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom og TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TJX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nga nung kasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryoso nga blatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
4: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
4: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyo yung mga appendix. Hisgutan na tuon saon.
3: Ang appendix, parte sa large intestine, nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga maukini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero, usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame, o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
4: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og MyTC. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa

0: tagong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fictive, widget ko yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: Unya, maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
4: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
4: Monay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500. Ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 o Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C Sir GP mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
4: Sobra pa na, Sir GP.
3: Kana. Kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
4: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
3: Ayay.
4: Nya, kung mag-DTX 500 o may TC ka, pila raman taon ka piso imong magasto. Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
4: Ang may TC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga mag-gastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa may TC.
3: Correct, Jodok. Sa matag-ad lang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
4: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
3: Kada?
4: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500. Ako
5: si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspats pat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio Health News. D3 Bio!
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effect sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura di ay nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Papalit sa

0: butika.
1: D3 Bio.
2: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
2: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
2: Mm.
3: Alpha-lipoic acid.
2: Mm.
3: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
2: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini, di ay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
2: Nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
2: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo?
2: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
2: Mm. Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
2: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta o long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag o immediate response.
3: Mm. Nadyo tayo, paspas kayo na.
2: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
3: Oh.
2: Maudyo na bintaha kung ikaw nakadiktri bayo. Tanan kini kinanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Dok.
2: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
3: Of course.
2: Ang D3 Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
2: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
2: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 5:15 na sa buntag.
0: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasama

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Tamos, mi amigos, mga K-Pop, welcome na sa update sa itong pagpalayag sa Dalmanan Balita ng K-Pop sa umaga. At law kita karoon nga Martes. Pizza! Uy! Pizza 30 na! Hala, oy, pizza 30 naman dito karoon mga K-Pop. Aning bulan sa Hunyo, wa na jud. Katapusang hunat, tagyod mga K-Pop, karong month of June. And later on, or by tomorrow mga K-Pop, dali na tayo sa month of July na sab. Hala, sige. Anyway, once again, welcome mga K-Pop ha, dali sa itong pagpangalaga. Kabutaga, wailain mga K-Pop ninyo makauban sa gihapon. Inyo ang kubos ng igalas, kanginan ka K-Pop ninyo jong. Bad new ka din town, Barsales, pasensya kayo medyo na-delay tagamay mga K-Pop. Alay mga kakulian sa kadalanan. Abahalag late mga ka-K-Pop, ang importante present ah, no? Ana ramang guna guna engineer di ba engineer? Abahalag late ang importante present. Ato programa mga ka-K-Pop dai ha, sige hapon way kausaban diri ra gyapon makita mangigala sa Kingdom San Carlos Facebook account. At the same time, dugong ta karong mga orasa diha sa by Fabulous Toboso Click FM Radio. Ang buntag niya kang Kuya SM Randy Kane. Sa ito niya technical partner si Dudong Busho Militado mga igalam. Oh. Tapos parang partner karong buntagan niya sa may lungsod sa Toboso. Sige. Ito sa ito ang mga balita karong buntagan mga K-Pop. Di nato nila nga nun. Ito aning unahon mga K-Pop pag check ang pinakalatest nga weather update karong buntagan kay nanaligsik man buntag pang sayo, Junior. Oy. Yes. Ano na yung pagpanaligsik mga K-Pop nga ito ang na kuan na experiencehan karong sayo kay sa buntag mga K-Pop. Unsa kaha ang hinungdan ni ini kadiyot sa ha kay atong ablihan mga K-Pop ang weather bulletin gikan sa DOST Pag-asa ang ingon dinhi mga K-Pop. Apektado ang ato ang probinsya sa low pressure area may LPA DIO. Sa mga ginikanan di am, tundo na yung mga estudyante. Laglag yung taon mga K-5. Secure your children mga K-5. Padadin ninyo na dihag payong, padadin ninyo kinini ang boots. Labi na itong mga nasa bukid, nagpuyo mga K-5. Pasuksukan ninyo ng boots para nga iwas sa leptospirosis. Padadin payong, kalo ba diha or anything nga makaprotekta diha sa panglawasan niya diha mga anak mga K-5 para nga dili mag balatian, dili subawan mga K-5 kaya ilisod kayo nilong nga inaning nga ito ang sitwasyon oh. Makasubaw biya ning sigig pulo panaligsik mga K-5 oh. So ingon din sa Pag-asa mga K-5 by LPA no sa tanangi kaingon nga nasigpatan unya apektado usab niining maong low pressure area ang uban pang bahin sa Visayas, sa Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque ug ang Romblon mga K-5. So daghan-daghan jud ta aning maka-experience karon aning katag-katag nga pag-ulan mga K-5. Sagad ra ba siya mo tumaw gyud kanang maghapon ug dili maghapon kanang gabii. Okay lang at least mga igala di kay alimuot pod. Unya moron na atong painumdum mga K-pop sa karong nga buntaga. Syempre, malimot ni ay ato mga huyang na kayo og immune system bitaw nga murag dali kayong mapukling mga K-pop ba taligsikan lang gamay hinanaton dayo. Mataligsikan lang gamay kinini ang ubo-ubohon dayon. Palig-uno na to atong immune system mga K-5. Inom ta og Mighty C, the alkaline-based vitamin C. And of course, ato ang Clinica D3Bio, the antiviral and antibacterial food supplement. Parisan po na to og DTX 500 capsule mga K-5. Bano yung mga suplemento nga pampagahi mga higalam. Pampagahi K-5. So, pampagahi sa to ang immune system nga dili madutlan og mga sakit-sakit. Paggahion, paggahi ba strong? Ha? Ana ba? Wala gina tumar kanunay ni Tatay Aurelio sa tinggasin mga kagipayab every time magbiyahe siya Jenner o kanang tricycle. Dili maluya sa Tatay Aurelio Jenner Bunjio. Wala na ginapalit ni Nanay Basita gud sa yaha gud Jenner. Oh, kining tulog yun. Ang kining super trio na to, Jenner Bunjio. D3 Bio, D3X 500 o Mighty C. Oh. Sa pikas bahin mga kagipayab, kini mo'y kuyaw sa D.I. Pag ulang jud kayo ni mga kakipayab. Ang ato ang lalawigan na ay gaganinang kadlaon na ay mga kakipayab. O gilinog na ay mga kakipayab. Gilinog, kabantay ka, Jenner? Gilinog na ay taganina hasta po ng isla sa Panay. Ganinan ng kadlaon mga kwan. Alas 12:21 base ni sa kwan. Base sa record gikan sa Philippine Volcanology and Seismology or PVOX mga ka-K5. Unang gitayog sa 3.3 magnitude galinog ang siyudad sa La Carlota. Mga mo na ganina alas 12:21. Mo na yung takabatsya dyan. Dito mo na ni sa South de Gine. Sabi na kong diri sa atuan ni sa Norte. Dito mo na ni sa Sur de Gine Roy. Oh. Anya alas 12:42 ang Negros Oriental particularmente sa may lungsod sa Basay mga kakipayab gikuansad gitayog sad og mga 2.9 kanina gyapon ning alas 12:42 kadlaon mga kakipayab dayon ni sunod dito sa may anini antike ang 3.2 mga alas 3:29 mga kakipayab kaganina gihapon kadlawon hinahinay ni dili paras dito sa Venezuela mga kakipayab nga grabe daghanan nagdagamatay dito wala nakakabok ang na deads dito mga kakipayab tungod atong kuan tungod atong naitabong pagtayog atong nakalabay nga Miyerkules sa gabi mga kakipayab. As of yesterday, manggod, thousands na to ang recorded deaths mga kakipayab. Kapin libo na ba? Ang mga missing, kapin libo sa, actually, mas daghan pa ang missing kaysa sa kininiang nga matay. Sa pitidaghan ng building, manggod po dito. Imogin na kalisod, basta ang kinibitaw nga kuan ang kining may tabuan sa ingon ini nga trahedya bitaw mga kakipayab kinaa sa highly populated area unya highly urbanized gyud pod mga kakipayab kag mga dagko kay structures mga building kini siya imposible ang inaani ka daghan nga mga kaswalidad mga kakipayab sa pikas bahin alas 5:24 na sa kabuntagon sa uban pa nato mga balita karong buntaga mga kakipayab luuya pod aning estudyante dito sa kuano dito sa may lungsod sa Don Salvador Benedicto Bitaw Jr. Laka naghikog baya kay matod pa Jr. Munjay gibiyaan sa uyab. Kung unsa ka kuan kung unsa mga ka K5 ka kinibitaw nga kung unsa ka tawag ini kung unsa mga ka K5 ka rampan karong nga buwana ang kinibitaw mga hulga sa sud sa tunghaan mga ka-K5 tungod aning pagpasiugda sa presidente dito sa syudad sa Tacloban mga ka-K5 ang nagkatay-katay na ni siya diin kagahapong adlawa mga ka-K5 usapod ka shooting threat or hulga sa pagpamusil ang ni pakugang sa mga ginikanan mga magtutudlo o mga estudyante kagahapong adlawa po dito sa may syudad sa Escalante unya kag gabi isad mga kakipayab o kagabi gahapon sa hapon dito sa syudad sa Bacolod usapon ka grade 8 student ang gidunggab angol sa grade 7 at tubangan sa tunghaan sa Bacolod City sa DSB lahi sa nga case engineer kay naghikog itaon kay matod pa gibuwagan sa uyab Nalaki ni siya. Istorya na ito ni karon mga kagaypab sa itong pagbalik. Kaya alas 5:27 naman, apiki mantas panahon na niya. Pabalik lang ko. Kay kining bataa mga kagaypab, nagbilin og suwat. Naghimo siyang suicide note, Junior Munjay. Ay ha niya gikitil ang iyahang kinabuhi mga kakipad. Tungod sa iyahang gibati nga maybe depression kay suma pa. Wala siya kasabot, bisag unsa na lang manood sa iyahang huna-huna daw Junior. Wala niya kaya mga kakipad. Karoon niya sa itong pagbalik. Oras alas 5:27 na sa kabuntagon. Palihog standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Three, bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-GTX 500. Ang GTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-GTX 500. At lawadlaw.
2: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitigawan. Bawo kabas ko gin. Nakabulik gin sa akong problema. Nga mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all!
15: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mong sweldo?
16: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
15: Hala, naa di ATM dito?
16: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
15: Daghan magtawo dito, good.
16: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
15: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
16: Sana all na i-parking.
17: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Bais Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
21: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
22: Randay 4 minutos na mga K5 bilabay sa takdang alas 5 sa kabuntagon. Balik tama ang iyala dress ato nga pagkapalayan sa talbalong balita K5 sa umaga. Kaya po na kaubanin nyo kay K5 New Jong Bersales kining bayan ang ginalit na kanatok mga K5 sa maing kabubuton sa DTX Coffee Mix. Ang kape mga K5 nga lami kayong higup-higupon every morning yun ni siya mga K5. Oh. Juga magduka mga K5. Hindi po ka magpangulba. As in, natural lang. Mura lang og basta kining okay lang yun siya. Dili siya pareha sa kuan, dili siya pareha sa ubang kape mga K5 pag imong imnon nga gamay kasikas lang mga K5 dayong kag kataranta. Oh, gamay lang kuan, gamay lang kaya kisi-kisi mga K5 magsalimuang dayon ka kay pastilan. Oh. Ay mo kang nerbiyoso. Balik ta diri mga K5 ba ato bitaw nga ato ang gibuksan nga taho bahin aning kuan bitaw nga grade 9 student mga K5 nga taga Don Salvador Benedicto nga nagpakamatay mga K5 Ginoo ko in town. Nagbilin siya actually og SWAT. Kita ra gud ato di engineer. Ito mga kabataan karon ba murag need gyud og guidance mga igala. Need yun og saktong pag-iya mga K5 at ito ang mga kabatanunan karon kay grabe ka mga sensitive. Grabe ka mga kuan, grabe mga K5 ka huyang og emosyon. Ingon niya din sa iyahang SWAT mga K5, di naman takaklaro ang engineer eh. Dear mga tao nga ginpalangga ko. Gusto ko lang ihambal nga antes ko madula diri sa kalibutan, palangga ta kamo tanan. Labi na sa mga pamilya ko, sa inyo, mama, kag papa, sa mga utod ko. Sa babayi, oh. Nga palangga ko gid katama. Oh, pinangga jud ko nun niya kaayo mga ka-K5. Oh. Sa mga tropa ko, kag gapasalamat gid ko. Oh. Sinyo tungod nangin part na kamo sa life ko. Salamat sa inyo, masadya ta nga nag-inupdanay kag sa mga manami nga memories. Kag salamat man sa experience kag kabay pang hindi kamo magbag-o. Amo man gyapon trato nyo sa isa kag isa. Kag tani kung why na ko di sa kalibutan, hindi nyo ko gyapon malimtan kag andaman nyo mahibik ka mo ha. Gusto ko kung why na ko malipayon ka mo gyapon kay kung may mahibik kag sadya lang kag kung matingala ka mo nga anahimu ko ni tungod nga kapag Ah, tungod na kapoy nako.
0: Oh.
22: Gusto ko na magpahuway. Oo. Sala ni akon himuon sa mga matasang Ginoo pero handa nako ano naman? Batunon tanan nga consequences kay damo na gidbi. Gasulod sa pinsar ko, galingin ang ulo ko. Samo-samo na gid gasulod sa paminsaron ko kay lang hasta lang okay. Ang ingon sa pamilya mga K-5, ang ilahang assumption, sabi na siya mga igsoon, kuan daw, kanang kinini ang kanini ang unsa ni? Lain akong ikatawaan mga K-5 ha? Kanana ang kumbinsido daw sila junior nga ang ilang break up daw sa kinini ang kuya ba ni bataabi to junior mao daw ang kuan mao daw junior ang rason no sa iyang pagpakamatay tao daw sa mga matanon karon ba nga nakadungog bitaw labi na to mga pag-upara ba ang klase. Ah, priorities na ninyo inyong pag-eskwela diha mga dudungog inday, ha? Normal nga magka-crush, normal nga kanang mag-admire. But please, please prioritize usang inyong pagtuon yun mga ka-K-5. Ayaw sa gid mo anang sundog-sundog anang makita ninyo diha sa mga salida. Ayaw sa gid mo sundog-sundog anang makita ninyo diha sa mga social media mga ka-K-5 nga murag tinuod. Mga love story diha mga ka-K-5 nga makita ninyo sa kwan diha sa mga cellphone mga ka-K-5 nga kung inyo ang tan-aon is murag makaingon siya, wala ka relate lagi ko ani bro, lagi ding tinuon lagi ni ay. Ayaw dyan na ninyo gato eh mga ka-K-5 kay scripted ka na. Maingon kay tag scripted, boti pa sabot mga higala. Ginama ba? Ay, nga ganun i-explain pa man ako na kung sa'yo pasabotan ng scripted. Ay, nga murag aware naman tahan o alitanan. Dili na mo haom sa ato apong tagsa-tagsa ka mga realidad sa kinabuhi in taon mga dudong og inday. Oh. Ay, lahi tag, kuan, lahi tag, sa'yo tawag ini. Basta dili na siya, dili na maom. Ayaw in taon mong pa-influensya yung taon na mas bintaha mga dudong og inday. Kadungog man galing mo karon. Mao'y totoke ang inyo adyang pagtuon kay pastilan nga tuapog karong sistema sa edukasyon wa na mamaoperte nang daghanay tulon anan jiner. Kada lang sa mo'y totoke ninyo diha kuno be. Ang tun anan karon sa sistema sa to edukasyon perting kapag kadaghan nga pastilan na lang yun mga samot ang kagubot ato ang utok. Punan pag yun ninyo anang gugma-gugma nga maglambigit og emosyon mga gagay-five delikado. Kada siya tambag na gikan sa usa ka tito ha. Tito nga experienciado. Mita oi, ay agi lang nato ning kulok katawa jinir kay ato aning palawman og maayo jinir. Samo tug kagol in taon natungdan ani jinir. Mita focus sa goals, focus sa studies mga kakipag. Oh. Sundogan ninyo si Tito Munje. Dan, tanawa karon si Tito ninyo Munje. Di, engineer na siya. Engineer! Bitaw ay, kada siya, kining medyo komedya lang na siya, bitaw ga, abiso mga langga. Pero, tinuod na siya. Totoo kayo ang pagtuon bitaw kay, imagine ka, peting taasa na ron sa kininiang, peting taasa na ron sa strand sa edukasyon. Tayo man to sa una, kay pagka fourth year, graduate ka, o largo kang college, karon may kito 12 na. Huwag yapon mo wala mga kaki-5. O. okay lang. Asa to nang gigaingon lagi din nato na mapugna na tong emotions nga mabati tag admiration nganto sa uban. Sabot nagguwapo? Guwapa? Ah. Normal tao man ta. Pero please, buta ka itong boundaries mga ka-K5, baga ito ang namanggoy saktong panahon good para ana. And then kung pananglitan, di good mapugnan, maigo dyan sa panak ni Cupido mga ka-K5. Ayaw, yun din tao ninyo ihurot o hatag ang tanan ninyong pagbati ngadto sa kanang inyo hadihang mga magustuhan. Labi na ito mga nag-edad pa lang o 18, 17, 19, kaya grabe yun na. Gahuros-huros yun na ang emosyon diha dyan yun. Ano mga idara dyan yun. Diba? Karelate ka dyan yun ay. Grabe na din ang mga edad. Pero mutong-tong na kaog mga 21, 22, 23, 24. Naapa po na agihapon. Pero minimal na. Medyo kibaw na kang mo, likay jener pag tion pa lang ni Cupido jener, kabalo na kang mo taming na yun. Pak. Oh. Anak man na siya ba kay K5? Ang pinaka worst pag mutungtong na daigang 30, jener. Di lang kumutog ano gunsa. Laina din ni mag 30. I will let you explore mga K5 kung unsay na at the age of 30. Kamo na mag-ego ana. Karon kanang mga kuan kanang mga mabroken sa kinini ang relationship mga K5 ba mga dudong ug inday. Normal na siya. Lagi na siya. It's part of kuan pero ayaw gyud in town. No, jutaan ng suicide, ha? Oh. Ayaw, Jud. Hey, maot kayo. Looy kayo inyo ang mamagpapa. Looy kayo inyo ang mga igsuon, inana. Dilibaya ka mo ang victim anak directly. Kundi ang mga tao nga mahibilin after ninyo na i-commit. Maunay mag-antos sa kinini ang taas kayong panahon. Sa kahaol, kamingaw. Kasi nyo, kung inyo ang himuon, di ba? Nahimo lagi tang guidance counselor karon ay. Kay balitar man unta ta di. Alas 5:45 na mga kay 5. Basta mao na to siya ha, mga pahimangno gikan ni Tito Monje. Monje na akong pangandron. Sa Picas Bayan mga kay 5 dito ta lakbita dito sa may syudad sa Escalante be. Grabe po din siya shooting threat kagapon. Napuhag ang tibok katunghaan Jinir Munje. Tungod aning hulga sa pagpamusil dito sa syudad sa Escalante atong gahapon ba? No? Murag ning, kuhan siya, murag ning tugbang siya aning shooting threat po mga kakipayab dito sa kuhan, dito sa Batangas, grade 10. Pero kining sa syudad sa Escalante, wala man kuan, wala ma tawag ani. Wala matribukar mga kay pa kinsa ka ang nagpaluyo ining kuan na aning dami account baka gini or unsaan mga kay pa kay ingon din sa conversation no kining nganlan og Jacob nganya din ni papart. By the way, kini siya mga K-pop ang nakabukas ini ang iyaan mga higala sa mga estudyante nga nagtungha dito sa Escalante City National High School. Ang pagmangkon aning ang kining iyaan aning bataana. Murag taga-Tuboso tingali mga K-pop. Oh. Natog bangod ang pagmangkon kay hapunan pa ang klase. Ngibong siya ang kining iyaan nga saba kay on tablet siyang pagumangkon wala natog daghan kay chat. Di gitan-aw sa iyaan sus mo ni ang mga naukayan nga conversation mga K-pop. Kining si Jacob nang hulga mga K-pop nga mamusil daw siya sa Escalante National High School. Kaya niyang rason, kababagod siya, sa takloban gani daw. Wala man mapreso to engineer ang mga minors. Grabe. Grabe gyud. Grabe gyud ang epekto gyud in town. Oh. What a nerve in town ninyo in town mga dudong ug itay. What jud mo kasabot jud sa pamalaod. Palayog lang mga ginikanan. May ninyo diha ng inyong mga anak mga K5. Ipasabot nagpayog unsa bagyo'y kahulugan anang Juvenile Justice Welfare Act mga K5. Juvenile Justice and Welfare Act or Republic Act 9344. Diba? And maybe kasi usapon ni ka kuan wake up call bito junior kay basig sakto pud panawagan sa uban nga mga opisyales sa gobyerno ba. Ngay amindahan yun siya yung pag-usap, Jiner. Ripasuhon yun siya ba? Tungod anang ang rason manggod, no?
21: This song is from...
22: Nga kinini ang daghan ang nagtuo nga dili mapriso. Kay, pag below 15, under on that law, Jiner ba? Under 15, ang ni... Kuan ba? Ang nikatap nga mga information is pag ang usa ka bata is under 15 years old, paubos bitaw nga mga commit og crime, dili liable. Pero ipailawom sa kinini ang rehabilitation. Which is kung imo ang palawman, unfair para dito sa victim. Samot nag ang victim is namatay gyud ni. May mga nag-ingon junior ba nga kini ba nga balaod ba? Okay man na siyang rehab-rehab. Kon, kana na ang imuhabitong, kung ano na, ang imuhabitong paaplikahan ni ana ba? Katong mga bata, engineer, nga kana bitong napugos na wala na ilaing choice. Kaya, hindi niya nga, muna tinood ka biktima, napugos lang sila ba? Nga mo commit of crime, nga against yun nung tato sa ilahang will. Pero tungod kay kining naapiki na kay biktima sila sa pagpangdaog-daog, sigihan ra sila kutibaw, murag may rason. Pero kining prasa tong sa Tacloban engineer, nga walay ka kakuan, walay ka rason-rason. Unya, mayingon pa siya nga kinini ang murag prosigido kayo ba? Oh. May killer instinct. Mao ni nakapa-unfair ani nga balaod mga ka-K5. Diba? Oh. Hino, ningon man nila na may discernment. Lagi. But how about ang katong kuan? How about mga ka-K5 ang katong nabiktima? Diba? Oh. How about ang katong nabiktima? Wala, collateral lang to? Collateral damage, ana lang? Maybe basin husto mga ka-K5 ang recommendation sa at the same time sa mga ginikanan sa diha gyud most especially basig panahon na mga ka-K5 nga mas paugta na to ibalik na to ang corporal discipline para sa mga anak galing kay diri na punta maigo Junior Munje sa RA 7610 Paita niya. Kinsa mga nga, padaya ni mga balaurang, kundi kwan! Patay kong panahon, last 5.52 na musunod na ang K5DTX 500 Morning Newscast. Salamat sa inyong pagsunod. Huwag ba nasan pohon sa mga takda sa mga istasyon. Pag-alan na lang mga igalam sa mga station manager. SM Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Neroso, sa CEO, Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side, ka-K5 Monjay, David Tom Caranza. Ako niyong kumusing galas kanginan, ka-K5 New Jong, the new kid in town, Bersalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
19: Mabalik sa mga butika.
23: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
23: Hisgutan nato ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tawo ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
24: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang body mass index mo ibasihan aron mahibal-an kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI, obese kung sobra na pud sa 30 ang imong BMI.
23: Ayay, sa katitibuk-an mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason: pagkaon daghan o nya dili kayo mulihok.
24: Okay.
23: Ang pagkaon daghan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars o fats o wala kini nimo gi-burn tungod kay wala pud ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy taguan na sa lawas o paghimuon kini mga fats.
24: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa naong, sa buktod. Mayon ta kong dara. Ang dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
23: Ay!
24: Ang sobra nga fat nga deposit pud sa imong mga organs. Sama sa imong atay, na idaghana diha. Ug mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado. Muna, Sir JP, gibalik-balik jud ako, sige pahinomdom, inom jud og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Tungod kay kini, gapataas sa imong metabolic rate. Ilabi na kung tambok ka, og ganahan sige ka og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og Mighty C. Ang imong atay aron dili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT. Sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka. O sara ang pasabot nganong taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
2: DTX 500.
3: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
24: Simple rang solusyon, Sir JP. Ayaw daghan nagkaon.
23: Correct.
24: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado, mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kung daghan kag fat, nga gikaon mo taas ang imong oxidative stress. Muunang manakit ang imong lawas.
23: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity. Heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis o bisan pa kanser.
24: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
23: Correct.
24: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng makatrigger sa obesity. Pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. O kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og Mighty C matag adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
23: Correct.
24: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats. Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
23: Kung pankreas og insulin na ang hisgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 og Mighty C ra jud.
24: Unya, kanusa pa man kamo inom og DTX 500 og Mighty C kung nalabian na kakatambok,
23: ay
24: kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
23: Yes.
24: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, inom gyud og DTX 500 og Mighty C kada adlaw, sigurado gyud maniwang ka.
23: Yes, wa na gyud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako ra sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan,
23: dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pagpalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract. Sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6.
0: Live mula sa Bulwa.

0: sugar, kasog blood pressure, mag DTX 500. Wala na kinabuhi sa diyang na palga na usa kay nahan og tulo niya ka mga minor de edad niya anak. Sulod sa ilang Pinoy-anan sa barangay Litapan o Josefina sa Buaga do Sur, Lunes sa Bunta, Gunyo 29. Ilang mga biktima nga sila si Arlene Fernand Dumalte, ug ang tulo ka anak nga si Nacelle Dumalte, 14 anyos, NN Dumalte, 13 anyos, ug Arnel Dumalte, 12 anyos. Base sa unang imbestigasyon sa kapulisan, daling miresponde o daling girespondihan sa mga personay sa Josefina Municipal Police Station, 53rd Infantry Battalion o mga opisyal sa barangay ang lugar. Manya madawat ang report sa baog hitabo. Pag-abot sa otoridad, naabta na lamang ang mga patayng lawas. Sa mga biktima nga pulos na kaangkon o mga samada, nasairan niya bulag na ag inahan si Ambana. Ug ang bagong karelasyon ini ang gitudlong suspeka sa iyang ugangang babae. Para padayon pa ang laom nga imbestigasyon sa kapulisan, aron matino ag motibo sa krimen ug madakpan ag responsable.
1: Samtang gisuspindi ang tanang klase sa Batangas City Integrated School, ingon man ang on-site school activities gapong adlaw Lunes, Hunyo 29, tungod sa hulga sa pagpamusil sa tunghaan. Sumala sa eskwelahan, gipatuman ang nasambit nga precautionary measures para masiguro ang kaluwasan o seguridad sa tanang estudyante, magtutudlo o uban pang miyembro sa school community. Base sa report, nakadawat ang eskwelahan o bahad pinaagi sa Facebook page diin giingong target ni ini ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod grade 10. Matun pa, dami account ang gigamit sa nagpailang grade 10 student o giingon nga biktima sa bullying. Nagpadayon pa karon ang imbestigasyon kalabot sa maong insidente.
0: Sa Balitang Nasyonal, dalit ka natin sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Pulusad ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Og laom nga pagtuon sa Juvenile and Welfare Act. Sigon sa chairman sa kooperatiba nga si Senador Erwin Tulfo, lakip sa mga tun-an ang kakulangan sa bahay pag-asa facilities alang sa children and conflict with the law. Og angay nga panubagon ang mga ginikanan para sa mga paglapas sa ilaga mga anak. Gawas niini tun-an usab sa panel ang minimum age of criminal responsibility na kasamtang naa sa 15 anyos kung kini ba magpabiling realistic. Giulagwa isob sa senador nga bag-o pa man na siya nahimog usa ka public servant, nasaksihan niya aga tinud-anay nga nahitabo sa juvenile law. Wala pa niini nga sulod sa dagang katuigan may mga biktima sa krimen niya hinimuan sa mga minor de edad aga wala mahimo tungod sa pagpatuman sa juvenile law.
1: Sa dugang pabalita sa kauluhan, naablihan sa Senado ang bahin sa edipisyo ni ini alang sa mga Pilipino nga gusto mutan-aw og live sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gikatakdang sugdan karong Hulyo 6. Mato ni Senate Ex-Secretary Renato Bantog Jr., mahimong mag-book-in ang gusto mutan-aw apan kinahanglang magparehistro una sila sa visitor management sa Senado. Mahimo usab silang magpareserva online. Apan bisan pa rin, limitado ang ihap sa mga tao nga makasulod tungod kay ang hawanan sa plenaryo sa Senado. Adunay kapasidad lamang nga 340 katao sa gallery o 30 katao sa VIP area. Gawa sa mga tumatanaw sulod sa Senado, gilauman usab nga daghang mga Pilipino ang mutanaw sa mga proceedings pinaagi sa online streaming platforms samtang nangandam ng Senado para sa umaabot nga paghusay. Mayroon duman nga nagatubang ang vice-presidente sa mga aligasyong gilangkuban sa gingong paggamit sa confidential funds o mga isyo nga may kalabutan sa dili maeksplikar nga bahandi.
0: Balita International. Sa balita sa gawas sa rason, patay ang 17 anyos nga si Ton Chanok Don Hulma. Umanya makita ng iyang lawas sulod sa usa ka malita nga gilabay duol sarili sa tren sa Pattaya, Thailand. Gidakop sa kapulisan ang 65 anyos nga Australiano nga si Simon Peter Carman sa Bangkok Airport samtang iyong naningkamot na untaga mobiya sa nasod. Ipasakan siya og kasong murder apan iya gipanghimakak ang akusasyon og miingon niya depensa sa kagulingon aga nahitabo. Base sa investigasyon, nakita sa CCTV na magkauban silang misulod sa usa ka kondominium. Apan ang suspek ra aga bigawas nga nagdala na og dako nga malita. Pod mapamatud-an sa sadaan maong Australiano. Posible niyang atubangon ang silot nga kamatayon ubos sa balaod sa nasod Thailand.
1: Sa katapusang balitang internasyonal, usa ka gamayng bata og duha ka 11 anyos ang lakip sa malampusong dalwas sa mga international rescue team gikan sa nahugno nga building sa Venezuela. Pipila ka adlaw human miigo ang duha ka kusog nga linog. Makita sa video nga gipakigbahin sa US State Department ang pagluwas sa bata nga himalang nabuhi ilalom sa nahugno nga building. Samtang naluwas usab ang 11 anyos nga lalaki gikan sa Colombia nga nalubong sa halos 3 ka metros nga gilalumon sa mga nahugno nga debris. Di nakaangkon siya og bali sa braso samtang wala naman na nakaluwas ang iyang inahan og igsuon sa kalamidad. Sumala ni Interim President Delcy Rodriguez ana sa kapina 1,400 ang kumpirmadong namatay og 3,000 ang naangol. Gikataho usab nga gihunong na sa mga rescue team ang search operation sa pipila ka lugar. Dagahi naman ang European Union og kapin ukon kulang 5 million euro isip emergency aid. Gilauman naman ang dugang tabang sa Estados Unidos ngadto sa apektadong komunidad.
0: Sa balita ga sports, mahimo og bag-og kasaysayan sa natad sa paugna sa kusog aga football superstar nga si Lionel Messi. Uman siya nga mahimo ga kinaunhaga magdudula nga nakapunto sa goal og 7 kasunod-sunod niya tula sa FIFA World Cup. Kasakmit sa Argentine legend aga puntos sa nagpadayon niya torneo. Yami samot pa nga nagpaligon sa iyahag standing isip usa sa mga pinaka maayong atleta sa kasaysayan sa football. Tungod sa iyang sunod-sunod niya pag sulod sa gol, gipamatud-an sa team sa Argentina ang ilang bagsik sa World Cup sa tabang sa maog magdudula nga si Messi. Si Messi, nakakita ka sa video kaki Pam, si Messi og si Ronaldo. Kuan nila ba gi say gi kuan silang duha ba kung kinsa gyud ang pinakamaayo nga magdudula nga sa football kaki Pam. Aga nakanindot kay sumala pa sa mga bitaw nga video nga gipagawas kaki Pam. Mas nindot og batasan si Ronaldo kaysa ni Messi. Si Messi, tanan niya mga muduol kaniya, dili niya kwanon kagipaypam. Si Ronaldo, tanan niya muduol nga magpa-picture niya, iya ha diyong gina-accommodate kagipaypam. Ay, mabot. Arita sa to ang Balitang Entertainment.
1: Samtang sa balitang showbiz, gidala sa ospital ang actress og fashion icon nga si Heart Evangelista kay 5 Jess. Human makasinati. Human makasinati og grabing kakapoy.
0: Ala.
1: Sumala siyang live-in assistant sa Instagram, gipaambit siyang dugay nanga assistant nga si Resty Rosel ang mga hulagway ni Heart sa ospital bed. Din makita nga duna kini mga naka-connectang medical equipment. Kauban usab sa mga hulagway ang inahan sa actress nga si Cecilia Ongpauco o ang iyang igsuon nga si Camille. Gipahayag ni Rosella nga sa grabing kakugi sa actress niabot na sa punto.
0: Sige na siya kugi nga parte naman na nila ang dato.
1: Ang Rosella nga gini o si ka anak. Hating wala na niya makaya ang iyang lawas.
0: Tungod yun na kakifay pam kay kanagod si Heart Evangelista. Kung sa tinuod niya pangalan niya kakifay pam is Love Marie Ongpauco. Kuan magod siya fashionista.
1: Oh,
0: ang iyang mga sanina anak kay Kipay Pam, Chanel, Louis Vuitton. Shit na nato, kaya minilyon.
1: Grabe na. Pero kung ba na siya mangukay?
0: Sa Paris Fashion Week, kuan ka na, kada post niya dito sa Paris, sa unsa pa na nga mga magazine kay Kipay Pam, grabe, minilyon ang kita. Oh, muna, no, ang iha mga sanina po, minilyon na nakakita. Sa una, mangukay na siya karon di na kaki Five Pam.
1: Minilyon na yung suot.
0: Oh.
1: Sige.
0: Sige.
1: Wala naman yung detalye o unsa na ang iyang medical condition.
0: Nata atong balitang wow ay kapoya. Ano man ako naman? Ato bang gusto niya mabalik ah? Aritas to balik.
1: Dita! Wala lang.
0: Yay, usa ka babae iga, kakifan pa. May gusto mabalik ang iyang pagkabirhin. Ipatahi ang iyang private part. Nagpailalom siya sa usa ka hymenoplasty o hymen repair. Ang social media influencer sa Brazil aron pabalik ang iyang pagka-virgin. May gabat sa kapin, 1.1 million ang kantidad niya iyang gigasto alang sa maong operasyon. Kaya naglakip sa pagtahi pag-usap sa rapikas ang hymen gamit ang disapable stick. Ang influencer nga si Hanely na ilhan sa pagbahin sa iyang mga litrato sa Instagram. Dito na kapin 267 ka-followers kakipagpag. Sumala sa mga medical experts, ang hymenoplasty o sa ka-surgical procedure ingitahi pag-usab ang hymen. Kuman sa operasyon, posibleng adunay pagdugo kung dunay sunod niya pagigalawas na may mong susama sa may tabo sa unang sexual encounter.
1: Taga kaya nag-comment dito sa post ba? Mo gisir, gyapon yan, million ang bayad ko.
0: Tinuod yan na, mag-isir. Magdugo, tinuod siya ka K-5-Pam. Kay, bago.
1: Gita, eh. Gita.
0: Pagka.
1: Kapag.
0: Gastuha po na na yung kalaki.
1: Gastuha ka na, no? Yan. Inag-bagisir na punta. Hinaman.
0: Ay, good morning ni Ma'am Jumbi. Sumalpong ang Nadia sa Qatar. Ay, Diyo, nag-ipatahi inyo. Ay,
1: ipatahi kay Anay.
0: Ang mga...
1: Ipalit talag bukas.
0: Di, kanang bago ka mga nakakipay, Pam.
1: Aha.
0: Tahion mo na imuha. Marapit
1: ka mabirin. Mabit ako na doon dyan. Tahion ka.
0: Kada kay Way Gasto, kakipay, Pam.
1: 1 million.
0: Grabe dali, araw sa oras. Good morning ni Mami Delina Yamasaki. Isang good morning, Ma'am Isabel. And Ma'am Pamela, God bless us all.
1: Good morning, Ma'am.
0: Wala bang gusto sa 95 Pujever ang K5 ang K5 San Carlos, Maligalay, Bron.
1: Wala yung naka-live, Mami.
0: Wala. I-share na diha, i-share.
1: Si Madam Mercy Pinyas. Good morning, Sir Ma'am. Napad si Madam Janet Dakda Kabugwas. Good day, Ma'am Jess and Ma'am Pam. Para di magis para dili magisi ayaw og pana.
0: Ate go oras sa pagbaray pa sa tuag hatlo maron DTX Morning Newscast so para pod bohon same time same station diri lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Bueno, sa pangalan sa kinatibuk-an persa sa K5 News FM San Carlos. Amulus Radio, Click FM, Tobos, o kami niyo ating balita ka K5, Jezebel Barbicho.
1: Ako sa si K5, Pamela Pirater.
0: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko o Kaligawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino.
3: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: GTX 500 na.
3: GTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: GTX 500.
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Alas 6:31 sa aga.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
16: Kaghimay-himayon! Standby!
17: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
15: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
16: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
15: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
16: Supra!
17: Objective and analytical.
15: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
16: Di pag-prangka lang bala.
17: Informative.
15: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
16: na iya.
17: No holds barred discussion on hottest issues.
15: Grabe, ang isyu sa pinatyanay kag droga, nagaduging na.
16: De, ano nang resulta sa kaso?
13: Hulat-hulat lang.
16: Ay kanami, karon lumpatan.
15: Oh, come on. People of the Philippines.
17: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
14: Good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga kauturan, mga palangga, mga KK5 sa igad sa may bayon tukas sa kaumahan. Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gabalik ng power to every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
16: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
14: Well, kami ang inyong sinirinig in tandem until 9 in the morning. Well, of course, ha? Si K5, Eric, do grabing dahog sa badminton.
16: No? Machampion.
14: Well, doon machampion.
16: May kontra.
14: Well, kagapon, nagulampang magtas ang basketball. Ang feeling ko doon si Michael Jordan. Ay, ko.
16: Ano ito,
14: ang paminsaron ko, mga liap ko doon si Michael Jordan. Ko nga daw si... Nga daw si Jalen Brunson man lang.
16: Gali kaya himo aktual damag.
14: Gali kaya himo liat ang daliap kaya damag. Ay, gina.
16: The spirit gina, is gina, willing.
14: Oh, but the flesh is weak. Huh? Iya, tagla na kay Haron Albaw.
16: Ato pa kini isang kapon.
14: Si Adrian Gantalao. Oh.
16: Nabulo balikin. Si Mudo may pasahan. Oh. Pag nasun niya nga nilibur ang bulat, to siya gwa. Layo ka rin kamot niya.
14: Si Sinona.
16: Si Albaw. Migo ko nga gwapo. Si Boy Extend Black. Gadribble. Gabulo balikin. Lingko ba, grabe.
14: Kasadya,
16: si Jordan ka.
14: You know, happy kita nga nga aton nga boss. Kabalo ka may halambala nun. All work without play makes Joe, ano?
16: Hindi lang si Jack.
14: Hindi lang si Jack. Si Joe Lomblat.
16: Si Joe Adal.
14: Kaya si Jack mati. Nakarawa siya ginto. Adal ko no, ano? Adal dal, dal. Dal, no? No.
16: Pero ang dal yan ni Jack, hindi yan D-O.
14: D-O-L.
16: D-O na yan.
14: L-L.
16: Oh, D-O-L-L.
14: Ay, di. Nami, ginto. No, thank you so much. At least, balance work and fitness. Nami, no? Yan. Actually, kung para... Ang reason nga ang nag-invest ng millions, kapag may millions worth of gym equipment kita kakipaberik.
16: Amo pa rin ulat ko ang panganda, babaw.
14: Aras babaw.
16: Agree, malisensyo kay Doc.
14: Oh, so ginulat na ng treadmill kumpleto na. Di ako kagapon na human ko ng research ko para sa akong program kay tanawon ko biko effective mang gina kakipaberik.
16: Ang ulaton ko ganin si Ma'am Justine mo maupod ko.
14: Eh, sa akong ka dapat maupod ya.
16: Dinami ito para sadya kami to Justine. May balon siya firming pamahaw mo. Justin lang yung bro doon ko.
14: Ma-gym si K-5 Justin Tabera.
16: May balon ba maho?
14: Kada tapos siya balas, ibis mabahin siya balas. Yung nga timo, pagkaon
16: siya. Yes, ikaw.
14: Kaya pabati ito si Justin. Nga, sir, doon ginalibak niyo ko lang si Rere. Ikaw, aga pa ako.
16: Hindi kaya adlaw yan sa bang mo.
14: Ah,
16: gili ka? Justin, timo.
14: Oh, Justin. And by the way, thank you so much sa itong CEO. Officially, ginbuksan niya ng Amon nga Mini Sports Fest. Ang tanan nga mga taga-klinika, Rayo, kag K5, Bacolod.
16: Kag-construction.
14: Kag-construction. Nag-inup na na. Doon ka sa juggly, no?
16: Mm-hmm.
14: Ti, salamat gid kay Doc Ramil Uy for making this things happened. Kag-abi mo kay Paberic, balansi kayo. Yan lang, hindi ka lang focus sa trabaho. May best bagay sa pulumang. Lahin, hindi ako makapabalas. Subong lang talaga mabla kay Paberic. Ang balas ko kagapon, guro, doon mga isa ka tumbler.
16: Ang balas mo?
14: Ang balas ko mga isa ka tumbler, guro. Kagtapos sa mga balas kong ibang gapighol. Laon. Laon na mo ay gagawa. Lamat do ka. Diyan ka gapon sa so pininta.
16: Amon garo sa wibes. Garo hampang na muna. Mapinatsyan na
14: ay, doon ko may, hindi, may hampang. Kagapon ang sugod na kamung badminton.
16: Sige na das laya kay Richard.
14: Actually, ginbutang ka nila sa kwan. Ang guaya bala do si Alex Yala ka.
16: Bye kami mo.
14: Ara ka niya sa round of 32, tumatik.
16: Dito na kami sa semifinals, direkta. Kami Dominic.
14: Kamu nga duha? Kay kamu malagi ka duha sa inyo kategory. Why naman iban mo, no? Ang mapirdi na isa sa inyo sa ikan ang last champion.
16: Automatic ba? Hindi ko mo nakulba ako naman champion. Yung mga pobra kami uniforme.
14: ka mo?
16: Oo.
14: Tingala ko sabi por mini. Si Dominica may barong tong suksok. Tapos may gisi sa likod.
16: Kuhaon niya naman ko nung yung best costume ko.
14: Bo, grabe, no? Sa kapistuhan siya nag-best in costume. Best in costume. Ginamagita ko ni Gani, oh, ang ginamangkot ko si Direk. Direk, kumana to nga ton. Hindi gusto ko ginmakita kung anong itsura.
16: Araw na galing kayo naka Google Drive. Ang damo-damo. Aras Google Drive sa Memos.
14: Ay, galing ka. Tiya, tagta na kay K5 itan lang ko nabi pang download.
16: Why, si Tansi, kung ano na isubong...
14: Ay, Dre, ikaw na Toto Adrian.
16: Asta pa na siya sa Lunes, dahil sa Baddo.
14: Si, wala pa si Toto Itagli?
16: Sa Lunes pa siyang sugod.
14: Ay, gali ka. Pulo
16: po
14: buhay
16: mo siya. Buhay mo po break. Nga kinapoy ko siyang bit-bit sa Armalite ko.
14: Ang Armalite na... Muni nga to niya muni. Ang iyan muni yun. Kikikamay-kamay.
16: Kitiron.
14: Amoy niya kagamay. Ako di bit-bit siya di Rons. Kipay Rons siya muni mo. Ang iyan ni ito bit-bit siya Armalite.
16: Blue pang kulor. Ikaw nga blue lang imo. Ikaw kosgar niya hindi. Ikaw Air Force hindi. Ikaw ano lang imo. Nga nagpundes niya isang sikyo.
14: Ay, kasi dyan lamang. By the way, sa ato ka ba kauto ng kampon sa mong adlaw?
16: Kadlaw sila.
14: Gigi na. Diba, patay sa kadlaw ko sa pisyo tapos mong aga pa. Hindi nga amon lang yan is gusto namon nga mag-relax ka mo sa mong aga.
16: Relax, relax na. Ay, by the way, sir, dyan, kapakadlaw lang kita mga kay pag pinapayuhom ka mo namon kinang nubo ang gasolina kag krudo. Pero tapos panyaga karon may posibilidad heavy rainfall ang Bacolod.
14: Hindi gaulan na gani subong.
16: Gaulan pero may heavy rainfall gid karon after lunch because we are now experiencing the entry of a typhoon. Why pa? LPA pa lang. But karon sa hapon, from crash to love. Pa-develop siya mong from crash to love.
14: So LPA sa amon lang tutukan ta, no? Sa ato naman, di pampalagin subong. Lodo, you can check sa aton pag-asa forecasting center, yes, Pipa so Brands. And sa ato naman, nga magkauturan, di ba may mga klase subong?
16: Yes.
14: Wala suspension of classes, ha?
16: Wala.
14: Ang Escalante National High School, no suspension of classes, pero nag-silo sila sa alternative mode of learning.
16: Yes, online lang.
14: Modular lang sila, nai, kag online. Mm-hmm. It's because of the threat. Kag hindi mo ni pa di underestimate. It's very dangerous. Ini ginatawag naton nga NVE, nihilistic violent extremism.
16: Kailain, no?
14: Ang panawag tani sila kagibabalik, they are online cult. Actually, yung kabataan, culto, in yes, the right. Guise of game, dara nila gina-inject ang mga idea, kag may pabati ko karun kagibabalik, attention mga nanay. Ang muna gabi, nag-puisay naman kami ni commander ko.
16: Oo,
14: nga. Naka-lock ang tanan ng kwarto mo.
16: Oo,
14: sa mga anak ko, blati yung laki kong anak. Ibuot mga bata ko. But you know, aras na sa room, tuktok ko, hindi ko nung nampang mo. Nga, ang stricto kita subong ng mga ginikanan, because of what happened sa Ginpo sa aton kay Pag-Lusipan Palawan, may isa ka bata, gampang siya, Roblox.
16: Ay, no.
14: May upod siya nga si Sir Ted, amunin ngalan niya. Ginambalan siya, may task kakipaberik mo. Linya gaanta ka power. Kabalo ko may power na kakipaberik mo. Nga i-level amunta ka niya, basta may task. Nga nung task, sir, nga uba ka, paubay ang bata, tapos nga lumpat.
16: Ay, lumpat siya?
14: Lumpati ang pabangkot to, diin, basi ginasugo yung pang bata nga sa taas ba maglumpat?
16: So meaning, gina-testing niya daw may command.
14: Ang guwan niya, may reward ka, pero may task kang obrahon. Kakipa, Eric.
16: Okay.
14: Pamati, ha? Hindi ka mo magaling din sa program niyo. That's why, hindi niyo gid pagpabayi, kabataan yung magalalang kampang, huwag niyo gina supervise. Sabi mo na, nung nanay, gabi. What if, Kakipa, Eric, ang ginsugo siya, kwa kutsilyo, kagbun, lawas mo?
16: That is the worst part of it, no?
14: Siling sang nanay, I really appreciate the way the mother handles siya. Pwede ba, anak? I-delete na natin itong game mo kasi hindi na maganda to. Ang bata, buot ka panugid kay mama. Yan mo humahinahon siya nga nagapanugid. Mga kakipaib, walang iwanan. Tutok ka muna kay tutukan na mo ni kakipaib yari. Because this time around, it's no longer lang fraternity ni nga recruitment ang kulbaan ta sa kabataan ta. Even the young ones, especially ini mga gaedad 5 anyos pasaka kagipaberik, mahilig mag-cellphone. They are the target sa sating grupo. Ang buwan nila sinin, may aras sila katawag online indoctrination. Pasudlo nila, natunan na nila mayong psychology kagipaberik mo.
16: Ang
14: may cycle sila.
16: Ang blacks galing kipaber, dyan daw, correct ka daw kulto, at the same time, they create the so-called nasyon nga ila. May kaugalingon nga passport, may currency siya.
18: Ti, may kwarta siya nga iya. Amuna, ti kinanglan mo may kwarta ka, ti may para makadugang ka kwarta, para makabay ka sang gusto mo ipatindog.
16: Sang
18: armas, oo. Armas or any building na gusto mo ipatindog. Hindi man ko na aware gate, but one time, base may mga sagad sa Roblox sa interview ta, yung mga guest na di sa program ta, mga ginikan, nanga pa mati.
16: Kung wala ka kwarta sa Roblox, ang kwarta lang alan is Robux.
18: Robux?
16: Robux. Kung wala ka kwarta during the game, may isa siya ka-cheat panawag nila ng daya. Blan.
18: Daya?
16: Kung paano ka makadamo kwarta sa makakuha Robux is to loot money.
18: Mangawat ka.
16: Mangawat ka.
18: Ti, dra na, kag-plus ng balanda, karun kakipabirik, busus. Mayong madiscuss tayo. Ni mga nanay, please, pamati kamugid. Ang amon ayo ni Kakipay Birik, let us be aware kung anong kakalanabo, no? Si Ethan, permigam pa kung Roblox. Oh, basi amon man.
16: Si Ethan ni Roblox.
18: Ang balon naman si Toto Ethan, gurong at kapila ka na ng lotan. Ha? Hindi ang punto na ito. Okay lang yung may edad na magampang sa amon na Kakipay Birik because they can control themselves. No? Pero hindi mga minor, mga bahubin, pablang, ang panawag sila natin, pwede pa ma-manipulate ang ila pang una-una. It's very dangerous.
16: And dira sa games ang Roblox, kag sa Great Auto Theft, blane, dira ginapakita nga gina-inculcate sa ulo mo nga permi ka lang ginabuli isang pariho mo.
18: Kagdra gina-inculcate sa mind sa bata,
16: balos,
18: it's
16: balos.
18: Just natural to be violent to
16: balos.
18: Protect yourself.
16: Yes.
18: Amo nang gina-promote niya. Oh. It is a doctrine nga ang violence sa society. Gina-create ang hate na kakipay ba?
16: Ang hate, aragid.
18: Yeah. Akig ka, kaya kung akig ka, kaya kaluloy mo. Kita mo, bun-a! May mga wamo na sila kong ginampang. That's why sa mga kauturan ta, let us be very vigilant.
16: May gina-stimulate nila. Kung dito ang balula kayo na nga uba bayo.
18: Oo. Oh.
16: Kung di online ka, may isa sila kaupon.
18: May grupo na sila.
16: Na i-bully ka. Dasi nang balong ka, oh, ginabully ako. Tiruwab lang.
18: Bali yung matabo sila. Online game na online. Panawag. It is an online game. May grupo ka. Kagdraga sulod ang grupo sang mga kulto.
16: At itong imo
18: MKY,
16: nga, ang NBY,
18: 764.
16: They are behind this Roblox.
18: TCC.
16: Oo.
18: Balik sila yan. Grupo na sila. Ang guwan niya, every nation, sa kada nasyon, may grupo sila.
16: Oh, to ang dami nyo si Ethan, magbalik na to, ang dami nyo.
18: Basi mabit-bit man to siyang liter man lang siyang ablo. Sa aton mga palangga ang mga kulturan. Pabati ka mo karoon kayo ba yung pakita kami ni Kakipay Birik. Ini siya isa ka video. Very disturbing video mga Kakipay.
16: Ay, interesado sila. Mga marites sa kahanginan. Narin na.
18: Hindi na sila magpalayo. Kaya nga.
16: O, 664.
18: I-ready na natin nga hindi.
16: Tanawan niyo mga Kakipay ba? Because this might be happening in your own houses.
18: Correct. Without knowing ang bata nyo is already indoctrinated by this online ko.
16: Who can ever think na ini nagtabo na to si Escalante? Ting bakulod pagiging mga bata. Di medyo, kuwano jutay? Computer sabi kay mayong signal sa bakulod. Ay pamati ka mo sa mga Kabankalan, sa Cadiz, sa Magalyon, sa Canlaon. Pamati ka mo, anay. Grabe.
18: K5, Adrian, i-download mo ni Noy. Basi pwede mo lang makuha, ah.
16: Damo si Riljan.
18: I-ready nyo na nga dahan ko galingon nyo because we want you to be aware. Arya, true to life ni. Tagalog speaking ang nanay, ang bata nag-Tagalog man. But siguro something happened in Luzon or somewhere nga Tagalog ang ilas ni dialect.
16: Nami man ikon mapakita ta like si Mago subong sa inubalo ni Mistra ni siya. Parang akong ano di mamago makita nyo karon matudlo nyo sa kabataan.
18: Correct,
16: hindi ka mo mag-amun eh.
18: Kay okay, kadelikado, standby ka mo karon.
16: Nami.
18: Ang bata, gin-blur lang ni Kakipay Birik, kay minor ang bata.
16: Eh, grabe, galiho.
18: Ang ginobra, ginakungkong sa isang mamaya.
16: Okay.
18: Wala mamaya, gakungkong, ginabuksan ang cellphone, ginapatanaw sa iya.
16: Oo.
18: Ginapamangkot siya in a very polite manner. Kung ano ang ginpaubra sa iya, kag sinugasugo sa iya, Kakipay Birik. Amo hindi ang mga bagay, ngang upod mo, abi mo mga bata man parehos mo, amo nagdelikado, Kakipay Birik, ha? You total the while, you're playing this kind of game, hindi mga bata ang upod sa mga bata mo gampang. These are adults who are experts, online manipulators,
16: yes,
18: and they will poison the mind of your children. Diktahan nila kung ano dapat to, Brown.
16: They call this digital addiction. Another form of addiction.
18: Okay lang kung addiction, kaya di ka lang hampang. Ang delikado is the online cult indoctrination. Because the online cult indoctrination has mentioned nihilistic violent extremism group. Ang ilatuyo is to create an atmosphere of hate sa huna-huna sang bata mo. They will hate the society. They will hate everything. Pati ginikanan nila. Ginatudluan sila nga kung kigang ka mo bato.
16: Tiyari, online predator, sinatunluan ka nga maging predator ka.
18: Maging pintas ka nila.
16: Mga mapintas ka, kay ginabuli ka.
18: Kita mo to ang bio nga KMFDM.
16: KMFDM.
18: Ang meaning sa to is no pity for no majority. Amo na siyang nga klase indoctrination. Ang ginasunod sa pangunahuna sa kabataan nyo.
16: Tapos ang background atong heavy metal group tong German mo.
18: Ara ang music actually ginahatag pa ni isang friend ko. Hindi tamang pwede pabati.
16: Hindi tamang pwede may copyright na.
18: Kagway labot kay Kipaybirik ang iya lyrics. Gintanaw kong video niya.
16: Para pa animal ganyan. Satanic.
18: Gatiniruhay.
16: Satanic.
18: Ang guwa niya ginapaisog niya kablas through that song, daw gina-encourage niya kang bato.
16: Ang movie, ang game nga Command and Conquer, ang isa na ka-underlying music, yaya sa KMDF.
18: Ang Gurbax gid. No?
16: Ang Gurbax mo gid, ang lyrics sa ragid.
18: Mm.
16: Sa Roblox, ang magdo magpatay na bla. Amuna daw ng bridge music.
18: Anami isang punto ni Romar Duran.
16: Anong bal niya?
18: Romar Duran, brother Romar Duran, you hit it right. You hit the nail in the coffin.
16: Ano kuno sila?
18: Singa mo ni. Pati kuno ang kadimonyuhan nag-upgrade na sa online. Husto because subong nga panahon ang pinakamadasig nga pamagi para mahigkuan ang utok sa kabataan kay Kipaybirik is through online. Grabe husto. Amo lang delikado para sa aton kabataan.
16: You know the culture of the children sa real diyan. You know mga bata si una si inyo to sa Leganes, di ba? Sugata mo. Amo mo na sa amon siguro sa magalyon?
18: Tumba patis!
16: Hindi, masugata mo sa inubahan mo na hasta subong inubahan pa, mabisa. Good evening, mas hindi mo na kilala.
18: Amo na ya. Kagtapos sa una kagipay Berike, ang kabataan niya magagwa, gampang sila ay tumba patis, inagaboy si Nilas Blas sa lata. Galagsanay pa naguay. Tapos, mahibianay pa na kami suluganay. Subong nga, nagagwa kabataan mo sa kwarto.
16: Why na?
18: Abi mo, safe ka. Simunami lang yung mga bata ko, kaya rin lang sulod kwarto. Why na sila gagwa-gwa? Without knowing, why tagali kabalong ang ginahampang nila? Kaya abi na nila, parehas nila kabataan ng upo nila gampang. Why sila ya kabalong? Inigali sila ya? Lagko na. Mga kulto na ni sila. Mga manipulators na ni sila. They know how to play the minds of the little children.
16: Diragin siya kasulod.
18: At that's why, pamati ka mo, ludin nyo na nga daan ang cellphone nyo. And we will tell you how did the mother was able to unmask.
16: Ako, Sir Real Johnny, sugid ko lang ni Ahab what happened to me personally. 2 weeks ago ko, di, nagligado, nagpailuilo ko.
18: Kayo mag-sugid mo sa ako, mas ilabay-labay ha?
16: Hindi mo na ni, nagpailuilo ko.
18: Kasi naglubong
16: kami sa ngakon nga kasin
18: mamati
16: nga
18: ko,
16: napatay.
18: Mamati,
16: no?
18: Mamati ko.
16: Pero naglabay kami sa balay sa isa ko pagigakasin. Yan pangita ko ngakon nga nablos ng lalaki. Lingko din si Kwan. Tinga to sa room niya, Kwan. Lingko pagwabi nga, why si kagwa nga rikmid eh. Why si kagwa, di magpakita kami sa asamon.
18: Okay.
16: Hindi magwa. Si Real John ginsulod sa ako ni Iban niya kasin sa kwarto. Hindi magwa sa kwarto, perti kaniwang, perti kapute. Sir, ang tablet siya mong ginatubang niya. Sige lang gaming.
18: Addiction.
16: For 4 months, kung ano nga sa kwarto.
18: Delikado, kay Paberic. It will create. Ang Iban siya
16: na
18: kay Paberic.
16: Tisigo nga wain
18: i-heart attack ka.
16: Gamasakit. Niwang-niwang si Real John. Nablos ko.
18: Te.
16: Tisiling ko kuhaan sa kwarto pagwana. Kung hindi siya magwa pagbalik, kundi sa Lua Domingo, sa gabi, magbasa kayo kung balik sa barko. Hindi siya magwa sa kwarto, ipadakop po na siya. Nagwa siya dyan, pagkita ko, frail. Why na, niwang, dason ga to, bang si Muga, nga na lang, daw, adikid bla. Nablos ko. Gakapot sang iya
18: na tablet. Kulumbaan mo na, amo na nga kung gabi, kisa, like last night, to be honest, no? Sometimes, ang mga na why pa kami kay Dice kag February kuy na kami ka prayer subong aglaw but you know
16: urgent
18: abi kay that's why nga sa mga nanay lang sobra plangga mga bata you know mga tatay kisa madisiplina because they know what is happening around kisa mga nanay sobra sadig sa bata
16: correct
18: abali lang da bala kay ara lang na da no ang manifestation nga why ka nagagwa sa kwarto is very dangerous ara ka niya sa kwarto manglakat ni prano pa tapos tag alas 12 alaunas ka daw bugtaw ka pa hindi niya normal.
16: Tapos ma-order ka online pagkaon.
18: Hindi, granted, hindi po siya mag-order ka kay Paberic. You are studying. Pero tagalaw na ka magtulog. Pagbugtaw mo kunaga, kunway klase, hindi ka gani ka bugtaw. Dapat ano yung training sa kabataan? Kung Sabado, aga pagabugtaw, kay mabulig na sa panglampasos, balay. Pero kakatabo, subong prinsesa, nakagprinsipi mga bata.
16: Tapos
18: alas 12 na mabugtaw.
16: Tapos siguro may call na.
18: Tapos, magbugtaw nila kay Paberic, mapungko lang na.
16: Ngayon, why the mouth, ha?
18: Oy, nagapoy mangga pa ngayo. Pero mapungko lang, it's something like
16: maduyo
18: it's
16: lang.
18: A waste of time.
16: Maduyo lang siya.
18: Maduyo dugay-dugay kay balik naman sa cellphone.
16: Maduyo lang siya kadali.
18: So amo nang isa ka bagay nga gusto sa mga tatay kag sa mga ginikanan nga tani madula na sa kabataan, it's gadget addiction. Ang gadget addiction niya delikado, health lang da. Ang gina-problema, pero whether health or mind ang ginahalitan, it's very dangerous.
16: Dangerous. So, alert ka mo ha, kay dugay-dugay ipakita ta, manog 200 ng live viewers na ha.
18: Mga kakipag sa ato naman niyo magkautulan. May klase! May klase! Basing iban sa inyo ka marikutot pa, pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagpararigot! Adlawon do dyan!
16: Ayaw?
18: Basi gampang pa. Oh? Ay, tingo,
16: tingo po doon naka-Roblox.
18: Ha?
16: No, naka-Roblox.
18: Natamala na sa balibol, Gapol. Sasaling Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
16: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for the fruitful and peaceful night nga imo ginhatag sa amon, and indeed, a very beautiful Tuesday morning. As we begin our Tuesday, fill our hearts with hope, gratitude, and strength. Guide us in every decision. Bless our work, our families, and our communities. Keep us safe from all calamities, accidents, and harm. Protect our children from the addiction of online games, Amen. Dear Lord, and help them grow like real Christians. Buligi kami nga mangin mabinuligon, mapinatawaron kag magpakita sang gugma sa isa kag isa. We entrust to you this day, dear Lord. Amen.
18: Amen and amen. Pagka K5, mapos kami commercial break. Pagbalik naman ni K5, Eric, mga K5, we will discuss ining online natabo. Then development may binunanay, Senior High, ha?
16: Na naman.
18: Sumag! And then may nobya tong gintiro, hibalaon tang istorya, kag may alternative learning, mode of learning na gin-implement sa Escalante National High School because of the shooting threat. Kinataran sa ato naman nga pagbalik, walang iwanan. Oras na lang sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Wala gasula bang sulok-sulok mo, kampiyon nga kape. Alas 6:55.
16: Stand by.
19: This K5 News FM. The lives of the Filipino.
20: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
22: Ang Visio
21: gamay
22: D3. Kapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
24: Ako na usab si Dr. Miloy, ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
23: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis. Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang arado.
24: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
23: Yes.
24: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
23: Mao nay rason siguro, Dr. Mel, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan?
24: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
23: Tree of life. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio, dili jud nini mo makita sa plain vitamin D3. Mao nay bintaha sa D3 Bio.
24: Kada bang na kay inumon nga pangkontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang, gapahuway.
23: Gapahuway ra.
24: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
21: D3 Bio.
25: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ang gisulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
0: hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
23: Yes. Bintaha jud kong naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
24: Mm.
23: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
24: Siyempre.
23: Dili COVID-19. Mm. Sa makausab, balik ta sa HIV.
24: Correct. HIV.
23: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil,
24: mm.
23: Doc Ramil.
24: Mm.
23: Kung pwede pa lang, ako yung hinganlan karon dahon.
24: Mm.
23: D3 Bio, kay same component ang ilang gipang inom.
24: Correct.
23: Sa 15 nila, paguman sa duha kasi manang pagtuon, usa nila ang namatay, Doc.
24: Mm.
23: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo, ang pito na. Ah. Unya, ang tulo, taas ang concentration nga nahatag.
24: Mm.
23: Usa sa ilahan namatay sa tulo.
24: Mm.
23: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa pagkuman duha kasi manake man, ulahin na siyang natagan.
24: Mm.
23: Lain jud kaayudaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
24: Mm.
23: Wa na'y tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
24: Mm. Mao na nang sako ah, matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP.
23: Mm.
24: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
23: Oo,
24: at least di ba? Bisag 80 anyos kara Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
23: Ah, empleyado ra pud ko Japon.
24: Mm.
23: Himsog ang imo mga brain cells to. Mm.
24: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio,
23: oh.
24: Nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
23: Correct.
24: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir GP, pagsulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
23: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil,
24: mm.
23: Naana kay 100 ka truck sa army.
24: Correct.
23: Namo diritso sa kampo.
24: Mm.
23: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha.
24: Mm.
23: Tawagi rami kung naana.
24: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
23: Oh, dili na kinahanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
24: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
23: Mm.
24: Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
23: Correct.
24: Ang replication, grabe na.
23: Dili na makaya ka macrophage.
24: Mm.
23: Diha na dyan kutob si macrophage.
24: Mm.
23: Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
24: Correct.
23: 8 hours pa lang.
24: Mm.
23: Ang monolaurin, naana sa site of infection.
24: Mm. So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
23: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 Bio ka. Wala na tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na usab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas, ipadayon.
23: Dili abusuhon.
21: D3 Bio!
4: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
21: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
21: nga may D3.
1: Mapalit sa mga
21: D3 Bio.
1: D3 Bio.
21: Health News.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pagkinom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom og PTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. TGX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TGX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain na ko ikaalagad mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin ako nimo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paratura ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: DTX 500.
16: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Ilihok. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o makapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pabalik sa mga butika.
15: DTX 500. Health Alert.
18: Dr. Miloy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
19: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
19: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
18: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
19: Mm. Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
18: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
19: Paita.
18: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabta nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
19: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 og mighty C?
18: Mm.
19: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
15: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
21: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
20: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
21: tulo pod ka capsules sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
15: DTX 500.
22: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
15: DTX 500!
17: Mabali sa mga butika.
18: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
19: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
18: Gusto.
19: Kinitungod sa

0: ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Mm. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Mm. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hala?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, oh, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kag unsa? Uh-huh. Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-detect 500 og may TC. Kinanglan. Dili ka mabungol sa kasaba, oh, yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og may TC. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Mm-hmm. Take DTX 500 and my TC every day.
1: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Hineroso.
0: Og kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong
2: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wala, lagi kong expect ang putong mensahe ni Boss.
5: The core message was very simple. You are K5.
4: Amo that is taho. The core message.
5: That is the core message. Ano taho man ko to?
4: Ang message sa muni, you are the asset of K5. Oh,
5: kamo na.
4: Doc, thank you, Gido ka. Oh. Salamat, gigkag nga. Tanang gidaling kay Sir Eric, pagkanto kay Sir J. Lolo, kay Sir Julius, all of the staff of K5, gintagaan, gin-honor kag-recognition sa amon siya.
5: Nami, pag ito, namuto nga nagabalik sa ako ng una-una kung nga ginatinan nga anniversary sa K5, sinaghambal si Doc Ramil.
4: Mm.
5: Kon may taga K5 nga announcer.
4: Nagapangayo,
5: kayo. Nagapangayo, kwarta sa inyo, kapangilkil, sugirin nyo lang ako kay Palinonta. Namugid, mahudo ko munang kampiyon, munang may hakabal. Yung K5 gumiga, ito na, may bawawaway ko, video kay Doc, para palinon, kay Dresa K5. Why na di yung mga nai na? Blita di, blita gid.
4: Blita
5: yun.
4: Period.
5: Kung mapostakan ka di, tungod na sa balita. Kung nayawon ka di, tungod na sa
4: man
5: balita.
4: Sa balita. But siguro nung sila, you did something that yes, you deserve that.
5: Mula na yaksin mo
4: eh. Amuning costume na mo, no? Liyo gumino isang sample sa Westland.
5: Hindi ko papakita.
4: Ang piyak pala bala, nai bala, noy?
5: Amun na, o?
4: Dumunga mo, amun na, Westland, ang isa pa bala, noy?
5: Di ba stage yung isa ni?
4: Oo. Dumunga mo, amun na.
5: Ti ano to ba?
4: Ti pabangko tanay sila, no?
5: Duway ta picture na duwa.
4: Wala pa relax lang.
5: Ipakita.
4: Pabangko to namon kamo before tani pabati atong party sa online gusto niyo
5: board,
4: gusto niyo makita kun anong natabo sa amon during the anniversary, anong mga costumes ang taga K5. Kung gusto niyo na makita dapat 200 sobra magic item kasi 163 plang mo.
5: Ara na siya kana na siya. Ice to the board. Here is what happened sa Campus.
4: Nagligad ka Sunday, ara kami sa lugar ni Sir Kano Guapotan.
5: Yes.
4: Ang kampuistuhan, ang kampiyon bla. World class quality. Diyan ka klase isang lagawan.
5: Taong
4: Now, dito, nagkantog ito amon si Yossi Doc Ramil Oy, no? Kag nag-support sa grupo sa K-Pam Duce Pembacolod headed by SM Rods Palma. And thank you, gid sa Maninoy eh. Kaya kung hindi sa pag-Maninoy ni K-Pam Eric Tenerefe, tiwai gid tato ka. Pero Sir Kanotan, thank you, gida.
5: Thank you, gida.
4: We really appreciate sa inyong mga pagatagligwa kay Mamnita. No, Mamnita, good morning.
5: Si Mamnita, gito na.
4: Thank you, gid, no? Salamat, gid, Mamnita. Thank you very much. Kamu gid ni Sir Kano. Gita ka, gito, gina-appreciate gid ni Doc sa iya message.
5: Una-una, gid.
4: Imbukada ni boss, ano? Now, gusto niyo makita anong si itsura sa mga tao to? Si K-Pam, gusto niyo makita anong itsura niya? Kahit yung Westland mo. Noy, look ko ganyan, ay patikim jutay. Picture lang lang, no? Hindi lang lang, no? Gusto niyo rin makitaan? Gusto niyo makita kung anong natabo to? Because we'll have a... Doon si Noon Yaman. Karon
5: sino ini? Do kilala ko ni.
4: Sino na si Yaman? Okay. Kung ready ka mo, ha? Gusto niyo makita anong natabo during the anniversary, ipa-ready na naman. I-move mga picture, Binoy, para makita nila. Picture plan niya, pero may video niya. Ha? Oh, yeah! Sino na? Kinulpa. Amo na yung hosting sticker to sa Mindanao.
5: Kasiksi niya.
4: Ongo. Oh, grabe, manugliha picture ni Jurao.
5: Si Manong?
4: Si Sino ko sino ka si Eli?
5: Yung si Mano ha?
4: Oh, si Kipay Bronson. Si Jura ni Kipay Bronson.

0: ano, ano lang abo sa yap. May kagi pang mistakes. Si Kipay Broncis M, pabayanay kami ni Kipay Eric, di ba? Si isuspend mo kami, di ba? Si Troy Basa, wasteland na wasteland girang dating.
1: Namin si Matay, nagpulagi dyan,
0: o. O si Cyro Van Albay, nakagat na sa ako na sa zumbi, mag-zumbi na sa mga.
1: Tanawan nyo mga Kipay.
0: Ready ka mo na magtanaw. Gusto nyo makita ang video gidya, ready na ni mo. No? Kung ready ka mo, hari na, o si Matt. The Sniper. Oh?
1: 500 na?
0: Oh? Matt the Sniper.
1: Matt the Sniper.
0: Grabe.
1: At ang tsura ni Matt.
0: The Sniper ka dyan.
1: The Sniper 2 nga movie, oh.
0: Correct. Ang ayan, sila ko ganit. Matt, ang ayan ka dyan sa purma mo.
1: Anong gina-sniper mo, Matt?
0: At hindi na pagyambal.
1: Amo ganit man naman.
0: Bawal na yan.
1: Ay.
0: Oh, ito yung tsura sa mga taga-wistland sa babaw sa kitablado. Kulang na lang, liba, kay play na mo ng video, ah. Oh. Baka 200 ka makaroon. Yung nabahin. Dala na sa paborito. Actually, si Kipa Biarik, nag-inom siya may TC. Kay Pirmigi na namo na tandaan ni Kipay Berik kaya siling ni Doc Ramiloy. Singang lawas niyo Kipay Berjan. Why gi kamublayaga produce ang vitamin C?
1: Why gi da?
0: Kinanglan niya kwa unyo gi niya sa mga citrus fruits o hindi gani sa mga gulay. Protein yawan pa tanan prepara. Inom ka mo mighty C alkaline nga vitamin C. Amo ni effective nga vitamin C. You take mighty C on empty stomachs. Batyagan mo gid ka Kipay Berik ang nami gi epekto sa lawas mo.
1: Kagkumong alkaline siya nga vitamin C, wala overdose. Maskin pulok bilog doon mo.
0: Tito nga nga, subong libre pang konsultasyon sa kabangkalan kay Lunes. Boom.
1: Hindi, Martes na.
0: Ay, Martes. Hindi kami kung hanggapon.
1: Buwas sa libre.
0: Sa buwas pagid may libre. Subong yan, Lado, hari di sa...
1: Subong yan.
0: Hari di subong. Hari di sa ato. Bakulo dyan, Lado. Ikaw bala. Isa ginatisigan ko lang kung baka doon.
1: Ay, ganito ni Bayo ko yan.
0: Ginatilawan ko kung ikaw nga taga-kabangkalan, nag-program ka kay Nidlaw taga-kabangkalan, mabalik ka sa pizza uno.
1: Buwas na.
0: Ginatistingan ko ka Kipay Berik kung blama pwede ta ka malitok.
1: Hindi na.
0: Hindi gali, no?
1: Kaya nakaditribayo.
0: Do ako ginalitokon mo.
1: Kung may kunditribayo, malipaton ko. May kito sa ditribayo. Ato ba na?
0: Silinggo na gin mo.
1: Ato ba na?
0: Oh, si Rizal Gado!
1: Ano ni siya?
0: Hook balahap.
1: Grabing mga armas nyo. Ang delikado.
0: Si Berto naman, rebuildi siya. Pero doon ka pa sunsyo siya.
1: Si Berto, iya. Nang kwan, models yung mga kwan.
0: Now, kaya ara na nga, ton, sini nga, naka 209 na. Oh, si Martin, sino
1: ni man?
0: Si Martin, di may isip na?
1: Hindi.
0: Sino kanina, Noy?
1: Hindi.
0: Ah, si Vincent Coraldina? Hindi, kaya diplato.
1: Diplato, ya. Hindi ko nga diplato, kasi nga siya litso ni Kron.
0: Si Martin.
1: Martin to?
0: Okay, here we go. Ipakita naman sa inyo ang wasteland costume during the night anniversary sang K5 Dulce FM. So, ang inigamahin dala na sa inyo sang Ditribayo, DTX Coffee Mix. Nagkakapira na ka-detox ka pa kag DTX 500. Here we go.
1: Hanon, come on.

0: mga una-una, ang isa ka simpleng istasyon, maging isa sa pinaka mapaspong istasyon, may become a beacon of light in the media industry, the city of Colon, in other parts of the country.
1: Ito lang ang ating kagod sa natong nagsatag sa tatig, especially from the utility sa atong mga security guards, kag sa kayo, maraming lukuin. Nine years ago, we planted a seed. Today, we are enjoying this growth. Healthy trees continue to bear and more

0: K5 News FM championing the line.
1: Kuya Mio Gapong, ha? Salamat kita. At least kampiyon, ha? Salamat kay Nataganos ni siyang costume sa kabataan to. Do ka sadya gali mga muhabong ng K5 Eric, no? Nagbalik ta talaga sa pagkabata.
2: Oo. Muto. Nga ang tanan sang gasinulod nagahinugyaw mo. Ag dito ka lang kita siya na first time in Hostages Julius. Kunta na kay hindi ko na pagtiklod bla.
1: But you know it was a very nice activity, full of fun. Tag thank you sa effort ng mo sang K5 News FM Bacolod. Ang anniversary nga ti tanan to nga mga ginhimota, pasalamat kay nagbulig si Kapwistuhan dito sa lugar, no? And all the activities from the gift giving in the morning, may KKB kita, gina-congratulate na ginang K5 News FM Bacolod headed by their station manager Rod Spalma, no?
2: Langayang lisi mo mag-arme kasi rin dyan, no?
1: Oo naman.
2: Ito, soldado ka gilbla yan.
1: Yung kontraktor ko to, mong mercenaryong dating to.
2: Ako ito taga, mga taga Yemen to. Mga terorista bla.
1: KLA, parang
2: gila. Oo, ay ito yaga, away ah. Hingga ti, pilada ang barko, ang labay. Ang pilata yung patungiya man tayo. Di sinengkis to ganay kami.
1: Pero, abo na itong purma mo, ito taga Yemen.
2: Oo.
1: Naisahan ka sa Lugbate ah.
2: Isang gina.
1: Huwag ka kalusot sa Lugbate.
2: Huwag
1: ka gawin sugid-sugid. Huwag ka gawin kalusot sa Lugbate.
2: Disgrasya ka
1: na ako. Huyan ka pala.
2: Huyan ka pa.
1: Ay, naano
2: mo. Kaya sa gilid ko si Chilulog ang munugin.
1: Ganun bali.
2: Hindi ko huwag kay Armas. Niya masunod lang ganit ko sa likod. Mungin ko nga, ngiti mintras ka negosyar ka sa mga galabay ng barko, mamakot ka pila, bagman kuya. Hingga muling huwag ka po siya. Manog bit-bit kuya.
1: Ayun. Kasi dyan sa may churat, ano? But nonetheless, it was full of fun. Kinga, ang kabataan mo rotot, kadlaw mo. Ang mga taga-kapistuan ng mga guest, diga, may patay tanaw lang sa gwa ko mga buho.
2: Nadibog ulo nila.
1: Nadibog ulo nila. Siya puro may armas.
2: Yan, pag-abot niyo na kaniporme ka mo, doon ka purumamas yung mga tao. Ano? Pinapagdulong. Naglain ka mo.
1: Nag-transform.
2: Nag-transform ka mo.
1: Twist land na mo.
2: Pwede reklamo na. Nga kayo na doon ka purumamas yung ka-uniform pa lang ka mo. Nga gulpi lang.
1: Ayun, gulpi lang, no? Okay. Back to the ball game. Back to the ball game.
2: I-post na niya sa account.
1: So, sa ato ka mag-counturan, thank you, Gid, Sir Kanotan, for a wonderful venue, no? Kag naming accommodation for the night anniversary. Dito gigindala lang aton nga employees night ato kag ipabiyari, actually.
2: Employees night, no?
1: And would like to thank Sir Kanotan sa Kapwistuan Highland Resort sa pagbulig sa sining aktibidad nga naging colorful.
2: Ang venue to naton is the outdoor cafe.
1: Wow.
2: That can accommodate 120
1: packs. So, pwede packs. For example, labi gusto na may activity.
2: May corporate ka. Pwede.
1: Pwede sila da, no?
2: Ah, pwede.
1: So, mapabooking sila da.
2: Ahead mga one month before.
1: One month before. Kay puno na mo, no? Wow.
2: Kung hindi lang to,
1: so, kung may activity da, coordinate ka mo one month before.
2: One month before.
1: Kataon to sa lugar mula kay Pabirate,
2: it's an outdoor cafe. Kakita mo itong mga lamesa. Mangko, doga float.
1: Gasiga to ya.
2: That's the only one in the Philippines.
1: Gasiga to ya kung gabi.
2: Yes, that's the only one in the Philippines.
1: Nami tulukon.
2: Git pa mid order na ni Kano Guapo sa
1: tingala ko kung ano guapo si Sir Kano, umang ka guapo mga bangko to. Gay illuminate siya kung gabi, kung illuminate.
2: Kapit pa kung picture mo lang suga.
1: Oh, at tabot ko di ng projector ta.
2: May projector ta.
1: Kita mo gid yun kampyo ng suga sa mga bangko kasi ligam.
2: Tiki sad ako magmuni-muni ka naka music kada jazz mo to kita mo stereo ya taho. So man ang puway lang may nang duwa ka magtan-aw sa kalangitan. Ako na man.
1: Okay, not bad at all.
2: Waiter ko kasi wala.
1: Salamat gid kay Sir Kano tanan. Okay. Now, balik kita sa ato mga discussion. No, sa mga girikan, nanda ice on the board. If you can recall, before the commercial break, we discussed about Roblox. Ang aton di, we have nothing against Roblox, but the people behind playing Roblox, hindi mo na nabalaan kung sino. Ang delikado, dariko ng bata mo ga edad 5 anyos pasaka hasta 12 anyos, 15 anyos, ining mga mind nila bikapos na ni manipulate. Abi na nila, pareho sila bata, gampang na kang ipabirik without knowing, these are already members of NVE, Nihilistic Violent Extremism. Ining grupo na, no, ining grupo nga NVE, online silang grupo nga nag-recruit sang kabataan around the world. Gina-influence nilang mind through social media. Ang panawag sa ila, sang Los Angeles kag US Police, online cult.
2: Nihilistic ang alas to?
1: Online cult, panawag sa ila.
2: Kulto na gitsiya?
1: Kulto, because delikado sa nikipabirik. Ang ila ginobra mo ni.
2: Grabe ba, Kulbano?
1: Ang ila gusto pagwaon nga ang mga ginikanan will be kampante kaya ang kabataan nila na lang sulod kwarto. Dito all the while, their children are safe. But no, because kung nakaupod ini sila sa grupo online, ang ginobra nila is gina-terrorized ang huna-huna sa inyo kabataan and they create hatred and destruction sa society kag ipamirik. Kag ang delikado, ginatudluan ng mga bata nyo nga hindi respetuhon ang ginikanan, batuan. Kita nyo kabataan, one time may tipon-tipon kami, di ko lang pag-mention. Para hindi ma-offend man, kayo ka, we observe sa ginatawag na secrecy sa grupo namon kay Kipaybery. Oh, kinablang, kung ano nang gina-share nyo mo, pwede mo
2: share. Amo lang gina-share. Oh.
1: So, why lang nga lang? But one time, kung naglagaw sila sa Boracay, ginsawa isang papang bata ay gampang.
2: Okay.
1: Online. 12 years old. Ang sabat siya, may papapatay ka. Nakibot ang lola.
2: Ang hanghampal sa bata?
1: Yes.
2: Uy.
1: Kigan sang lola because nakibot sila. Kag sa gina-discuss namon ini kay Kipaybery Eric, dito nila na-realize ga posible na impluwensyahan ang bata because sa game na ginampang nila is very violent na. Ina mga hampang na pinatsyanay, linampusanay. No, kita mo na kung grupo ka mo? Nga raras likod mo!
2: Likod mo, lapusay, lapusay! Bun-e!
1: Kasi ka bun-e? Bun-a!
2: Bun-e.
1: Bun-e ka to niya sa iyo. Gilangon ko.
2: Yan na po siya rin sa spirit mo.
1: Yan, tiruwa, tiruwa.
2: Amo ginada.
1: So ang mind nila, ginabu... Ara sa likod mo. Tiga, liputo niya ka, tiruwa, tiruwa. Amo na, the way sila magsugila, nonda sa sulod. It's very dangerous. Now, ano ni nga grupo? Take note mga parents, talawon nyo ni ba, si member ni mga bata nyo, 764. MKY satanic group niya online kay Kipaybery. TCC True Crime Community. Amun silang nagadayaw sa mga shooter nga nagpaniro sa eskwelano. Grabe dayaw nila ni sila page. Dapat kinabana na ganin ni Mita tani.
2: Tuwayman
1: Order of Nine Angels kay Kipaybery. Neo-Nazi. Ano Nazi?
2: Neo-Nazi. Daw amo ni mga Hitler ng mga kulto.
1: Because they create ano eh. Culture of hatred sa society.
2: Ang Nine Angels gali, 09A na siya.
1: Ay gali ka?
2: Ang iya nga title is 09A is Nine Angels. Ang iya gidya nga upod ginaperme is the TCC. Ang True Crime Community. Duwa okay. Ginas lagi ka partner.
1: Kabalo ka kundi na mo ni Kipaybery King ko ha. Based on the official report from the Los Angeles Police. Isa to ka Pinay, siya ni nag-explicar. Ginadala na mo ni because it's very alarming ang gakalinabo subong. Ang amon lang yan is to create awareness among parents. Nga dapat ninyo pawayan kabataan yung aral ng sulod kwarto. Gina-inspire nilang kabataan maghimo violence kay Kipaybery.
2: Ang Nine Angels Glycerol dyan ka nga ko or 09A tuod-tuod gini iya nga satanic cult.
1: Grupo MKY ang original din nga satanic.
2: Tapos, sa online, ang iya grupo, amuning nahambal mo nga TCC. Sa
1: True online, Crime.
2: True Crime Community. So may actual nga satanic group nga 09A or 9 Angels kag naglink siya sa online community using the TCC.
1: Tagaan ta naman ka background scene o si 764.
2: 764.
1: Okay. 764, lain naman itong nambal ko. 764.
2: Amo gina.
1: Network sa international online sadistic organization nila. Nag-operate sila sa intersection of violent extremism. Amo na nga panawag sila nihilistic violent extremist. Ang ilan nitira child sexual exploitation
2: or CSEM.
1: Severe violence kag Kipaybery. Designated as terrorist group by United States, Canada and New Zealand. Kagang network is known to target vulnerable minors on gaming. Pamati, mga nanay. Actually, arana na sila da. Abi mo lang, gampang lang kabataan mo. Provise lang kabalo nga. Kabalo ka ini mga online games. May grupo-grupo ni mo. Yes. Ma-i-add ka nila sa group nila. Siya. Join us in our group. Like ang bata ko, ganyan nga may edad na. Yung grupo, may taga-Russia, may taga ano?
2: Virtual community.
1: Virtual community. And they're sharing their experiences. Kadelikado. Now, may grupo sila sa New Zealand. The network is known to target vulnerable minors. on gaming and social media platforms to coerce paugon black kay Paverick
2: amoning kadidli sang computer
1: into po. Producing abusive material kay Paverick
2: amo na siya
1: amo niya guro kis aming mga bata da nga makuaan mo mga video sexual videos because gina coerce nila nga hindi ka magkuhaan mo daw mo na guro kay Paverick
2: coercion and self
1: harm may modus operandi sila number one. Gagamit sila sextortion in blackmail to force victims into producing child sexual abuse material. CSAM, as you mentioned. Ideology. Basta CSAM, tanan na na. No, hindi ko na pagpadalaman. Pero video na hindi mo namin para sa mga listeners to black. Ang decentralized network is driven by, arinaw, nihilism, sadism. Sadism, pintas na.
2: Pamintas. Eh.
1: Violent accelerationist ideology. Ang mga participants gagamit brutality to build in group status and advance their hierarchy. Kita mo na? Pwede may nation-nation sila. May ginarian-ginarians lang. Dra na da. Gagamit sila violence kakipay, brutality. Ngaway ni Lulu, oya, patyon tanis sila. Doon muna black kay Paverick. Para kita mo dominar. Target platforms. Ang grupo actively operates within the larger COM network. Community. Ecosystem and preys in youth across application like Discord, Telegram.
2: Tiyan mo na. Kisa kakabaton ko sina.
1: Damo di.
2: Sa Telegram kakabaton
1: sa ko. Sa Telegram kakipay, Eric, ara di agasulod ining CSAM.
2: Oh, gasi kakamiksa, mababaton ko lang ang mga message.
1: Ari pangsunod, Roblox.
2: Roblox. Pirmi,
1: Minecraft.
2: Sa Telegram, pirmi na.
1: Minecraft. And
2: WhatsApp, man siya, kasulod,
1: mental health forums. Ba sila kay nga ginahiluan gli nga pinsa bata. So, nga gina-discuss na muni kay Paverick. What we are trying to what we are about to present. Ang amon i-present para subong aga ni kay Paverick. Amo inisya ang manifestation sang tanan namon nga gina-discuss na ginatawag nihilism violent extremist or online recruitment. Sa pagilo, sa paminsaron.
2: I remember na ako, Sir Eljan, nag-ibog tong ulo ta nagligad. Subong kabalik ni sa akong simtang nag-discuss ka, di 764. Because one of the purpose of 764 is child abuse, sadistic act, and abuse to animals.
1: Amo nang ila?
2: Amo nang isang nakakuha. Abuse to animals. First stage na actually, hindi anay taong biraon. Sapat anay animals. Kadumdum ka nagligad sa Mursya nga may mga ido to ka nabulamo, ego, idyan target. Kadumdum ka nga damo-damo tong mga ego. I abuse to animals. I think these are already signs nga may nagasugod na to eh. Last year to nato nga mga balita.
1: Kundi ginambal ta na. Correct na. Correct. Kundi ginambal ta MQY. Kabalo ka no meaning sa MQY gali ni.
2: Okay.
1: The meaning is maniaki cult obiesta. Translated as Russian word di siya. Bao Diyos mio, nakulbaan ko kay nga. May mga Russian nga grupo sa game ang mga kilala ta.
2: Damo.
1: Maniac murder cult or maniac murder club
2: of the youth.
1: Violent international neo-Nazi accelerationist and terrorist network. Its two primary ideological pillars are extreme misanthropy and theistic satanism. Combined with nihilistic form of national socialism.
2: Amo na si 098.
1: Grabe, no? Ang ilang, paano sila mag-recruit? May entrance exam sila. Recruits are heavily vetted and must complete escalating criminal task.
2: Amo na, inasugo-sugo.
1: Kisa, iba, di kita mo may para-para. Ina-fraternity na, na masakay-sakay sila. Grabe, escalating criminal task. Pariyosang assault. Mang salakay ka, bisan may landa, labot-labot. Amo ni guro na tabo to sa India. Ato lang nakatindog yung tao sa babaw sang bukid nga may ara nga daw Wall of China. Tiniklod lang gulpe sa isa katawo.
2: Yan, sorry ha, interrupt ko si mo, basimlipat ko. Ato lang mo para-para, inang mga hits ride.
1: Yes!
2: I remember the other day, drive kami.
1: Amo na sila, halimbawa lang na nila, we don't know if they are part of it.
2: Always na may magyan ka, pero the other day, nagmunogig ko, sinig ko nga ang ma-hitch ride sila.
1: Eh, hindi tamang sila kilala.
2: Oh, tapos sa piyak sandalan, may kakwa video.
1: Correct.
2: Sinig ko nga may kakwa video nga may mapapara nga
1: piyak man. Na, kay amo na siya ang resibo nga na-comply nila
2: tapos
1: ila
2: tapos they are dressed like yagit.
1: Correct.
2: Ay, amo guro to. Diyaril ni si Murcia,
1: Halungan, tani
2: ha. Nagigad lang adlaw.
1: Because may ara sila galitas ginatag. Ay, escalating pa na.
2: Ay, grabe ang mugli to.
1: Then,
2: sus, grabe.
1: Creating chemical poison.
2: Uy.
1: Again, full membership.
2: Uy.
1: Gina-escalate mo.
2: Manghilot ka.
1: Mang-assault ka.
2: Superhero para-para lang. Uba-uba.
1: Kag hindi lang na pwede nga way sa lataot, sumbagon mo lang yan. Pero pungol ka naman, nalakay ka lang da.
2: Asun primero mo. Na siya, primero.
1: Ikaduam no, no, Carson.
2: Ay, naano man nga.
1: Maniguro mga kampo, ganaba na ba?
2: Mga ka-K-5, bantayan nyo kadelikado. Mga nanay, mga tatay, pamatay, mga bata. Da.
1: Ang ining grupo ng MQY,
2: oo.
1: Kilala, ini sila, na gina-require ng mga members nila to film or live stream sa violent acts again. Abo nigin ubras ang taga-Tacloban. Gabidiyo, paslantis lang mag-gimo sang...
2: Tanan, arang isunod yun, no?
1: Tanan, because this is requirements to be an actual member of MQY. Attention, mga nanay!
2: Ati, mag-video-video kaya sila dyan, mapalayo. Kuya, kay Permi, kaga-video, palayo ko.
1: I-tiktok lang na yung aton.
2: Oh, susa.
1: Susaot lang na yung aton. Yung aton. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang...
2: Hindi na mag-video na yung aton niya. Kaya ako, Permi, nga ka sang tansin na.
1: Tita Gina, basta utal na siya karoon, ha?
2: Oh, that's all.
1: Mga ka-K5.
2: Grabe, ha?
1: I don't know kung mga nanay, kapamati sila subong sa program ta, no? Grabe. Ara sila ga-react sila, K5. Balik, tumdamo, galiga-react, no?
2: Oo.
1: Hello, K5. Mayo kay unahon nyo ang hampang kay sa mga irresponsible nga ginikanan, no? Oo. Mayo kay unahon nyo ang hampang, hambal ni James Winchester.
2: Oo.
1: So, dapat halonggid. Good morning, Sir Eric, Sir Aljan. Amugid na ang gakatabo, subong... Ka-relate sila.
2: Ka-relate sila.
1: Please, this time around, yung akang
2: itinerik. Sir Hel Benitez, kay monitor kita.
1: So, ang imuon, guro sa mga nanay, is by 8 o'clock in evening, tapos pa niya pon, kung may assignment, i-guide. Pagtapos assignment, confiscar dahil ng mga cellphone. Kenneth, parents, lang yabi da kung, ano, siya ba ni Kenneth, kung ginikanan ng yabi, kakipay berik.
2: Agree.
1: Good morning, Sir Aljan, Sir Eric. Monitor lang kung di ka pamati, kagalantaw sa live, no?
2: Grabe, ha?
1: Ari mga response, may...
2: Grabe, sila dyan, lagi mo pag-describe to, ka-alarming, ha?
1: Hindi, this is the reality, kakipag-berik.
2: Tiyan mo na siya, kag...
1: ang gina-discuss na subong, this is not ours. This is an information discussed by a police woman, Pinay police woman, in Los Angeles.
2: You know, sometimes, ha, kami sa radyo, we avoid doing alarming stories.
1: But this is very important.
2: But this time, we want to alarm you.
1: Yes, because it's happening now.
2: We want to alarm you now.
1: We have the incident in Tacloban. Tanawang pattern, ginatabo si Escalante.
2: Na.
1: We need to be very vigilant right now. Ang sulong ay munta is the more nga ginaidukarta ang aton mga tagpalamati kung anong modus sang sining ginatawag nga online cult. Padawag nila is NVE, Nihilistic Violent Extremist.
2: Grabe.
1: So kung hindi ta na pagbulgar, hindi mabalaan sa ginikanan.
2: Magulang ni ko kung balog. Ang para-para, permi na. May kapapara. Huwag man taga-pasakaya.
1: Huwag taga-siling nga sila na. Pero this sample, ini sa mga task.
2: Pero atong siling mo lang mapapara, naglibugin ang ulo ko, nagligad-gad. Lamunok pa, Gina, ganin. Kung nga may mapapara sa piyak. May ka-video sa piyak man. Amugali to. Daso nang attire nila sila dyan. Doon mo amos ng attire ta kagapon. Nga tublang wasteland to. Inano amo na gali to.
1: So hambal ni Kenneth Chongko dugay na ini 15 years ago. Pagtalam din yung kabataan nyo. Gusto gikipaberik no. But siguro sini. Actually nga medyo nagdelikado di because of the online. Because of the gadgets na pwede nila ma-invade.
2: Kaya subong violent gid yang kabataan.
1: Ang ila subong nga kay amo ni gali. Kung pabayaan mo lang expose bata mo sa mga games.
2: Kay ginasugo amo na task may task.
1: Now.
2: Grabe.
1: Ari ang sample. Simple nga pamaagi, nga amat-amat nila ginakontrol ang bata mo.
2: Ari na. Ayos to the board.
1: Ayos to the board. Aring video nga resibo sa atong discussion.
2: Ari na, ari na.
1: What we are trying to discuss, ang amon katuyuan ni K5 Eric, for all of us to be aware. Hindi kita magkampanti, kabataan nyo, aralang sulod isang kwarto.
2: Okay.
1: Safe na yung buot na bata ko. Purtingala ka, nga buot bata mo, gulpila manabat-sabat sa imo, do, tigib.
2: No?
1: Katalom sa mga tilaga. Subong ko lang pala na-realize, no?
2: Mugli na, no?
1: Kadelikado, kakipabirik. That's why nga dapat bantayan mo galing ni sila because it's very dangerous. Di mga nanay kisa, sawayon mo sa online, mambali mo ba ilanda sila? No! Mga ka-K5, aring resibo, no? Pamati ka mo kay nga, ang among ginadiscuss ni ka-K5 Eric, based ini sa natabo sa Tacloban, based on the analysis sa isa ka-policewoman from Los Angeles, ka-K5 Eric, who discuss about what happened in Tacloban, siya nagatag sang idea nga nagkalaam mo na. Mm. And then tanawa ang pattern la, pariho ang istorya ni alias Nash, atong ng shooter, kag ni alias Rhodes. Mm. Kag ang naglagaw nga online na nakuha sa Escalante,
2: pariho, the same. Pariho. Pariho gid ang dialogue, ang lingwahe lang lain kag ang pag-type. Pero halos pariho. Halos pariho. Ang pagplastar sang istorya, pariho. Kagkadamo ta sang nalibugan sang ulo nagigat
1: isa din nga nagamuno yang may dalom pag siya sir nga mo niya base lang inisubong sa analysis. Hindi na kami ang pasibangod sang iban pa kay
2: kabot tayo sang iban
1: ang imo na sige lang yang imo respeto niya sa imo pero hindi na paglitok ang aton nga utok because online ang ginistoryanta no. The online is ang gusto lang naton di karon nga remedyo kakipabiyarikis for parents nga i-guide gid nila kabataan nila kung ano ang ginatan-aw, ginahampang, hindi sila pagpabayan na daw hilway isang talang hilikoto nila na sa online.
2: Don't let them feel that they can do everything.
1: Yes. May limitasyon.
2: May limitasyon.
1: Mm-hmm. Now, sa aton yung magkauturan, no? Liyo ko na may black ni siya, kagipay ba... Hinap lang si ano na si Black James now. Kay ang iya is something like imbis ka bulig siya, ang katabo gina pa confuse siya pa yung mga tang
2: dila.
1: Hindi,
2: tang
1: hindi mayo.
2: So, hindi niya
1: muna siya. You kick him out of the group. No. Now, ari ang nanay gina kungkong yung bata niya. Ginaistorya niya ng anong ginsugo sa iya mga kakipay. This is now the resibo sang amo ni Kakipaybe Eric kag gina-discuss sa inyo.
2: Amo na ni.
1: So here we go with the statement of inanay gasugilanon sila upon sa bata niya nga minor di edad. Kung ano ang ginsugo siya Kakipaybe Eric makun mong bata ginsugo mo uba mo?
2: Kag kun pwede mabulyom yung inyo nga mga cellphone kag mga radyo.
1: Ang radyo nyo para kabating tupadalay nyo.
2: Kagpahipusa na yung tanan. Why na siya may magahod?
1: Ang tuyo na ton, di is not really nga mag-create kita panic. No, it's not. It is better that all of us will understand ang modus operandi paano go-operate kag gina-manipulate ang utok sang kabataan ta online. Ari ang importanteng video i-proof that your children is at risk kung hindi sila mabantayan mayo. K5, pakita Binoy, K5, Adrian, pakita nai sa screen. Ariyo, tanawa nyo sa screen. Nan, nag-blur ini ka K5. Gin-blur. Kay K5, Eric, minor di edad.
2: Minor di edad.
1: Bata.
2: Ta importante ding dialogue nila yung.
1: Pamatian yung dialogue. May 253 kita. Hindi bala mas proper i-share na to ni para damo makabati. Please, please. No? Subong ang gambal na translation mo. Nagubad ka ng shorts mo. Tapos, may English translation pa. You took off your shorts and... Atensyon mga nanay, ha? We have a 258 live views. Si sister, si ate Christiani Villamorga pamati. I-share ta, paglabot na 300, i-release ta ni para at least damo kita mabuligan. Damo kita mapainsyende. No? I-share ninyo mga kakipag, tunugan yung mga radyo nyo paliog sa balay nyo, pamatian ta ni. And then, ang bottom line sa ni Kakipag Eric is for us to realize nga mga bata, galigin na impluensya sa hampang nila. Abi mo, tas-tas na nila. Kaya mga bata, gusto nila ma-level up na sila mo from level 1, level 2, level 3, level 4. Hasta ka magsakang level up to become more stronger sa games nila. Tikisay hindi nila kaya, hanggang katabo Kakipag Eric, ginambalan siya, ti gusto mo ni nga ma-level up ka, may trophy ka, may task kuatag sa imo. Amo na ang ginobra nila. So gaan ka task kag amo ining natabo sa bata.
2: No? Okay.
1: Mga ka K5, here we go kay amo ni pabati ang conversation sang nanay kag sang bata.
2: Okay.
1: Larga.
2: Keep quiet everyone.
1: Audio.
2: Tira. Task number 1.
3: Balik ka ng shorts mo tapos nag-run ka, 'di ba? Ano 'yun? Bakit ka naghubad nung short mo? Bakit?
4: Napatask sa akin.
3: Ha?
4: Huh? Napatask.
3: Task mo? Saan mo task?
4: Roblox.
3: Sa Roblox? So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa iyo?
4: Hubad siya ka, nagtatalon.
3: Hubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa iyo? Sino?
4: Si James.
3: Sino si James?
4: James.
3: Ano nakalagay?
4: James 489.
3: Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari?
4: Trophy tsaka next stage.
3: May trophy tsaka may next stage.
5: Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
3: I love you.
1: Okay, go ahead. Play liwat, no? Kagipay-bahitan.
3: Hubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad ng short mo? Bakit?
4: Napatask sa akin.
3: Ha?
4: Napatask.
3: Task mo? Saan mo task?
4: Roblox.
3: Sa Roblox? So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
4: Hubad siya ka, nagtatalong.
3: Hubad ka tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
4: Si James.
3: Sino si James?
4: James.
3: Ano nakalagay?
4: James 489.
3: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka tapos tatalon ka, ano mangyayari?
4: Trophy tsaka next stage.
3: May trophy tsaka may next stage.
5: Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha?
3: Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
1: Okay. Asyon na, Monica K. 5, Eric.
2: Okay.
1: The 764 Network na ginambal sa Los Angeles Police.
2: Aha.
1: Para magpati ka mo kay base masiling ka mong gini-discuss lang naman ni Kaki Fiberic just to create alarm. No. Sa Amerika, may analysis na din nga ginaobra. No? Ginapangita ko sa mong Kaki Fiberic ang Los Angeles Police nga siya mismo ang nagpatag Pinay nga police sa Los Angeles. No?
2: Ang babae na siya.
1: Yes.
2: Ang, by the way, si James 489 nga ginhambal to kay nga nagpatask. Siya ini ang main player sa Roblox sa community.
1: Balikan ta si 764. 764. Not 769, keep Everick, no? 764. Ari ang iya nga style. Well-known na network to target vulnerable minors. Minor tong bata. On gaming, hampang siya Roblox. And social media platforms to coerce. Ginpahog yung bata, kita mong bata, gaybe, takot ka?
2: Gaybe,
1: takot ka, balang nanay? Coerce them into producing abusive material. Ato ginmensyon ni Kaki Pamerik, CSAM. What does it mean? Child sexual abuse material. Hindi, laging po ba yung short ang bata?
2: Amo na, sugod na. May laki na kita sa nanay?
1: Nanay, very good.
2: May laki na kita.
1: Subong Kaki Pamerik, subong na nag-sink in sa akong planindog balay buko Kaki Pamerik.
2: Muna siya. No?
1: Gasink in sa aton. Now, mga nanay, kung ga pamati ka mo, tanawa nyo ano ginampang sa kabataan nyo, hindi na Roblox lang gali. Because, ang ila isa ka grupo ng MKY or Maniac Murder Cult, MKY, Maniaki Cult, OBS chab.
2: Russian based.
1: Ang ila sini nga target ka mga games nga sudlan, Roblox, Minecraft. Amo na paborito nila nga sudlan.
2: Minecraft damo gampang sini.
1: And other mental health forums. Inabla mga website about mental health. Das lang sulod.
2: Kedra na makita ko sino may problema mo.
1: Correct. Damo ning dapat mahalong gi kita.
2: Kalain no.
1: And, Diyos mio, kung ako i-delete yun lang nabi yung mga games sa kabataan nyo?
2: Mas Scrabble na lang tayo online, ah.
1: Now, nga na-discuss na mo ni Kaki Paiberic, one time, na came across na mo ni Kaki Paiberic ang isa ka policewoman from Los Angeles.
2: Yes, so ga-follow ko ni siya, kanami.
1: Ang iya discussion is all what happened sa online. Kaki Paib, Adrian, pwede mo ipakita. Atensyon ha, eyes on the board. So si Sir Hill Benitez nag-agree sa US mong ginapang delete na asang parents ang mga games similar as Roblox.
2: Kita mo? Sa US, ha?
1: US na.
2: Ginabanda.
1: So mga nanay nga hindi nyo man pag-delete-tanan nga games na sa kabataan nyo. Delikado.
2: And even in Europe right now, may arat na sila nga 16 below.
1: Dapat, ang muligali nga kadasig ang depresyon sa kabataan because ginabully sila within the group.
2: And there is one town dito sa Cebu, Dumanhog, Cebu. Ang mayor nag-ban sang use of cellphone sa tanan nga estudyante nga kabataan.
1: During classes?
2: During classes, hindi ka kadalas campus.
1: Very good man.
2: Kung dalo mo sa campus, kung piskarol sa teacher, kag may gabantay ng pulis, iuli pagkatapos ang klase, end of the school year. Subong ban dito sa Dumanhog.
1: Mayo guro, sina makwata di sang, reaction sa Women's and Children nga committee sa Bacolod. If they can do an ordinance,
2: Celia Flores,
1: deleting all Roblox in Minecraft games
2: sa mga computer.
1: Sa computer. Kay kung bisan sa cellphone, kakasun mo ni, baka to sa computeran mo. Sa mga computer shop
2: tayo,
1: hindi lang ta sir manumdum sang income. Panumdumon ta ang impact ang impluensya sa community ta. Kay nga ang ining kabataan notice nyo, tinapungulay bisan din lang sa gwa. Kada ang pinakalitis ka? Report ni Wilson sa Alangilan, ginbuli tong isa ka-transferi.
2: Sumbong naman, ara naman sumago.
1: Pagibuno.
2: Buno naman, ato to siya
1: standby. Standby, kagipag Wilson. Ari, ang policewoman from LA,
2: grabe,
1: resibo para mapati ka mo that what we are discussing is legit, well-researched.
2: And this is very pressing issue.
1: Yes.
2: Very pressing.
1: Mga KK5, eyes on the board. Ari, ipabati na mo sa inyo.
6: Here we go.
1: Come on. Here we go.
7: My connection nga ba? Yes. No doubt ay my connection. Let me explain it to you guys. So, ang tawag namin dito sa lahat ng grupo ng mga online cult na kasalukuyang nagre-recruit ng ating mga kabataan sa buong mundo ay NVE, Nihilistic Violent Extremism. At marami ito silang mga affiliates na grupo. Gaya ng 764, MKY, Satanic na grupo, TCC, True Crime Community. Ang grupo na ito, ito sila yung nag-glorify sa mga school shooters actors. 09A, Order of Nine Angles, may neo-Nazi. So marami ito sila guys. Either sa isang grupo na ito, ang naka-inspired sa shooter na iyan dyan sa Pilipinas. So it can be 764, it can be TCC, or MKY. Sigurado na na-inspired ito sa school shootings dito sa ibang bansa. Kasi mga copycat ito sila. Itong mga online cult na ito, unlike sa mga traditional na terrorism.
1: Okay.
2: Amo man yung sakwan sa Columbine School?
1: I-post nato. Thank you, Kaki Paib, Adrian. Ma-post kami commercial break when we come back si Wilson. Karon ma-check nato na update sa shoot. Binunanay. Sinyuray kami kapunta karon si Congressman Mayor Greg Gazataya sa Bacolod. Tingwan ta malabot. To discuss about 6100. Di ba zip code sa Bacolod?
2: 6100.
1: Mm-hmm. This time around, it's no longer a zip code. It is a hotline.
2: A hotline.
1: Ano ini? Sino? Kag ano ang purpose ni? Ilatala na ito ni Storyan sa nga pagbalik with the Mayor of Bacolod City, Mayor Greg Gazataya. Oras sa K-5 News FM Philippines, last 7:55.
2: Stand by.
0: This K-5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
9: Let's talk about carcinogens. Mm. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
10: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakancer. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og MITC, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
9: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
10: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
9: Correct.
10: Daghan ragyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mong good, refined sugar o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o MITC para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
9: Correct.
10: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
9: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulog bang ilim nun.
10: Kung doon na kay Bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makahulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds.
9: Uh-huh.
10: Ang sigarilyo ra, na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og MITC. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga Bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
0: DTX 500!
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag
0: 100 na lang. DTX 500.
9: Kainom dum baka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipanggama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kana bang murag simento nga atop? Grabe jud nakauso sa una. Nagkadugay ilang nahibaluan nga ang mga fibers sa asbestos kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs og maoy hinungdan sa lung cancer.
10: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
9: Correct.
10: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
9: Sa pagkadagan,
10: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
9: Ah, pagkapaita.
10: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og MITC. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og MITC.
9: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuhang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og MITC, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
10: Wala kay cancer, Sir JP.
9: Oy.
10: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og MITC. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og MITC ka na.
9: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kinanasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
11: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit, ilihok. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, GTX 500.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
4: Mag-MyTC na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o MyTC! Mag-MyTC na!
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
2: Pamasaan ang butika.
0: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: TTX Beauty Soap.
2: Pamasaan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanaw.